This is K-5 News FM, your official news and music station. 101.5 K-5 News.

K5 News FM. News FM.

akon nga partner, no? Nga amo si Ma'am Cha Alipari. Subong adlaw gid ang kadlawan niya. Of course, ang akon mga anak si Bethany Joy Alipari. Mayo man nga kadlawan. Sa tanan man nga nagasilibrar sa ilang kadlawan, happy birthday lang sa inyo dira. No? Kag sa tanan nga nagasilibrar man sa inyong anniversary, happy anniversary man sa inyong tanan. Okay mga K5, salamat gid. Kag dira man sa Trinity Bible Baptist Church, no? Sa iya ni pangipastoran ni Pastor Panag, no? May ugto sa inyong tanan. Kag sa iya gid ang mga pinili bala sa dira sa may Sitio Dulom, dira sa Lakarlota, kag amo man dira sa may Menlo sa Talisay. Ang mga avid listeners ni sa sining K5 News FM. Of course, di man nakita maliwat, malipat, no? Sa aton yung mga avid listeners man, si Annie Tatay Winnie, Nanay Celia, Ali Pari, kag ni Will Mallory. So, dira sa Senda Otelia Lacson, Efehenyo, Barangay Efehenyo. Salamat man sa aton dira kapitan nga si Toledo, Jude Toledo. Of course, dira man sa Barangay Bata, sa aton kapitan, ginapangimbulan man aton si Kapitan Rimus Abareng. Kagamo man sa mga membro sa iglesia, sa Bible Baptist Church dira sa Bacolod, dira sa Barangay Bata. No, mayong ugto gid sa inyong tanan. Ah, sa tanan nga makabati, mayong ugto. Kag sa tanan mga nga nakakita, mayong ugto man. Okay mga K5, bantis kita magsugod, magapangamuyo kita. Most precious and loving Father, nagapalapit ako sa imo. Nagapangayo sang kaalam nga langit noon nga makamamit ang tagsa ka mga pagkinanlan espiritual sa mga nagapamati. Kagbisan pa man o Diyos ang tanan nga nagakinanlan. Kaginapray ko man ang safe travel ni Pastor Panag and the company going here from Iloilo, my dear Father. Nga ikaw gid ang maghatag man sa ilasang safety. Kag salamat gid sa tanan man nga travel nga sa diin Ginoo tigay man sa ilasang safety. Sa tanan nga mga nabudlayan, sa tanan nga nagamasakit, sa tanan nga may mga pagkinanlan, provide man ini o Ginoo. Salamat gid sang imong katuto mo Dios kag bisan pa man kay Dr. Ramil Oy. Sa tanan nga mga staff sang sining K5 News FM, salamat man sa pag-abi-abi nila diri sa amon. Kag balik kong tanan o Dios ang kahimayaan kag kadayawan sa imo nga ngalan, nga among ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Kag amen. Okay mga K5, salamat gid sa inyong pagpamati, no? Kung karon gid nga aga ang aton topiko mga K5 amo ang pagpatumbaya. O kung sa English nga lingwahe, complacency, no? So ano ginigiling na to nga complacency nga okay sabla mo siling tanga kamusta hontang isig ka pareho ti kamusta ka na okay lang, no? Sometimes okay but most of the time we are not right, okay but not all right. So amo ni ang buot silingon sing natawag nga complacency. So sometimes nalantaw nato nga daw gamay man ning bagay no, nga labi na sa aton ginatawag nga spiritual nga pag kinabuhi nga daw masiling ta daw okay pa man ko, gasimba man ko, gahatag man ko, ara mako permi sa simbahan kun Domingo, di gabasa man ko Biblia, pero daw sa masiling mo it seems nga sa diin mga ka-K5 daw may ginatawag nga stagnant nga naga hindi mo ma-explain sa kabuhi nimo, no? So daw kung pinsaron naton mga ka-K5 ang ini ginatawag nga spiritual complacency o kung pagpabaya daw kadelikado gali daw nga sitwasyon sang isa ka Kristuhanon nga ilabi na kay ti magsugod na lang ginatawag niya nga daw ginasiling ko kagina nga okay. So gitawag siya nga self-satisfaction bala nga ti okay naman ko, may kwarta man ko, may pagkaon man ko, daw wala sang labod nga makasiling tanga daw kinahanlan ko giguro ang Diyos ni kay nga man daw wayway gi ko. So amon ning ginatawag nato nga daw ka danger nga isa ka bagay, it seems a little pero mga ka K5 nagahatag gali sa ginatawag nga pagkadelikado ang ining ginatawag nga siling naton pagpabaya, no? Kaya hindi man naton pwedeng ano bala ipabayaan ang isa kagamay nga bagay kaya ang tanan nga dalag ko nga mga butang ilabi ng problema nagahalin sa mga gagmay nga bagay. Ti ang gamay nga bagay amo nang dapat naton nga i-address ilabi na sumunggid nga ugto. Kaya na kay balo ko mga ka-K5 labi na sa tanan nga nagapamati dira Kristuhanon man
No? Kaya hindi ta magsiling.

0: You are okay, but sometimes as said kaginang we are not all right. So gintawag ini sang stagnation in one's faith, no? Do naga silingkab lang ano ka budlay kag daway kuya gatubo aw. Nga do way kuya gihapon nga na experience ang mga kaayo sang Dios sa kabuhi ko. Do it seems nga do pareho lang gihapon naglain lang abi simbahan kag ginaano na kon nga ginakantuan sa kasi Domingo. So kung pinsaro naton, nag-aabot man isa kong kisang sometimes as a person becomes overly comfortable, so na-neglect na niyang ginatawag spiritual growth. Kag ang ginatawag mga disciplines like a prayer, meditations, o devotion, ang ginatawag nga muning mga bagay nga makahatag sa aton sa ginatawag nga pagkapagsik spiritual. Nga kung kabatya gagani kong kisa, no, labi na kung magkanto sa simbahan bala, nga ang akong kisa kon pag-abot pa sa simbahan na mo patungdo ka mga bugat sang aton nga mga lawas kabugat sang ulo to kadamo lang ta ginabatya gilabi na kong kisa kon Domingo, no, ano naman ginatuyo gina, no? So ako tali mga kaki five masulod ina sa si ginatawag naton nga pagpabaya sa gamay nga bagay amo na ang nagresulta sa adlaw-adlaw sa adlaw labi na sa adlaw nga Domingo nga mo gid ang pinakabugat kag kadamo gid sang butang nga dili naton makonsiderar kag nagaabot nga kung kis ang dili naton ma paabot, no? So karon ang nakita naton dere ang iyang epekto ni sa kabuhi sang aton nga mga espiritual nga mga butang ginatawag nga loss of devotion. No, subot silingon. Huwag ka nagigiyag basa, basa Biblia. Kahit siyempre man kung magbasa ko Biblia, ako okay man lang ko ah. Makabugtaw man ko kunaga. Pagkatapos ina, makakaon man ko, makalakat. Pagkatapos, pagkagabi, makatulog. So kulang sa ginatawag nga devotion. It is something to reading the Word of God and prayers, no? So amunin kong kisang nag-refless ang aton ginatawag nga a habit sa aton ginatawag nga spiritual. Kaduha diri ang self-sufficiency. Inabla makasiling ka nga daw okay na, no? Daw okay kinang tanan. Kag daw makasiling ka nga daw ay namakos ang kinanlanon. Amuning isa ka tendency man nga nag-rely man kita sa bugos naton nga kaugalingon nga bisan pa man kusog kag malipat na naton ang pagkinahanlan sang Dios noon nga mga pagkinahanlan. To, no? No, kung isapin sa roon ng mga K-5, kay ang kabuhi kung tanawon natin mga K-5, actually, kung wala ang Diyos, huwag kitagin sa may mo. And then, lack of spiritual awareness. Huwag ka nakabalo, nga ang ginahimo mo gali, hindi na mo. So, karon di rin nagkasulod ang ginatawag nga pagkadelikado sa ginatawag nga pagkabuhi mo, kay bisan pa man ang butang nga hindi mayo, hindi man nimo ma-distinguish. Huwag ka na sa ginatawag nga lack of o ginatawag nga spiritual alertness. So ang temptasyon para sa imo masilingkati okay man lang ni kay naduna sa isa ka tawo nang ginatawag nga matemptar. So mga kaki-5 aton ini-address karon gid nga aga. Kay kabalo ka, hindi na pwede nga mapabayaan ang isa ka bagay nga kung pinsaron naton amo ni siya ang maka hatag sa aton sa ginatawag nga pag sa dako nga problema kag naputang ang aton kaugalingon espiritual nga we are in danger. Hindi pwede gani mga K5, no, may ara ganing isa ka bangka, no. Ang isa ka bangka, of course kay ang tag-iya gusto yang i-beautify ang iyang bangka para of course ihatag sa iyang mga anak nga para sa kalipay nila siyempre bilang isa katatay may arang ugma sa iyang mga kabataan. Sa isa kagayon ginhambalan niya ang manugpinta sila niya pintaha iniha pagwapuhon kag sa diin para presentable sa paglantaw sang akon mga kabataan. Sa malipot nga istorya mga kaki-5 without any knowing atong bangka nga ginpaano sa iya nakaibalo man ang tag-iya nga may buslot ang atong bangka pero nalipat siya sa paghambal sa atong pintor nga sa diin kinanlan niya itukapan o kung anong himuon niya para nga matabunan ang buslot. So mayo man kay mga kaki-5, no, ato ang tawo nga naman nagpinta nakita igurong buslot nga sa diin daw, siyempre kung ibutang mo sa tubig, ma-zing siya kay bangod nga sa diin, masundulan siyang tubig. So, bangod sa sentido common, kag-initiative sa itong manugpinta, iya tapos niya gi before ya pintahan gin si told ya anay atong buslot nga gagmay kag para nga sa diin nga hindi mabutang sa delikado ang kabataan sang owner sa atong bangka. So pagkatapos sina ginpintahan niya, and then sa malipot nga istorya na trabaho ng tanan nagintagaan siya sang tag-iya sang ano sang bangka nga kun sang sweldo na kagkaroon na tingala ang ano ato ang pintor nga ang kadako sang ginbayad sang atong tag-iya sang bangka. Kay before siya nagbayad ginantaw ya liwat no atong buho nga gamay nga nalipat siya magtugon sa nagobra ti nakita niya gintukapan kag daw maayo may nga pagplastar. So mo ginhatag niya sang dako na tingala karon ang manug pintor niya sir nga dako gini sang imo ginhatag sa ako no siling niya hindi lang nagtrabaho ka ginpintahan mo ang akon nga bangka, ginluwas mo pa ang akon nga panimalay sa gamay nga buho nga pwede nga rason nga mo ato nga maka malumos ang akon nga pamilya sa panahon nga kun sa diin sila maglakat sa tunga sang dagat. So it is it may be a little no gamay nga bagay, but it endears especially to the life of the person. Pareho man sa aton mga kakifive, ilabi na kun gamay nga bagay masiling okay lang ko spiritual way ko nagatubo ay dapat nga maminsar ka na kay you are putting yourself in danger especially in spirituality kay it is an AC nga ang nyawa nga dali gid lang magpenetrate sa aton and the temptation nga nagaabot sa aton indi na gid sa naton mga kakifay may balaan kun maayo ini para sa aton o kun indi. So karon amo ining ginalantaw ginaton mga kakifay ang mungkis ang pagkadelikado man kay daw natambara na tabla magconsider sa mga gagmay nga bagay haw no. So kisa amo panagani ang nami gid nga dapat naton tagaan sang atensyon, tagaan naton sang ginatawag nga favorably para nga sa diin nga we cannot even destroy by that devil. So ang ginatawag nga lukewarmness, ang pagkaluya amo ni ang ginatawag naton mga K5 nga kinahanglan ginaton i-address. Kag ang complacent nga ginhambal diri kung ang tao nga may ara na pagpabaya, una everything is fine because I am happy and comfortable. Good, no? Ate, okay. Okay naman ko. Ang akong spiritual life, okay naman. Christian man ko, gasimba man ko. Kahit ang Arab lang natawag nga daw malipayon ka, no? Pero mga kakifive, nga amo man nigali kung kisa ang rason kung nga nga sa diin, nga kung maligwat gani, kag magliwat ang sitwasyon, amo pagkukis ang rason nga kita manawag sa Diyos kabangod sa aton may mga ginatawag nga pagkinhanlan. So the reason nga we ought to attend, we need to give a concern and attention about sa ginatawag sang gagmay nga bagay, and especially if you feel it's something nga you are not growing as a Christian. No, amo ni dapat nga tagaan naton sang attention. Kay balo kang kisa ang mga K5 daw nami pagani man nga inang wala kabala. Kag inang you are sa isa ka rason nga mo sina dira pa nagsulod ang imong tuman nga pagsalig sa Dios kay bangod nga wala ka. Pero hindi naman maglambotan isa punto nga mo sina bala kay ti kumpensaron naton kun ang tawo nga maalamon lang abi mga K5 no. Siya gidya maghambal mismo sa iyang kogalingon nga isang kagamay nga bagay isetol kun kay isa ka salakyan kun pananglitan bisan isa landa ka bolt bala. Usal da ka tornilyo nga sa diin makita mo pagkadagdag yung pabayaan mo way kakaluli mo tong rason nga kung ngang imong kabuhi nga sa diin mga kakifive nga ra sa pagkadelikado. So karon ang bagay nga dapat naton nga pagatun-an is spiritual. No? Okay lang bala gihapon nga way kita sang gabasa-basa sang Biblia. Okay lang bala gihapon nga wala ta pulo pangamuyo. Okay lang bala gihapon nga sa diin mga kakifive nga we are not involving in the ministry. So, okay lang ba lang hindi kita magsimba? So, I think it is not okay. No, kay kung aton pagkatanawon mga kakifive, amo ni ginhambal man ko kisa ang pagkadelikado man. Kung hindi lang napuno na kita, siling sang Hosea chapter 13 verse 5 to 6. Siling niya, sa panahon nga sa diin ato kamo sa wilderness, sa latagon, amo mako kamo, amo ni ginhambal sa Diyos. Nga sa panahon nga tig-ilinit nga nagmala ang duta sa sinang sa sinang duta, siya, ginpakaon ta kamo, ginpainom, kaginbusog, amo ni ginhambal sa Diyos iya. So you become proud, naging ano ka, naging prideful ka, kag naging tikalon ka, kag dason di mo na ako kinanlan, kag nalipatan mo ako sa panahon nga sa diin, nga ginpagabugana ka. So sometimes, kung tanaw na ton, inigali ang pagpabaya, labi na sa bagay, kasi ano, hindi manigin siling mga kakifab nga pagpabaya, nga inabalang daw nalimtan lang, pero iniya, it is a very intentional, nga okay lang ko ha, kung waay na, hindi, waay pagpangamuyo, okay lang ko. So daw, intentional na ginbala, kay bangod nga sa diin, you are proudly look, and proud look, and you are really, think of yourself nga sa diin nga masarangan mo ang ining mga bagay. So that's why, and one of the rason nga sa diin nga mo sini, hindi mo kinana ng Diyos. So, doka irony sang life, no? Nga kung pinsaro natin mga ka-K5, bilang isa ka-Kristuhanon, wala sang kaluwasan nga pwede nga matabo sa isa ka-persona nga sang panahon nga nagkinanlan sa Diyos, nga hindi yan maklaim ang ginatawag nga Christianity, kag ang salvation ginatag sa Diyos without God, di karon nagabot sa punto nga sa diin nga daw, makasiling ka nga, ari na sa akong tanan, pagkatapos daw hindi na naton kinanlan sa Diyos. So, daw kalaway, that's a word sometimes kada sa foolishness, no? So, salamat sa ni Jovelyn Maghari, Blessed Saturday Pastor, no? Now, karon, so, you may think that you really need God. So, this is a special through, especially kung arak na kita sa mayong pagpangabuhi, kang ginatawag nga, prosperous, successful sang aton nga kabuhi. Tuod gin man, daw may arak man gin nga ginatawag nga ano bala, nga rason. Kahit ituod man, kung napuno ang imong lamisa sang pagkaon, daw kabudlay magituod man mga muyo mo. Kung puno ang imo bulsa manabis ang siling naton nga manggad kag daw napunan ka do amo ni ang aton man kung kis ang kabudlay isettle sa aton man nga Christian life. Pero biblically speaking, the Bible says God is already warned, especially for those who are rich, no? Kaya kung ang tanom gani, ang hilamon gani nagakalaya kag ang mga bulak gani nagakalanta, ayan pa ang kabuhi naton. So that's why we need to be wise enough, no, bilang isa ka tawo nga hindi tagali magsalig sa aton ko galingon. Tandaan ta, ang tanan nga ari sa kalibutan may limitasyon na. Ining aton nga strength, ining aton nga edad, may mga limitasyon ni. So kung hindi naton pag-itagaan sa pinakadakong importansya ang Diyos sa kabuhi ta, the time will come, sino mapalapitan ta? Ang Diyos mananggihapon. So we need God, especially to our lives, because a wise person remember always nga ang Diyos sa panahon nga sa diin, kinhanlan niya man tuod ang ginatawag nga pakamayuhon siya. Kag mas maayo pagid nga you are in prosper, you are in wealth, it seems nga sa diin, you regards it always God sa life naton. So you may not be able get along without Him for the present, but without God, you have no future. Tuod gid man ti mga G5. Ti utang gidyan naton gid sa kabuhita. Ginhambaligin niya sa Biblia sa may John chapter 15 in verse 6 dira nga siling niya, for without me you can do nothing. So sino makatindog, no, sa ginatawag niya nga ang tanan nga ara siya nga makasiling sa nga I am so satisfied nga ang tanan nga rin na sa akon, kag I don't need everything. So hindi matabo na sa kabuhi sang isa tao, kay because human as we are, according to Ecclesiastes in chapter 3 I think nga sa diin nga as a person we are like a seed that it cannot fool. So the same as our satisfaction, hindi man kita mapuno kag amo na ang ginambal sang Biblia. So karon mga ka-K5 mo na isa kabutang nga hindi dapat kita malipat sa Dios. Ah, sa gamay nga bagay nga daw nabatyagan mo nga daw ka droughtness daw, wala daw, it is something that trouble sa imong life, hindi gid pag iano mga ka-K5, it take for granted, kundi nga sa diin nga we need to sit down, we need to pray and ask God, Lord, daw ay ko na nabatyagan ang joy how? Daw ay ko na nabatyagan ang ginatawag nga the importance of worship, and especially on Sunday morning. Way ko na Saturday morning or Sunday day, or Sunday. Kagway ko na matagaan sa ginatawag nga importance and happy when I read the Bible. So ina mga bagay, mga K5, we need to think about nga ara natagali sa ginatawag nga complacency, no? So now, paano nato naman ini kuno mga ka K5, no? Paano ini siya maka padulong kang ma-count it into sin ang ginatawag naton mga ka K5 nga pagpabaya. So according to the Bible, sa iya dumdumon ginaton ha siling sang James chapter 4 verse 17, sa iya nga nakahibalo siya ini nga maayo, no? Kag wala niya ginhimo ini sala gali mga ka K5, no? So karon nakita mo ang pagbasa sa Biblia maayo. Ang pag pangamuyo maayo. Kay amo man lang ni mga basic naton nga sa diin kinanlan sa spiritual life naton mo. If especially if you are a Christian. If you know that the Lord Jesus Christ and you have a relationship with the Lord Jesus Christ, ang pinalanggit ka importante nga ginatagaan naton sang focus is no other than your reading the word of God and then your prayer. Kay everything will be followed. Ma-follow na ang imong ginatawag nga pagsimba. Ma-follow na ang ginatawag nga good works nga magwa sa imo. Kay what is abundant of the heart, mouth speak it. If you're abundant with the word of God, if you're abundant with your prayer to God and your relationship with God, then what the outcome nga sa aton kabuhi, of course, they produce good works, no? So muna isa mga K5, sila to know what is right and to them complacent and unwilling to do it is sin. Kagway mo ginhimo, sala gali. Kagdandaan ta mga K5, then bala nagabugat haw. Ang isa ka bagay kun isulod nimo, no, pananglitan may isa ka dako kang suludlan, ginasudlan mo sang bato adlo-adlaw, no? Sabag ko tapos ini pagsulod mo mga pila ka mga semana napuno ang imong suludlan nga dugal-galunan, tapos sa kwaton mo mabugat man po. Nagsugod lang gito sa isa ka bato nga gibutang mo, nga abi mo nga sa diin, nga maayo. Paangay man sa ginatawag sa aton nga spiritual life. Kaya according to the Revelation, in chapter 3 verse 15, nga ang tanan nga mga butang, no, nga silingya ginhimo mo ini, pagkatapos dito nga dumainit ka o kung mabugnaw. So karon siling sang Diyos sa ila, sa mga Laodicean, nga ito pra ko ikaw. Ito pra ko ikaw, nga man. Kaya hindi ko kabalo kung bugnaw ka kung mainit. No? Kagsiling diri sa Biblia nga nag ulub labaab ang pagpangalagad sang mga Kristuhanon. So complacency leads to indifferent. No? Magsiling ka gani indifferent mga kakifay. Binablang daw ay kanaya sang balatyagon. Ha? Oh? Though, hindi mo na bala mabatyagan ang isa ka bagay nga pagkaimportante kag daw naghulog na nga sa diin nga ang tanan pwede na. Kag nagasunod magid ni mga K5 sa idleness, ang idleness nga ginasiling inang mga bagay lang K5 nga do amo na ang priority mo indi nang Dios sa kabuhi mo. To stand for nothing and to not care. Nga wala nagikaya sa ginatawag pagkabalaka, wala ka nagidya pag do amo nang isa kabutang. So even sa Biblia, sa mga mando sang Diyos nga dapat natin sundon, so nagsunod ng mga K5 ang pagka-indifferent and idleness. So hindi na naamoy ang mga K5. So muna nga sa aton gid mga K5, labi sa tanang nagapamati, kung ang isa kabagay nga sa diin, labi na sa aton mga kabataan, sa panimalay natin, kung gamay pa lang ang problema, we need to give an attention. We need to settle immediately. Kaysa nasiling ko na, ang puspro baya nga gamay, o kung ang puspro nga isa kapalito, makasunog sang bugos nga kagubatan, no? Pero nakaibalo ko nga sa diin mga K5, if we address the small problem and especially to our individual lives in our relationship with Christ, kag ang ato nga problema sa panimalay sa mga kabataan, so mga K5 ma-address kag sa diin nga hindi mapahamak mismo ang aton individual nga kabuhi kag amo man mga K5 ang aton nga panimalay. So mayong ugtuman sa iya ni Ma'am Vicky Gantalao. Happy Sabbath, Pastor. No? So mga K5, amo ning isa kabutang. So karon, ano pagid ang ginatawag nga complacency makes you vulnerable to the strategies of the temptations of Satan. So kita ni muna, natumduman nato ng istorya dito bala kay Samson, one of the strong man in the Bible, in the history. No? So actually mga K5, enough na ang iyang ginatawag nga vow toward God as a Nazarite person. Nga atong iyang buhok is a signs of his vow to God nga it do not to destroy ang iyang vow. And then one day nakita naton nga si Samson na daw ang iyablang balatyagon daw wala niya ginsapak toward to the Philistine woman with the name of Delilah. So wala niya ginsapak ang iyang balatyagon. So pagkatapos sina tinadevelop ang iyang balatyagon, dumako ang iyang batyag nagigugma nagid siya sang kamatuoran sa iyang kontraman mismo at sa inang panahon. So nag-abal ang iyang panimalay o kon ang iyang ginikanan nga hindi pwede nga makigmingle siya sa mga taga-Philistine because this Philistine as circumcised people and they were not it's something nga saniin nga hindi sila dapat. Pero ano ginimo yung mga K-5? Sa gamay nga bagay sa pagpulo pa si plat? Oh, grabe no? Kasi lang mo lang sa Bible when he saw a woman in the Philistine. Di sa paglantaw yung malang to. Di sa tungod sa iyang paglantaw, di sa dalayon dumako eh. Wayagin tapna nga siling hindi lang ipuli pwede. Wayagin address the son ang problema. So sa malipot ng istorya mga kaki-five, na-deceive gid siya sang iyang balatyagon. And Satan immediately enter into his heart. And that moment of time, gin-destroy ang kabuhi niya. Sang sina nga gamay nga balatyag, wayagin sapak ang gamay sa pagtulok lang gid. Dragin man na nagahalin ang tanan. No, labi na sa aton ng mga Kristuhanon, labi na magtulok. Bawo, hindi na tani dapat. No? I know nga we are a human, but still we are vulnerable, especially with the strategies and the temptations of the devil. So now, sa malipot ng istorya, he was died just because of that a small problem nga wala niya gin-address sa kabuhi. Tani sa pagtulok niya kung gin-stop niya to the son. So, malain ang history sa Biblia, it may be si Samson, it dies with a happy life. But he died with a sort of life or they are something sad just because he was died. Pero performance siya okay man. So, muna mga K-5 no sa aton, labi ng tanan niya nagapamati. Hindi lang gin pag baliwala ang gagmay ng mutang. Labi na karon sa aton. Nakapaminsarta nga tuod, no? Kung mapatay ko karon diin ko makadto. We cannot even, you need to address especially for that kinds of matter. Because is a person as we are, if we are going to die, always remember, ang sala among magdala sa aton sa kapamakan sa ginasiling naton nga impyerno. So hindi gid pag i-tolerate ang isa ka bagay. So don't die without Christ. Hindi ta dapat mapatay nga wala sang Kristo. Kay i-tolerate naton ini mga bagay according to the Bible mga kaki-5, we are suffer in hell throughout our eternity. Why is sang exit ang hell? Kag why man sang ginatawag mga kaki-5 sang katapusan nga pag-antos. So hindi pag itolerating sa kabagay that we need to address our problem as a person that we have as a sinner, we need the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Kasi ling sa Biblia, hindi gusto ang Diyos nga mag-suffer ta throughout our eternity. Siling niya 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise. But some men count slackness, that any should perish, but that all should come to repentance. And Jesus Christ came to us and the suffering of Christ. But the good news is He was risen from the dead. Ganda siling niya, and whoso believes in Him should not perish, but have everlasting life. So mga kaki-5, kung nabatian mo ini nga mensahe, hindi pagtolerar. Buksing tagipusoon, patuna si Jesus. Don't die without Christ. And don't die nga sa diin without knowing about the way of salvation. But it's better to humble yourself and repent yourself toward God and say, God, save my life. Hear me as a sinner. Be merciful to me, a sinner. So, at the reason nga sa diin, nga na-address mo ang gamay nga problema, kag pag-abot sa panahon, you will be with God forever. I hope and pray mga K-5, subungging ang gabi. Salamat gid sa imo sa aton nga pag-hatag sa kagayunan. And Diyos magapakamayo sa inyo, kag dalayawon gid ang iyang ngalan sa aton tunga. God bless you and good afternoon.
1: K-5 News. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

Mayong hapon mga kauturan, mga kaabyanan, mga pinalangga na kong nga abyan, kag-utod kay Kristo. Kamusta kamo karon sa sining hapon? Unta yara kamo sa mayong kaimtangan sa sini naman nga pagpalayag naton sa kahanginan, pinaagi diri sa waragwagan sa K5 News FM. Yara kita mga kauturan, nagpalayag, pinaagi sa programa. Ginasunod ninyo matag Sabado sa hapon, tak na alas 3, tutob alas 3 sa medya, nga natigluan. Health and Bible Expose. Mag-expose na mo ito mga kuturan sa mga nagkalain-lain nga mga kaalam. Health means hindi lang physical, dala na lang aton nga mental, dala na lang aton nga spiritual. So matuon kita mga kuturan sa importante nga pagtulunan diri sa programa Health and Bible Expose nga ginatalakay sang inyo alagad Brother Ray Herios, ang inyo nga host sa sini nga programa. Unta yara kamo sa maayong kaimtangan, kag salamat sa akong gugmang inatag sang Dios sa imo kag sa akon nga yari kita karon magapalayag naman sa kahanginan. Salamat mga kauturan, kundi inga mga duog malabutan sa aton nga tingog pinagi sa waragwag naton sa K5 News FM Bacolod sa 101.5 sang lilisuan sang inyo mga FM station. Gani mga kuturan, welcome na welcome gig kamo. Subong mga kuturan, yara po kita sa aton nga programa. Sa aton nga programa sa inyong K5, siya K5 Bacolod Facebook. K5 Facebook Live kita mga kuturan. Gani mga kuturan, dali na kamo. Aton nini tunan ang mga importante nga mga pagtulunan. Tulunan mga kuturan nga maghatag sa imusang kayag, ayhan maghatag sa imusang kakugmat, kalisang, kun ano bla ini, ayhan ang mga butang ato pagkatunan sa sining hapon. So dali lang mga kuturan sa akon mga kauturan dira, mga abyan aton nga nga sunod sa ato pagmamati. Yara sa inyo tagsa-tagsa kapuluyan, ang iban yara sa mga salakyan nga nag-travel along the way going to sa inyo pagkakaduan. Subuman sa mga kuturaton nga yara man sa naglain-lain nga mga markets, mga katindahanan nga malabutan sa aton tingog. Subuman sa iban pa nga mga kaduog nga sa diin ang aton nga mga K5 sister stations nag-hook up. Welcome na welcome gig kamo mga kauturan. Sa mga kauturan aton dia ang iyara sa mga kasimbahanan, welcome naman kamo dira sa aton mga kauturan dira nga naga hulat-hulat anay sa programa ni Brother Ray sa Health and Bible Expose before magsugod sa ilang afternoon program. Salamat mga kauturan sa pagpakigboylog sa aton nga programa karon. Mga kauturan sa gihapon, yari kamo nga pamati sa K5 News FM. Salamat sa kay Doc Ramil Oy sa pagatag sa aton sing igayon nga makapalayag kita sa kanginang pinawagi sa sining waragwagan. Sa ini mga kuturan ka libre nga oras nga ginatag sa aton. Salamat sa iya kaayo kag pagpakamayo sang Dios nga yara sa iya. Ingamit niya ini nga tinion sa aton man mga kuturan diri mga kabiyana naton nang ingkaupod naton karon ang Alcantara Brothers. Salamat sa pagpagigupod sa aton nga programa. Salamat man ang timonel subong si Brother Rimuel. Thank you gid sa pagpatigayon sa aton nga programa. Mga kuturan, sa sining hapon aton nga talakayon nga pagtulunan, ginatiguluhan siya sugpon ini sa pagtulunan aton to pag nagligad aton pagtulunan God's review of history. Amo ne ang history nga ginatag sang Dios nga sa diin na inisya talag na anon nga butang sang tinion ni Haring Nabucodonosor, but it is no longer an est tag na anon nga butang, but kadam-an sini o kung gamay na lang abahin ang wala pamatuman.

sa sini. So meaning nahisugot na nga daan, gin-review sang Diyos aton ang manabo sa ulihing panagon. So yari na kita makuturan aton pagatunan sa sini nga hapon ang topic ko, who is the Antichrist? Lantaw naton makuturan na. Lantaw naton. Nasunan naton ang libro sa chapter 7 sa Daniel. Sa before we start makuturan, ginahingyo ta kamo to pause for a while, magahingyo kita sa pila sa nga kaalam sa aton Ginoo as we start sa aton nga pagtuon. Salamat sa imo balaan kagalang do namon nga Dios. Salamat sa imong kaayo, sa imong kaluoy, sa imong pagidait. Yari karon ining imong makalagad magatuon sa imong bilidon nga mga pulong nga magatuon kami pinaagi sa mga kasulatan, sa balaan sulatan, kag sa mga referensya nga amon mamakuha karon sa mga hitabo sa palibot naman. Tinginyo kami o Diyos nga ikaw magkaay, maghatag sa amon sa kaluoy, magamit sa tagsa-tagsa sa amon, kag iabri ang tagsa-tagsa na amon kapangunaw-unaw, kag tipusoon sa amon pagtunan. Initanang ginihiyo na amon baton, imong kagumayo, ginampo naman ini, sa ngala ni Ginoong Jesus nga ang personal nga manuluwas. Amen. Amen. So, ang kulturan ng ating pagtuon, yari na kita sa topic ko nga, who is the Antichrist? Mga pagtuon, ang kulturan nga, magdulong ini sa imo kag sa akon sang kahayag sa mga pagtuon na natin. Kay madamo sa mga katawan nga nagatuo, nga ini Antichrist, siling niya, maghahanabo sa ulihing nga mga panagon. Kay si wala ka sulatan na gasugit sa aton nga ang Diyos nagatag sa kay Daniel sa isa ka planawon, isa ka hitabo nga manabo sa ulihing nga mga inadlaw that will be thousands of years after, no? Pagkatapos sa itong iyang tinion sa pagtaliwan niya. Gani mga kuturan, sa libro sa Daniel chapter 7, ang Diyos nagpahatag sa isa ka pictures na nanungod sa appropriate, nisini nga appropriate, nagakaayon gin nga simbolo sa pagtindog kag sa pagpakapukan sa mga kapungsuran sa tinion ni Daniel panaog tudtob sa pag-abot sa ginatawag nga Antikristo. The word Antikristo meaning against sa kay Kristo o konsupak sa kay Kristo, Antikristo. Ha? Kaga ang bisan sino nga mga tumuloon sa balaan ng sulatan na bilagid ining propesiya na idakong silang concern na nungod sa pag tindog o kung sa pag-sugod sang mga buluhaton sang ginatawag nga Antikristo sa iyang gahom. So may damo nga discussion karon nanungod sang Antikristo. Sino bala ang Antikristo? Aton mga kuturan lang tawon ang balaang klasulatan kung ano ang ginamba sini. No? Kung ano bala ang ginamba sini. Abi mga kuturan kung aton basahon ini sa libro sang Daniel, sa libro sang Daniel, libro sang Daniel kapitulo 7 bersikulo 1 tob-tob sa 8. Ato ni makuturan basahon nga nigasiling. Nigasiling siya sang nauna nga tuig sa pagari ni Belshazzar sa Babylonia, nakakita si Daniel sa mga palanawon sa iya damgo, amo ini ang damgo nga iya naginsulat. Sa isa ka gabi, may nakita ako sa akon planawon nga isa ka malapad nga dagat nga ginaha hampas sa mabaskog nga hangin halin sa apat ka direksyon sang kalibutan. Gulpi lang, nagbutwa sa tubig ang apat kasapat nga lain-lain ang itsura. Ang primero nga sapat daw liyon, pero may pakpak sang agila. Samtang nagatanaw ako, utod ang iya pakpak, ginpatindog siya nga daw sa tawo kag ginhatagan sang pagunauna nga pareho sang tawo. Ay ikaduha nga sapat daw bir, uso, nga nagatindog ini sa iya duwa ka pag ngulihi nga tiil.
kag may ginakagat nga tatlo kagusok, may tingog nga nagsiling sa iya, hala, magpaayaw ka sang karne. Dayon nakita ko ay katlo sapat, nga daw leopard, may apat ini kapakpak sa likod, kag may apat kaulo kag ginhatagan siya sang awtoridad sa pagdumala. Sa sina nga man nga gabi, nakita ko sa ako planawon ay kapat nga sapat, makaladlok yun ini tanawon, kag makusog ini, may apat kadalag ko ini nga ngipon nga salsalon, ginapag-it kag ginakaon niya ang iya mabiktima, kag kun may mabilin pa, ginatasak-tasak niya, lain siya sang tatlo kasapat kag may napulo siya ka sungay. Samtang ginatulok ko ang mga sungay, nakita ko nga may mga ulhot nga gagmay nga sungay kag napungal sang tatlo ka sungay. Ini nga sungay may mata nga daw iya sang tawo kag may baba nga nagapabugal. Ah, nagisiling siya makuturan. So sa aton pagtuon, nagasugid siya nga ang aton pagbasa, makita naton sa Daniel chapter 7 verse 1 to 8. Amat-amat, tuntun naman kuturan. Na, kabalo ko medyo malawig-lawig ni siya. Pero tingo ano ito mga kuturan nga malabot naton sa pag-explain. Kag ang mga kaulugan sini. So, nagasugid mga kuturan. Sa naunagin basa naton nga sa balang uslatan, nagasugid sa aton may tatlo ka set sang simbol nga nakita si Daniel sa iyang palanawon mga kuturan. Ano ganitong isa kaset? Ginpakayag siya ang dagat, apat ka mga sapat, kag ang apat ka mga hangin nga nagahuyop dito sa dagat. Kag, ano bala ang simbolo o kung ginasimbolohan sang mga propesya nga ginambal diri sa balaang sulatan? Sa balaang sulatan makuturan sa libro sa Jeremias kapitulo 49 35 to 37 kag Jeremias kapitulo 51 bersikul 1 kag 11 nagapahayag sa aton nga ining mga propesya ang hangin nagapahayag siya sa mga kagamo kagubot stripe political commotion and war. The striving of the winds in the prophecy picture the rise of the kingdom sa pagsaka, tindog sang mga ginarian kag sa ilang pagkahulog. Ini nga hitabo are accomplished through political strife. Nakita mo na, ini nga pagtindog kag pagkapukan sa sini nga mga ginarian na himo ini sa isa ka pag-angkon o kon pag-gubot o kon isa kang ginatawag nga pag-salakay o kon pag-kuwa sang leadership sang isa ka ginarian pakadto sa isa ka ginarian. Ano naman ang buot siling yun sang dagat o kon mga tubig? Siling sang propesya. Kung naton basaw mo kuturan sa libro sang Bugna kapitulo 7 bersikulo 15 kag sa Isaiah chapter 17 verse 12-13 nagasugid sa aton makuturan. Nagasiling siya kag siya nagsiling sa akon the waters which thou sowest where the war seated ya sa diin ya tong babae nga ano gani ang babaeng malauton, ang babaeng makonsider na prostitute sa aton pangakuan, nga makilayon, are peoples, ang mga katawan, and multitudes, kag nations, kag tongues, malamala nun. So ato gali ang mga tubig na nakita, ito siya nagasimbuluhan sa sangkadamaan, sang nasyon, sang mga halambalahan o no? Sa mga pululungon, sa mga tao. So, ano naman ang inananungod sa apat ka mga sapat ginarepresentaran sini? Nagasiling. In Daniel chapter 7, verse 17 to 23, nagasiling siya. Ining, this great beast, which are four and four kings, ining ang mga
makakulog mat nga mga kasapatan mga mabangis nga mga sapat apat ini ka mga hari nga nagatindog sila sa sining nga duta kag siya ang siling the four beasts shall be the four kingdoms upon earth which shall be diverse from all kingdoms. Hindi magginarian magatindog ni siya lain siya sa isa kaginarian magat kag and shall devour the whole earth and shall tread it down and break in pieces. Nagisugid mong kuturan ining dakong imahin ngagin nakita naton sa Daniel chapter 2 gin-explain naton sa nagligan ni simana nagasugid ini mong kuturan sang apat man ka mga naglain-lain nga mga metals nga ginrepresentaran sa apat kaginarian. Kuninyo madunduman mong kuturan ini gin na dumalahan siya sang Babylonia, Medo-Persia, Grecia kag Roma. Nang no, tawag kag sang ulihi ni ang katapusan nga ginarian nga mong Roma na divider ini siya sa napulo ka bahin. So ining napulo ka mga sungay, ano naman ining nasimbolohan kay napulo ka sungay kita nga ginmitlang diri makuturan. Ah napulo ka sungay, ginamensyonar siya ni sininga the 10 horns out of this kingdom are 10 kings that shall arise and another shall arise after them. And he shall be diverse from the first, and he shall subdue 3 kings. Daniel chapter 7 verse 24. Ano ning gali? Ining napulo ka mga sungay, ginarepresentaran siya sa napulo ka mga ginarian, kaya napulo ka mga hari. Nga naga ulhot, ako nagbutwa, nga nagtindog. Kag ini sila, nagatindog sila, kag ini sila, diverse naglain-lain ini mga ari hindi ni sila palarios nga ginarian o kung lain-lain ni sila nga ginarian lain-lain man sila ng mga klase sang tao kagdig sila siya and he shall subdue the tree. So ini naman ang isa ka horn nga nakita naton nga nagulhot siya nga ining isa ka horn nga nagulot siya sa tunga sining napulo o mga sungay nga sa diin ang tatlo ka mga sungay nagabot kay nang tatlo ka mga sungay nga nagabot nagtindog nagamatamat ini dako ang ining gamay nga sungay lain ini siya san sa pito ka mga sungay ko sa napulo ka mga sungay the 10 kings mentions here representing kingdoms in not left to conjecture. In verse 17, the four beasts are said to represent the kings and the four beasts, especially called the four kingdoms, since the four horns in Daniel chapter 8 verse 22 are called the four kingdoms, it is reasonable to assume that these ten horns are the ten kingdoms also. So mga kultura, nagapayag sa ton ining napulo ka mga sungay ginarepresentaran sang napulo ka mga ginarian meaning ining napulo ka mga ginarian giconsider ni sila mga napulo ka mga sungay na po resimbuluan sila napulo ka mga sungay ang ginarian man. So ano ang ginambal ni Daniel nanungod sa naunang sapat na siling siya makuturan niya naunang sapat according to Daniel chapter 7 verse 4 it was a lion. May ara siya eagle's wing, kag finally, a man's heart that was given to it. The eagle wings represent the rapid conquest of Babylon in Deuteronomy chapter 8, verse 49. On the night of Belshazzar feast, when the hands wrote Babylon, doom in the wall of man's heart was given to it in Daniel chapter 5, verse 1 to 6. Hindi na makuturan, makita na ton. Ini ang ining sapat nga naunang ay ning naunang sapat nga isa ka leon nga may ara sa pakpak sang agila nga mga kuturan nagasimbolize ini sila sang ginarian sang Babylonia. Nandaan mga kuturan, who is the king of the jungle? Yes, lion. Who is the king of the air? Yes, mga kuturan, ang eagle. So, in consider naman ko ito, may rapid, madasig,
Madasig ang pagdumala niya sa mga pagsalakay niya sa mga yandarian. Makusog siya, even though sa gitunan natong gani, ano gani ni sila ni Daniel, sila niya, o hari, hari ikaw sa mga hari, kag ikaw ang ulo nga bulawan, sila niya, sila ni Daniel, ikaw ang ulo nga bulawan. So it represent makuturan, paralel sa makuturan sa pagtudlo nga ini siya na simbolohan siya sang Babylonia, nga ang Babylonia may ara siya tagipusoon nga kuno, tagipusoon nga kaangay sang tawo, no, makuturan tawo kun aton makuturan kun tulokon bla nato kun aton ang tawon sa libro sang Daniel kapitulo 5 versikulo 1 tubtob sa 6. Nagasugid na sa aton mga kuturan. Nagasugid sa aton kung ano ang natabo sa sini. Mga kuturan, ang natabo sa sini. Tungod makita naton ang mga naghalanabo sa mga hari tungod sa kapistahan, tungod sa pagpatuyang, tungod sa mga kuturan, nagasugid sa aton nga pagtuon. Tawhanon nga kinaiya nga ginasugid diri sa Daniel chapter 5 verse 1 to 6 kag again pahayag mga kuturan siya nga ginhimo niya ang pagpatuyang sini nga tawo. Makita nato mga kuturan sini Vladrio sini niya sa verse 2, Belshazzar, whilst he tastes the wine, commanded to bring the golden silver vessel which his father Nebuchadnezzar had taken out of the temple which was in Jerusalem, the king of and his princesses, his wives, and his concubines might drink therein. Ano kuturan? Mahuyang, mahuyang, makita naton, mahuyang ang kinaiya sa sininga hari, no? Nagpatuyang sa kalibutanon. So ano mga kuturan, nagsiling siya. Kag nagasugid naman sa aton ang isa mga kuturan nagasiling niya. Ang isa naman kasapat nagasiling, ang kasaisang kasapat nagasiling siya concerning na nangit sa uso. Daniel chapter 7 verse 5, the bear is represented with 3 ribs in its mouth. Ini nagsimbolize siya sang pagdaog niya o kung pag-agaw niya sang Medo Persia sang Babylonia, Lydia kag Egypt. So atong tatlo ka rib nga ginatangag-tangag ini sang beer na representaran ini sang tatlo ka mga pungsod nga gin o kung sa mga ginarian nga gin salakay. Another, ini na mga ginarian, nalutos naman siya kag naperdi naman siya. Kung ato na taon dito sa Daniel chapter 2. Ninbusla naman siya sa isa ka ginarian, nga isa ka ginarian nanungod sang ikatatlo kasapat. Nga nagisiling siya, he sees Daniel chapter 7 verse 6, it was like a leopard. Ini siya isa ka, angay sa isa ka leopardo, nga may ara siya na apat ka mga pakpak nga nagarepresentar siya paralel rapidly no, sa rapidity sa movement. No? Madasig ang iyang pag lupad gimapat sa mga pakpak kag ini siya gintudlo ini siya nanungod sang Greece kay balaw kita makuturan kung sino ang nagdumala sang ginarian sang Gresya sa imperyo sang Gresya during the time. It was Alexander. Sa pagkapatay ni Alexander ginbuslan ini sang apat ya ka mga generals nga amo si Cassander, si Lysimachus, si Ptolemy kag si Seleucus. Ining apat ya ka mga generals imbis nga awayan pa nila ini ang malapad nga teritoryo o kon sang imperyo nga ginsakupan sang Grecian during the time nga dumalahan sa ilang leader nga si Alexander, linya pa partidahon tal ni. So ang natabo mo kuturan kay partida nila ini ang ginarian hindi na siya nangin mabakod kundi nangin maluya. Kag may ikaapat gasapat makuturan kay aton nga tion kadasig katama. Kuano taning apat tatong ikaapat gasapat makuturan. Ini siya gi simbolohan sa apat ka ikaapat gasapat sini nga sa Daniel chapter 7 verse 7 as dreadful as strong it is great may ayo ara sa untong nga himo sa salsalon kag naga
kingkaon niya ang tanan ng mga butang. At ten horns representing as the ten toes image of Daniel chapter 2. Ining mga sungay niya representaran sa Daniel chapter 2. Ngag, ini ang mga sungay ginrepresentaran ini sang mga divisions of kingdom nga isang Alemany, Ostrogoths, Visigoths, Franks, Vandals, Suebi, Burgonians, Heruli, Anglo-Saxon, kag asang Lombards, Suboman, kag Anglo-Saxon Lombards, makuturan na dala na da ang Heruli, asang Heruli, Vandals, kag Ostrogoths, makuturan. So ini nga mga ginarian, amuni siya ang ginlukat. Sining may tatlo ka mga ginarian nga ginlukat ining gamay nga sungay nga nagulhot. Tunaan tani sa mga kuturan, di kita mapokus sa dasun kung ano iniblang gamay nga sungay nga nagulhot ka amo ini ang nagsirbe nga nagdako siya nga nagdako kag mayara sa mata nga kagbaba nga kaangay sang tao kag nagpamulong siya sa mga kagaga batok sa labing mataas. So tugpo na tani makuturan sa dason ang aton nga pagtuon nanungod sa aton nga topiko nga ginatiguluan Who is the Antichrist. Batayin nyo makuturan sa sunod nga Sabado aton ini ipaga discuss. Magapangamuyo kita, salamat sa imo dakong gugma ginatag sa amon o Dios. Salamat sa imong kaayo nga sa sining hapon nagtuon kami sa ibibilidon nga mga pulong. Tagaay kami o Diyos ang dugang pagtalupangod sa mga tagnaanon nga mga butang. Agud to mahangpan amon kung ano bala who is this Antichrist yung ginambalsang balaan nga sulatan ayon sa mga tagnaanon nga mga butang kag sa mga makitanan amon nga mga mga kahayag nga kaalam sa sibong nga tinion. Salamat o Diyos, pakamayo ining maragwagan, pakamayo ining imo makatawan nga gisunod sa pagpamati. Ini tanan gining na mabato na imong kaluoy. Ginapuna mo nini sa ngalan ni Jesus ang personal luwas. Amen.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

0: mga kapamilya, mga suki, kag tanan nga mga kakipayim sa sining warakwangan. Daan kita suwong sa aton nga tabalatong tanan, tinig ng informasyon. Kabay pang kamo sa gihapon, yara sa mayong lawas, kag araman kamo sa kadasigon sa inyong paglagad sa Ginoo. Kay amugidli ang pinaka-importante sa aton nga tanan nga mga helikoton diri sa kalibutan. Amo nang tanan nga nagapamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng informasyon sa gihapon, dalayon ang Dios nga amo ang nagatipan sa aton, ginpakamayo kita niya, ginproteksyonan, dayon ginhatagan kita sang physical, mental, spiritual, financial kag protection nga aton ginagamit sa tanan nga timpo sa aton nga kabuhi. Unang indi tagid pagkalipatan, kaya mo lang gid na ang kalipay sa aton nga makaako nga magpamatuod kita nga kita amo ang matuod-tuod nga mga Kristohanon. Una nga dalayon ng Dios sa gihapon, dayon ta man siya kag kabaron na kita nga siya nagabukbo sa tanan niya mga pagkamaayo. Pero lamang kung kisa labi na sa aton nga timpo, kung kisa may mga baha, may mga bagyo, mga paandam na sa Ginoo nga man kay ginhigugma kita niya. Gugma na niya sa mga ginpaybalo, pero kaluluoy man tong mga naging biktima. Amo na, kaya normal na, kumbaga may puhunan gid, may kapital gid ang negosyo. Hindi man na negosyo sa Ginoo, pero ang mga casualties, amo na to sila. Pero ang kita nga buhi pa, dumdumunta na perme nga, amo na ang mga paandam sa Ginoo, kaya galit na kaluoy, kagiyang gugma. Sumulang na ang aton nga mga interaction sa aton nga palatuntunan sa gihapon, samtang hindi pagin kita magkadto sa aton nga padayon nga pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos sa mga sinalip mo ito, kami po'y dumudulog sa inyong banal na lukbukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay na kami po ay inyong iningatan sa buhay namin, at kami ay inyong pinagkalooban ng karagdagang buhay at lakas, pagkakataon na kung saan kami po ay magkapagpatuloy sa pag-aaral sa imanal ng mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig at pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, higit sa lahat ang CEO Ramiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga kinakailangan ng mga pagpapala na physical, mental, spiritual, financial and protection. At pagpalain mo man ang mga may karamdaman, physical or spiritual. Itong lahat ay aming samot dalangin sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Now, ang aton nga pagtuon subong magutoran is nanungod sa paanggid. Paanggid sa manugsa puog. Anong butabalong sini? Ang the sower. Ang manugsa puog. Manug sa puog. Sagub. Manug sa puog. No, grabe, no? Pero dumdumon ta makaturan nga ang mga paanggid, kung dumdumon ta ang tinutuyo sang Ginoo sa paanggid, may ara siya tinutuyo. Kay kung aton siyang tunan maayo, kung inyong sa mga may background na sa Biblia, posible nga nabalhan na nila, pero ang maayo siguro aton man nga kay kung para mabalaan gid naton, ano gid bala ang tinutuyo sang Ginoo sa paanggid? Kamo na nga aton dumdumon ta nga ang ini nga paanggid may mga ano ang Ginoo. May mga tinutuyo siya. Naa nga nagatudlo siya. Naa nga si Jesus nagapanudlo sang mga paanggid. So, antes kita magpadayon dito, kaya nga man, aton anay o si Saon, nga ang Ginoo samtang diri sa kalibutan sang una, nagapanudlo siya si Ginoong Jesucristo sang paanggid or parable. Now, sa paanggid nga pagpanudlo ni Kristo, ang amuman nga sa prinsipyo, makita subong siya kagulingon nga misyon sa kalibutan. Agod makilala naton ang iya Dios noon nga kinaiya kag kabuhi, ginkuha ni Kristo ang aton kinaugali kag nagpuyo upod sa aton. Kay nakabalo naman kita magutoran nga si Kristo Dios. Tutanan nga nagapati o nagatuo nga si Kristo Dios matingala kita nga ang siya pagyud no siya pagin. Muna nga ang pagka-Diyos noon ginpahayag sa katawhan ang hindi makita nga himaya sa makita nga dagway sang tawo sang nagpakatao si Kristo. Ang mga tao makatuon sang wala nga ibaluan paagi sa naibaluan. Ang langit noon nga mga butang ginpahayag paagi sa dutan noon. Ang Diyos ginpakita sa dagway sang mga tao. So muna mo tambalon nga ang paanggid dali importante kaayo. Kaya mga butang langit noon ginpakita, ginpahayag, gin-explain sa paagi sa mga butanga, dutanon. Muna nga ang Diyos, ginpakita sa dagway sa mga tao. Amuman sa panudlo ni Kristo, ang wala mahibaluan, gin-lustrar sa mahibaluan. Diyos nun nga kamatuuran paagi sa dutanon ng mga butang, nga familiar gid sa mga tao. Ang kasulatan na nagasiling, initanan nga mga butang ginhambal ni Sos sa kadamaan paagi sa mga paanggid. Agud, matuman ang ginsiling paagi sa manalagna nga nagasiling, magahambal ako sa mga paanggid. Ihambal ko ang mga butang nga gintago kutob sang pagtuga sang kalibutan. Matthew 13, mga versikulo 34-35. Ang kinaugali nga mga butang amo ang paagi para sa eskutuhanon. Ang mga butang sang kinaugali kag mga eksperyensya sa kabuhi sang iya mga tagpalamati naangot sa mga kamatuoran sang nasulat nga pulong. Nagatoy-toy sa mugikan sa kinaugali pagkadto sa espiritual nga ginharian ang mga parabola ni Kristo amo ang mga sumpay sa kadina kag kamatuoran. Mga kamatuoran nga nagahiusa sang tao kag sa Dios kag sang duta kag sang langit. Sa iya pagpanudlo gikan sa kinaugali, si Kristo naghambal na nungod sa mga butang nga ginhimo sang iya kaugalingon nga mga kamot kag nga may mga kinaiya nga kag mga gahom kaya mismo ginahatag. Sa ila orihinal nga kahimpitan ang tanan nga gintuga nga mga butang isa ka ekspresyon sang panghunahuna sang Dios. Para kay Adan kag Eva sa ila puluyan sa Eden ang kinaugali puno sing ihibalo sang Dios nga puno sing balaan nga instruksyon. Ang kaalam naghambal sa mata kag ginbaton sa tigpusoon. Kag nakig-istorya sila sa Dios sa iya mga binuhatan nga gintuga. Sigilayon nga ang balaan nga pares si Adan kag si Eva naglapas ang kasuguan sang labing mataas, labing makaako. Ang kasana gikan sa naong sang Dios naghalin sa naong sang kinaugali. Ang duta karon nadagtaan sang sala. Apang bisan sa iya na nahalitan nga kahimtangan, madamo nga mga matahom ang nagapamilin. Ang mga leksyon sang Dios wala ginapanas kun mahangpan sing husto ang kinaugali nagahambal tuhoy sa iya manunuga. Muna nga hindi gihapon bisan pa nga kita diri nahalitan na maayo nadunot na ang kadamaan sang mga bagay-bagay tani nga mga butang pero bangun sa makita ta nagatundo gid siya nga mayara Dios. Sa mga adlaw ni Kristo ining mga leksyon wala na makita. Ang mga tao halos naguntat sa paghangop sa Dios sa iya mga binuhatan. Ang mga tao halos nagpakasala. Ang pagkamakasala sang katawhan nagbutang sang whole, bali, balabag sa matahom nga naong sang tinuga. Kag sa baylo na pagpakita sang Dios sa halip o sa baylo nga magpakita tani ang Dios sa tao, ang iya mga binuhatan nang isa ka balabag nga nagtago sa iya. Ang mga tao nagsimba kag nagalagad sa tinuga labaw pa sa manunuga. Amo nang natabo na kadamaan ang mga ginakulit nila, ginaukit nila kung ano na lang ginhimo nila nga amo na dayon ang hatagan sang prioridad. Amo nang hindi na nalipay ang Ginoo. Gani ang mga pagano nangin wala sing pulos ang ilang mga nahuna kag ang ila buang-buang tigipusoon nagdulom. Bugat ni mga pulong ginmit lang din ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 1, versikulo 21 kag versikulo 25.
1: Gani sa Israel, ang panudlo sang tao ginbutang sa lugar sang iya, Dios. Hindi lamang ang mga butang sang kinaugali, kundi ang pag-alagad sa paghalad kag ang magsulatan mismo, tanan nga ginhatag sa pagpahayag sang Dios, ginbaliskad agid nga nangin paagi ini sa pagtago sa iya. Munang natabo, si Kristo nagtinguha sa pagkuha sang nagatabon sang kamatuoran. Ang tabon ginbutang sang sala sa naong sang kinaugali, siya nagabot sa pagpahilayo nga nagadala sa pagtanaw sang espirituhanon nga himaya nga ang tanan nga butang gintuga sa pagpabanaag. Ang iya mga pulong nagbutang sang mga panudlo sang kinaugali subong man sang Biblia sa isa ka bag-ong aspeto kag naghimo sini nga isa ka bag-o nga revelasyon. Ginpangutod ni Jesus ang matahom nga liryo kag ginbutang ini sa mga kamot sang mga kabataan kag mga pamatanon kag samtang ginatulok nila ang iya kagalingon nga pamatanon nga naong nga priska sa silak sang adlaw sang naong sang iya amay, naghatag siya sing leksyon. Binagbinaga ang mga liryo sang latagon kung paano sila nagatubo sa pagkasimple sang kinaugali nga katahom. Wala sila nagapangamudlay o kung nagahabol. Kag bisan pa nagsiling ako sa inyo nga bisan si Solomon sa bugos niya nga himaya, wala mapanaptan kaangay sang iya sini. Amo ni ang panggin gamit ni Kristo sa mga liryo. Dayon nagsunod ang matamis nga pasalig kag ang importante nga leksyon. Gani kun ang Dios nagapanapot sing subong sang hilamon sa latagon. Naamo karon kag buwas ihaboy sa horno, indi bala niya kamo panaptan sing labi pa o kamo madyutay sing pagtuo. Amon nang natabo sang tao, bangod sa kadyutay sang pagtuo sang tao kag nadula ang pagsalig, amo na nga imbis nga ang Dios tani ang tahuron ang simbahon, ang ginasimba amo na ang mga tinuga. Sa sermon sa bukid, ining mga pulong ginhambal sa iban magluwas sa mga kabataan kag mga pamatanon. Ginhambal ini sa kadamaan, mga satunga, nga satunga nila may mga lalaki kag mga babae nga puno sang mga kabalaka kag mga kalibog kag masakit sa kapaslawan kag kasubo. Si Jesus nagpadayon, gani hindi kamo mga kabalaka. Nga gasiling, ano ang amon kaunon? O kon ano ang amon imnon? O kon ano ang amon panapton? Ining problema mga kautoran, makabiyana. Hasta subong, amugin niya ang problema ta. Labi na nga naglinapta na ang mga processed foods. Ano ang butambalon? Sa makita ta subong, may pagkauna sa balay, nagkalapankos, mga nagkalabahaw. Pero bangod kay pirmi nga ginakaon, magguwa sa puluyan, dayon, mangita dayon sa mga processed foods. Nga, problemahon dayon, ano ang kaunong ta? O may sudan man diri, may kaon na rin. Ay, huwag na po, gana. Katuta dito sa mitlangon ang mga damo ng mga kalanaan subong. Pili ka lang, pero mga processed foods. Amo na ang kabangdanan nga kadamaan man, damo balatian. Bata pa lamang may UTI na. Mayroon na lang kung nagagamit permis ang mga bulong. Kaangay sige na promote permis na rin sa aton nga istasyon sa K5 News FM. Mga produkto, kung matiyan ninyo permis. Kaya kada 10 to 15 minutes, ara na, ginawaragwag, ginapahibalo. Magparti ka nami. Amo na nga, sa aton subong, may ara na tubig. O, may ara ka tubig. May water pump ka halimbawa, kung ano tubig mo, pero nga hindi ka mag-inom. Kaya may ara purified. May ara na tani purified, pero nga mangita ka pa sang dikolor, kay damo dikolor nga mga processed foods. Pero ang natabo, makahalalid sa lawas, dayon magbalatian. Amo na nga balatian nun katama. Amo na nga, dere, sa aton nga pagtuon maguturan, amo na nga, ang mga butang amo ni pirming ginapangita sang mga hindi Kristiyano. Bugat ni no, kay biskan ang mga Kristiyano, nagpatronize man sa sini. Kaya ang inyo amay, hambal rin ni Kristo, ang inyo amay, nga langit noon nakahibalo nga kinahanglan ninyo ining tanan nga mga butang. Dayon ginhumlad ni Kristo, Saya mga kamot yang ginhumla dayon sa kadamaan sa palibot, siya nagsiling, apang pangitaan ninyo, anay ang ginharian sang Dios, kag ang iya pagkamatarong, kag initanan nga mga butang idugang sa inyo. Amot ani ang pinakaimportante. Suno sa aton na mabasa sa Mateo Kapitulo 6, mga versikulo 28 hasta sa versikulo 33. Unahon ta pagpangita ang ginharian sang Dios. Kay idugang lang natanan. Ang problema kay ang ginkabalakaan sa tao subong, nga grabe kasako, amuman ang igdulugang, hindi ang duganganan. So ano ang duganganan? Amutani ang ginharian sang Dios. Amutani ang pag-alagad na tuod-tuod gin nga pag-alagad bilang Kristiyano. Gani ginpaatag ni Kristo ang mensahe nga iya mismo ginhatag sa mga liryo kag sa mga hilamon sa latagon. Luyag siya nga, mabasa natin ini sa tagsa kaliryo kag tagsa kapunta sang hilamon. Ang iya mga pulong puno sang pasalig kag may huyog sa pagpamatuod sang pagsalig sa Dios. Malapad gid ang pagtamod ni Kristo sa mga kamatuoran. Malapad gid ang iya panudlo nga ang tagsa kahugna sang kinaugali gingamit sa paglaragway sang kamatuoran. Ang mga talan-aon nga gin na pahuway sang matag mata adlaw-adlaw tanan konektado sa pila ka espirituhanon nga kamatuoran, gani ang kinaugali ginasuksok sang mga paanggid sang agalo. Sa naunang bahin sang iya ministeryo, si Kristo naghambal sa mga tao sa mga pulong nga tuman kaathag nga ang tanan niya nga mga tagpalamati mahimo nga makahangup sang mga kamatuoran nga magahimo sa ila nga maalam padulong sa kaluwasan. Apang sa madamo nga mga tagipusoon na ang kamatuoran wala makagamot kag ini madasig nga naabtan. Gani naghambal ako sa ila paagi sa mga paanggit siling niya. Kay sila nga nagatanaw wala makakita. Kag nagapamati sila wala makabati ukon wala sila makahangop. Kay ang tagipusoon sa sini nga katawhan nangin matiga. Kag ang ila mga dalunggan hindi makabati. Kag ang ila mga mata ila ginpiyong. Luyag ni Jesus nga pukaon ang pagpangusisa. Gintinguhaan niya nga pukaon ang wala sing hinalungong kag ipatudok ang kamatuoran sa tagipusoon. Ang pagpanudlo sang paanggid popular kag sugo sang pagtahod kag igtalupangod hindi lamang sa mga Hudyo kundi sang mga tao sang iban nga mga pungsod. Wala na sing mas epektibo pa nga paagi sang pagtudlo nga iya magamit kun ang iya mga tagpalamati naghandom sang ihibalo sang Dios noon nga mga butang mahimo nga mahangpan nila ang iya mga pulong kay siya perme handa sa pagpaathag sini sa tampad nga manog pamangko. Sa liwat, si Kristo may mga kamatuoran nga ipresentar na ang mga tao hindi handa sa pagbaton o konbisan sa paghangop. Tungod sini, gintuduan niya sila paagi sa mga paanggit. Paagi sa pagkonektar sang iya mga panudlo sa mga talanaon sang kabuhi, inagihan o kung kinaugali, natigayon niya ang ila atensyon kag ginpadayaw ang ila mga tagipusoon. Pagkatapos, samtang ginataanaw nila ang mga butang nga nagalaragway sang iya mga butang, diri makita ta ang leksyon na dunduman nila ang mga pulong sang Dios noon nga manunudlo. Sa mga unahuna nga bukas sa balaan ng Espiritu, ang kahulugan sang pagpanudlo sang manuluwas, labi pagid, kaklaro, kag labi nga nagbukas. Ang mga misteryo nangin maathag, kag yadtong mapudlay hangpon nangin maathag. Si Jesus nagpangita sang alagyan pakadto sa tagsa katagipusoon. Pagi sa paggamit sang nagkalainlain nga mga ilustrasyon, wala lamang niya ginapresentar ang kamatuoran sa nagkalain nga mga hunahuna sini, labi na sa lain nga mga hugna, kundi sa iyang paggamit nag-aplikar sa nagkalain-lain ng mga tagpalamati sa iya mga lain-lain man ng mga banggit. Ang ila interes na pukaw sa mga numero nga ginkuha gikan sa palibot sang ila adlaw-adlaw nga mga pagkaboy. Wala sing isa nga namati sa nabatyagan sa aton nga manluwas nga ginpabay-an sila o kun ginkalimtan. Ang labing mapainubsanon, ang labing makasala, nakabati sa iya pagpanudlo sang isa katingog nga naghambal sa ila sa simpatiya kag kalulo. Kag may isa pa siya ka rason sa pagpanudlo paagi sa mga palanggiran. Sa tunga sang kadam-an nga nagtilipon sa palibot niya, may mga pari kag may mga rabi, mga eskriba kag mga tigulang, mga herodiano kag mga manugahum, mga may hugmaon sa kalibutan, mga panatiko, ambisyoso nga mga tao nga naghandom labaw sa tanan nga mga butang nga makita sang pila ka panumbungon batok sa iya. Ang ila mga espiya nagsunod sa iya, mga tikang adlaw-adlaw sa pagdakop gikan sa iya mga bibig sang iya mga butanga magatugas sang iya pagpakamalaot. Kag sa walay katugtuban magpahipo sa isa nga daw nagaguyod sang kalibutan sa iya. Amod ng balon, ang mga espiya pirme nga nagasunod-sunod sa iya, ginasunod-sunod siya pirme nga tani, masapuan man siya o madakpan man siya nga naghambal sang kontra sa balaod, labi na o sa simbahan, agon may aran na sila rason nga sila isumbong na si Kristo nga manugpatalang. Pero nahangpan sang manluwas ang kinaiya sing mga tao, kag ginpresentar niya ang kamatuoran sa bagay nga wala sila sing makita nga mga paagi sa pagdala sang iya kaso sa tubang sang Sanhedrin. Sa mga paanggid, ginsabdong niya ang mga pagkasalipapaw kag malaot ng mga buhat sang mga nagaokupar sang mataas ng mga posisyon kag sa malaragwayon nga hambal, ginsuksok ang kamatuoran sang tuman ka makahalalit nga kinaiya nga kun ini ginhambal sa direkta nga pagpakamalaot hindi sila kuntani mamati sa iya mga pulong kag madasig nga gintapos ang iya ministeryo apang samtang ginalikawan niya ang mga espiya ginhimo niya nga maathag ang kamatuoran ang sala or sayop ginpakita kag ang mga tampad sa tigipusoon nakabinipisyo sang iya mga leksyon. Ang Diyos nun nga kaalam, ang walay katapusan nga grasya, ginhimo nga maathag pagi sa mabutang nga gintugas ang Diyos. Pagi sa kinaugali, kag sa mga inagihan sang kabuhi ang mga tao, gintudluan sang Diyos. Ang hindi makita nga mga butang, kutob sang pagtugas ang kalibutan, nahangpan nila ang iya mga paanggid sa mga butangan ginhimo, bisan ang iya walay katapusan nga gahom kag pagka-Dios nun. Roma Kapitulo 1, Versikulo 20, Revised Version. Sa panggid sang manluwas, ang manulo isa ka indikasyon kung ano ang nagabugos sang matuod nga mas mataas nga edukasyon. Mahimo nga ginbuksan ni Kristo sa mga tao ang pinakamadalom nga mga kamatuoran sa sinsya. Mahimo nga nabuksan niya ang mga ministeryo nga nagkinahanglan sang madamo nga mga siglo sang pagpangabunlay kag pagtuon agod mahangpan. Mahimo kag nahimo gid siya sing mga panugda sa siyentipiko nga mga linya nga kuntani naghatag sang pagkaon para sa panghunahuna kag stimulus para sa ambisyon tubtob sa katapusan sang panahon. Apang wala niya ini ginhimo. Wala siya sing ginhambal sa pagbusog sang pagkamausisahon o kon sa pagbusog sang ambisyon sang mga tao paagi sa pagbukas sang mga ganghaan sa kalibutanon ng mga pagkadako. Sa tanan niya nga pagpanudlo, gindala ni Kristo ang unahuna sang tao sa pagkontak sa walay katapusan ng unahuna. Wala niya gituituyan ang mga tao nga tunan ang mga teorya sang mga tao na hanungod sa Diyos. sa iya pulong o kon sa iya mga binuhatan. Gintuloan niya sila sa nga tanawon siya suwong nga ginapakita sa iya mga nahuna, sa iya mga binuhatan, sa iya mga pulong, kagpagi sa iya mga pag-aman. Si Kristo wala nagatubang sa abstract na teorya, kundi sa kung ano ang kinanglanon sa pagpalambok sang kinaiya nga magapadako sang ikasarang sang tao sa pagkilala sa Dios, kag magadugang sa iya pagka-experiente sa iya nga pagka-mausisahon, kag sa iya nga pagka-ihibalo sa paghimo sa iyong maayo. Naghambal siya sa mga tao sa itong mga kamatuoran nga may kaangtanan sa pagginawi sa kabuhi, kag ang mga nagakapot sa sini nga makapadayon sila nga nagakapot sa walay katugtuman. Si Kristo ang mong nagdumala sa edukasyon sa Israel. Nanungod sa mga kasubuan kag mga pagsulundan sa Ginoo, siya nagsiling. Itudlo mo sini, itudlo mo inising maukod sa imong mga anak, kag magahambal manood, nanungod sa ila kung nagalingkod ka sa imong balay, kag nagalakat ka sa alagyan, kag kung nagabinutig ka paidalom, kag kung magbangon ka. Muna nga dire mabuturan ginklaro sa Ginoo kung anong gid dapat himuon, pero kadam-an sa iyang mga gihambal is pagi sa mga paanggid. Muna nga kung basahon pagi natundugang ang Deuteronomio 6:7-9, naghambal din nga kung ihigot mo, kag ihigot mo ini sa imo kamot bilang tanda, kag mangin pareho ini sa tunga-tunga sang imo mga mata, kag isulat mo ini sa mga haligi sang imo balay, kag sa imo mga gawang. So amo ni mga pagtulunan nga ginatudlo ni Kristo sang una, pero ang aton nga tiempo magaturan dutay na lamang amo na nga tapuson ta ni siya sa nubo nga pangamuyong. Dakilang Dios, nasa katasan po kayo ng mga langit. Muli kaming lumulog sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patawabait nga bahay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po yung nakapagpatuloy sa paggulay-bulay sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. At higit sa lahat ang CEO o Pamiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection. Ngayon din sa lahat ng mga kawani. At pagpalain mo rin naman ng mga salita nawa ito makatulong sa paglago ng aming paglingkod sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Binisos. Amen.

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes. Mula sa himpilan ng K5 News FM Philippines, kaakibat ang buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Hatid namin ang mga balita at issue na dapat ninyong malaman. Mga eksklusibong ulat at masusing pagsisiyasa ng mga ka-K5 investigative reporters. Kasama si ka-K5 Ryan Wooden. Ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Negros Investigative Reports.
1: Magandang gabi mga ka-K5. Magandang gabi rin sa ating mga tagapakinig at nakatutok na sa iba't ibang himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region. Mula sa lungsod at bayan ng Negros Occidental, Negros Oriental at Sikihor. Kami ay inyong makakasama

0: nabitawang kabalaka sa itong pumuloy Carlos.
1: Bomb threat sa San Carlos City, gumulantang sa mga residente. Mag-asawa patay dahil sa alitan sa birthday party sa Bacolod City.
2: Gidugay daw ga ulan. Ulan nga, hindi man ulan, abo manggalay.
1: Ilang mga residente at magsasaka, hirap na matapos ang pagputok ng Bulkang Kanlaon. Minor de edad, ginahasa umano ng kanyang lolo sa bayan ng Hinubaan. Isang foreign national, binaril patay, ninakawan sa Sibulan, Negros Oriental. Dalawang caretaker, pinaslang sa Victoria City.
3: Samtang yakandak, ito isang investigation sa first crime scene. May nabaton man kitang natawag na may nakita na isa namang kabangkay.
1: At sa Biliba, 7 steam na pamutin sa lungsod ng Sagay, kinilala bilang isa sa mga natatanging natitirang steam locomotive sa mundo. Lahat ng yan, inyong tutukan sa aming pagbabalik. Dito lang sa K5NIR, Negros Investigative Reports.
4: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
5: Arin ako subong sa menopausal stage. Ako nga mo, galain-lain. Ginami ako tumatsyag, dumatumba ko. Hindi ko kaginhawa. So ang nakabulig sa akon, ang Klinika D3 Bayo, kag amoy ni nagnami, itang akong pamatsyag. Sa Klinika D3 Bayo, dasig ka mag-ayo.
6: Relax, anay. Mag-detox coffee mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. Sulayi ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
1: Ito na ang pinagsama-samang investigative reports ng ating mga mamahayag sa buong Negros Island Region. Nagsagawa ng pansamantalang hakbang ang mga meat vendors sa San Enrique Public Market. Kaugnay sa bintahan ng karning baboy, narito ang investigative report ni ka-K5 Jerilo na Luis.
7: Wala nang ibinibentang karne ng baboy sa loob ng San Enrique Public Market alinsunod sa executive order na ibinaba ng San Enrique LGU na temporaryong ipagbawal ang pagbenta ng baboy dahil sa kaso ng ASF.
8: Kung makikita nyo nga sa aking likuran, walang ibinibenta na karne ng baboy at ang mga nakasabit na ito ay karne ng baka na lang mga K5. So ito ay alinsunod sa inilabas na executive order ng LGU na San Enrique upang maiwasan ng mabilis na pagkalat ng ASF sa kanilang bayan.
7: Dahil dito, apektado na ang mga nagtitinda ng karne sa palengke dahil sa kanilang mahinang kita.
9: Sa baklan ay nugid ito, dubligid ang nagdubo ang amon nga income sa Doadlaw. Kaya ang karne, hindi man niya Doadlaw, ang tao makaon karne at Doadlaw. Pero ang karinderiya, muna, sa karinderiya lang kami gabawi at Doadlaw.
7: Sa panayam naman ng K5 News FM, kay Jose Andy Talaver, Livestock and Poultry Technician ng Department of Agriculture sa bayan ng San Enrique, sinabi nito na kaunti na lamang ang supply ng baboy sa kanilang bayan at hinihintay pa nila ang pasya ng kanilang alkalde kung kailan pwede na muling makapagtinda ng baboy.
10: Kasing pag-start yun ng mayor na nagdagdag sa executive order, automatic, tanang yung nagabigya sa mga meat shop owner, kinadvise na mo hindi na na mag-iyaw sa baboy. Hindi ka magkayaw yas mga baka, karbaw, kanding, sir. Pero ang baboy, nilapkin niya naman, until nga wala pa kami subong sa mando ni Mayor kung saan no, eh, akaso na nga,

0: border.
1: Kinumpirma rin ni Talaver na nagnegatibo sa kaso ng ASF ang mga baboy na kinuna ng samples mula sa 10 barangay sa nasabing bayan.
0: Negative na na siya naman ng sampling naging pasa last July 10. Kung sa 2 weeks na muna monitoring siya, wala naman. Wala na kami subong sang masakit ng mga baboy ni subong. After 1 month, sir, mapakwa pag kami another sampling sa mga survival ng mga baboy di sa amon ng area.
1: Mula dito sa bayan ng San Enrique, ako sa K5 Jerry Lumungkal na Luis. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Okay lang, walang maitindang karne ng baboy kaysa walang pambayad sa inorder. Diyos ko po, isang regular na empleyado ng Bacolod City Hall ang nahaharap ngayon sa kontrobersiya matapos umanong gumawa ng ilegal na gawain sa isang beer house sa Bacolod. Pakinggan ang ulat ni ka K5 Wilson Villena ng K5 News FM Bacolod.
3: Umaas ang kilay ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya matapos malaman na isang empleyado ng Bacolod City LGU ang gumagamit ng posisyon nito at pangalan upang hindi makapagbayad sa inumin nito sa isang bar sa Bacolod.
4: Bilang isang empleyado ng gobyerno, ang mamamayan ay umaasa na maging isa rin tayong mabuting ehemplo sa kanila. Ano man maling desisyon o gawain ay agad na mapupuna, lalo na't palaging nakabantay ang mga mata ng publiko sa atin. Sa Bacolod City, isang nakakagulat na impormasyon ang ibinahagi ni Mayor Greg Gasataya sa kalagitnaan ng flag ceremony.
5: Ngayon lang, ngayon dito lang pagsigihan. E once makumplito ko lang ang dokumento, isinsyana ito.
4: Isang empleyado ng Bacolod ang di umano umiinom sa isang bar sa lungsod at ginagamit ang posisyon nito sa gobyerno upang hindi makapagbayad sa bill nito sa bar. Agad na nakuha ang atensyon ni Mayor Greg Gasataya at nagkaroon ng isang investigasyon sa insidente.
5: Hindi ko luya, nag-uniforme ka mo at nagambal ka mo, empleyado ka mo sa dat. Kung after hours, okay man na. It's just unfair para sa mga negosyante dito sa sudat sa
4: ilang araw matapos malaman ang impormasyon, nalaman rin na isa palang regular employee ng City Legal Office ang nasa likod nito.
6: Muna yun ang gapakilala ng parts ng team, ang permit sa team. Upod, City Legal. It's very bad kung bilis of scene at ang galing.
4: Agad naman na nagpalabas ng show cause order ang City Legal Office laban sa regular driver ng City Legal Office.
6: Ara na kita show cause niya draft niya ara na yung pasulat ito sa news office niya. Buhay pa kabalik sa ito. Parte na sa empleyado Japon.
4: Hindi raw magdadalawang isip na magpataw ng kaukulang parusa sa empleyado si Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Dagdag pa nito na nagbabayad ng tax ang negosyante sa Bacolod kaya't nararapat na magbayad rin sa anumang in-order sa kanila. Hindi pa natapos rito ang problema at nalaman rin na meron pa isang empleyado na gumagawa rin ng ganitong gawain. Patuloy rin itong iniimbestigahan. Ang kapangyarihan na hindi pribilehiyong ginagamit upang makaiwas sa pananagutan, kundi responsibilidad na dapat pinangangalagaan sa bawat pagkakataon. Sa kasong ito, ang tanong ay hindi lamang kung sino ang nagbayad o hindi nagbayad sa isang bill. Ang mas mabigat na usapin kung may isang taong naggamit ng kanyang posisyon upang makalamang sa iba. Isang bagay na, kung mapapatunayan ay walang puwang sa anumang institusyon na nagsisilbi sa publiko. Dahil sa huli, ang tunay na sukatan ng isang lingkod ay hindi ang posisyong kanyang hawak, kundi ang pananagutang kaya niyang panindigan. Patuloy naming susubaybayan ang kasong ito hanggang sa lumabas ang buong katotohanan.
3: Para sa Negros Island Investigative Report, inisa K5 Wilson Villena. Para sa Kampyon ng Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Ano ito? Charge kay mayor or charge sa taong bayan? Paano kung i-charge sa iyo ang pangamba ng taong bayan? Gaya ng dulot ng pangamba sa mga residente, ang isang bomb threat na inulat sa San Carlos City. Narito ang buong detalye ni ka K5 John Versalles ng San Carlos, K5 News FM.
7: Dapat unta, wala unta ng mga kapasiugdaan na kaya nga no, daghan man ang maapektuhan, pareha ng mga estudyante karon sa tanang mga eskwelahan diri sa San Carlos. Siyempre magpanik yung tungod anak. Dapat wala na siya.
8: Takot at pangamba. Ito ang dinanas ng halos lahat ng residente sa San Carlos City, Negros Occidental simula noong nakaraang Hulyo 11 nitong taon. Alas 4 ng hapon, sa araw na iyon, meron kasing isang hindi nakikilalang individual ang nagbitaw ng nakababahalang pangbabanta sa pamamagitan ng isang social media platform. Doon inilahad ng suspect ang kanyang plano na magtanim daw ito ng bomba sa iba't ibang bahagi ng mga gusali dito sa syudad. Kasama sa kanyang ibinanggit ang mga paralan, ang job fair at ang pinakampuntirya nito, ang isang BPO company na nag-ooperate dito sa lugar ilang taon na ang nakalipas. Dahil dito, agad na gumawa ng masusing investigasyon ang kapulisan kasama ang Philippine Coast Guard. Pero ayon sa tagapagsalita ng San Carlos City PNP na si Police Captain Rodney Sarona,
9: atong PNP San Carlos nagpatigayong ginayunta o with a coordination sa atong Coast Guard kaya sila man ang may K-9 nagtagpaniling sa kalain-lain nga kuan especially sa may auditorium ganay ipahigayon nga job fair ang piso o ang Empire 1 nagpatiga sa ang resulta sa itong panin wala man tayo nakita nga suspicious nga alit nga kung ano nga tanong bomba.
8: Wala raw silang nakitang bomba. Ang masakla pa rito ay hindi na mahagilap ang anonymous individual na siyang responsable sa pananakot matapos itong burahin ang kanyang Facebook post at nag-deactivate. Pero patuloy itong minamanmanan ng mga otoridad nang sa gayon ay masampahan ito ng kakulang kaso.
9: O kinsa ni siya ang gapuspos na please assure niya kung ato alis siyang mahibalan kung kinsa ni siya, mapailan ginato ni siya og kaso. Kaya ang iyan ang ibuhat, mag-create niya og nabitawang kabalaka sa itong pumuloy Carlos.
8: Talagang hindi pangkaraniwan ang naturang krimen. Marami dito ang naperwisyo at nag-alala kahit wala namang katuturan ang ibinahagi ng hindi pa nakikilalang individual.
10: Ay makulbaan jud kay kuan man, bomb threat man. Tapos pag-ingon nga na ay bomb threat sa school, daghan pa yung mga bata sa school. Tapos dili lang man nga maingon kita nga kung bomb threat, we will just ignore it. Kay dili na to mapakuan pabayaan ang mga bata kay daghan man na sila sa schools. So all we did was just coordinate kay ang expertise ana dira is not on the Department of Education pero ang expertise na sa PNP and sa CTDRRM.
8: Gayon pa man, may pagdududa ang hepe ng San Carlos City PNP na si Police Lieutenant Colonel Nasir Kadha na maaaring ang mga taong nasa likod ng pangbabanta ay posible di o manong nakikisabay lang daw sa uso.
11: Ang motive is to create chaos in the city of San Carlos because there are reports also that in other places kung baka nakisabay na rin sa uso.
8: Higit sa lahat, hindi rin itinakwil ng hepe ang iba pang mga posibilidad na maaring may kinalaman sa naturang issue.
11: We inquire about the previous incidents or maybe that they have that employee that were laid off or there were applicants that were not accepted by the company. The regional anti-cybercrime unit in IR went here in San Carlos and to get updates on the alleged bomb threat. So they were accompanied by the investigator on case to conduct further investigation sa Empire One para malaman namin kung yung pag-post ba ay may connection doon no, sa Empire One. Yes, oh.
8: Sa kabila nito, hindi pa nga natapos-tapos ang investigasyon sa bomb threat ay meron na namang panibagong pananakot na isinuwalat online. Umaga nitong Miyerkules, Hulyo 15, isa na namang shooting threat sa isang pribadong paaralan dito sa San Carlos City ang binalaang babarilin ng ilang mga regular students na mas lalo pang nagpapalala ng tensyon. Agad naman itong nirespondihan ng mga otoridad at isinailalim na rin ito sa investigasyon. Sa kabilang dako, nananawagan ang Departamento ng Law Enforcement Units sa publiko na sana ay wag nang dagdagan pa ang sigalot na nangyayari ngayon dito sa lungsod.
11: I would like to give a message to the public that making a bomb joke is punishable by law. So it is better that huwag nilang gawin yan, because it might create chaos, especially if yung mga pinagsasabi eskwelahan or big companies.
8: Pinabulaanan din ng mga otoridad na huwag basta-basta maniniwala sa hindi beripekadong mga impormasyon, nang sa gayon ay hindi na mauulit ang ganitong uri ng sitwasyon.
11: It will affect yung klase, it will affect yung trabaho. So, any unverified information, huwag po nilang i-share. Pagkos, tawagan po ang San Carlos Component City Police Station para maimbestigahan.
3: Para sa K5 NIR Investigative Reports, ako si K5 Jong Barsalas. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Tutukan sa ating pagbabalik. Mag-asawa patay dahil sa alitan sa birthday party sa Bacolod City.
12: Hindi naman mi dito ka uli, kinasakop sa 4 kilometer.
13: Bidugay daw ga ulan. Ulan nga, hindi man ulan, abo manggalay.
2: Ilang mga residente at magsasaka, hirap na matapos ang pagputo ng Bulkang Kalaon. Minor de edad, ginahasa umano ng kanyang lolo sa bayan ng Hinubaan. Ang investigative report sa aming pagbabalik, dito lang sa K5 NIR, Negros Investigative Reports.
14: Para protektado sa Hilana, Trangkaso Kagubo, ang D3 Bio.
15: Sa D3 Bio,
14: dasig ka magayo.
16: Ang D3 Bio, himos ang extra virgin coconut oil nga ginopdan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka magayo.
14: Aniya na ang Mighty C, ang panlaban nimo.
17: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. Sugod ko pag-inaw sa isang klinika, GTX 500, kag Mighty C, ang bukol sa akong tiyan na dula. Namong islamat sa klinika, GTX 500, kag Mighty C.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
2: Sa pagpapatuloy ng K5 NIR, Negros Investigative Reports, nauwi sa trahedya ang isang pagtitipon sa Bacolod City matapos ang isang alitan na ikinasawi ng mag-asawa. Alamin ang investigative report ni ka-K5 Berto Gakin ng K5 News FM Bacolod.
3: Patay ang mag-asawang ito matapos ang insidente sa pag-aaway ng pamilya sa Purok Tilapia, Barangay 3, Bacolod City. Isa-isahin natin ang krimen. Sa loob ng bahay na ito, naninirahan ang mag-asawa na si Leonora, ang kanyang asawa na si Paul na isang army na na-assign sa Negros Oriental, ang kanyang kapatid, ang 11 anyos nilang anak at ang kanilang biyanan na si Edwin. Masaya na umalis ang pamilyang ito dahil nung araw ding ito, birthday ng kapatid ng asawa. Umalis sa mga ito at pumunta sa celebration sa isang resort sa Barangay 27, Bacolod City. Sa selebrasyon ng tanghali, nagligo ang mga ito sa swimming pool. Ayon sa tatay ng asawa, nakita niya raw na kinukutya ng biyanan ang babae na kapatid ng asawa at itinapon-tapon pa sa swimming pool. Nagalit ang babae at pinagsisigawan ng biyanan. Nagsabi ang asawa sa kanyang asawa na bakit ganun ang ginawa ng kanyang ama sa kanyang kapatid. Kaya umuwi ang mga ito na nag-aaway pa rin. Last 4 ng hapon, patuloy pa rin ang kanilang pag-aaway ayon sa pinsa ng lalaki. Nainis daw ang army sa away kaya kumuha ito ng Glock 17 na baril na kanya ring service firearms at binaril ang kanyang sarili. Ito ang nangyari sa bahay na ito. Isang baril, patay ang army. Nakita ito ng kanyang asawa at agad na niyakap ang army.
15: Pero hindi niya alam na kumuha sa likod ang kanyang biyanan ng kutsilyo at sinaksak ang babaeng asawa. Agad na kinuha ng pinsan ng army ang baril at kutsilyo at umalis kasama ang mga bata. Nakatakbo pang asawa matapos sinaksak, pero hinabol ito ng biyanan at pinutukan rin ng baril. Pero hindi ito natamaan ng babae at humingi ng tulong, pero namatay rin sa ospital. Patay ang dalawang mag-asawa sa umaga na puno ng kasiyahan, sa umaga na puno ng pagdidibon-dibon. Sino magkapagsabi na sa ganitong sistema, ikamatay ito ng dalawang mag-asawa. Ang kanilang anak sa ngayon ay nakakustudiya na sa kanilang mga magulang. Bilanggo ang biyanan sa Police Station 2. Para sa K5 Negros Investigative Report, ako si K5 Berto Gakit para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Bacolod. K5 News FM.
2: Naway iwasan natin ang matinding karahasan dahil lamang sa away pamilya. Pero ano kaya ang kahinatnan ng isang pamilya kung ang abusado ay mismo kapamilya mo? Isang seryosong kaso ang iniimbestigahan sa ngayon ng mga otoridad sa Hinuban matapos ang umano'y panggagahasa sa isang minor de edad. Narito ang investigative report ni K5 Aubrey Suspenye ng K5 News FM Kabagalan.
18: Kutsilyo ko nung alaba sila sa asawa ya.
19: Ila sulod balay gintabo, pero ang bata nakadalagan pagkanto sa guwa.
20: Parang isang bangungot ang dinanas ng 16 anyos na dalagita matapos umuno itong ginahasa ng kanya mismong lolo dito sa bayan ng Hinubaan.
21: Tinakot, binantaan at ginahasa. Ito ang mga bangungot na dinanas ng isang minor de edad na dalagita matapos umano siyang pagsamantalahan ng sarili niyang lolo noong Lunes ng gabi, Hulyo 13.
19: Gintabo, sa ila sulod balay gintabo, pero ang bata nakadalagan pagkanto sa guwa, nakapanago sa may likod na sang tangkal sang babuyan. Kag nakadalaman sa sang cellphone, ginchat niya iyang classmate nga mangayo sa bulig, amo nga nakapangayo sa bulig.
21: Ayon sa paunang imbestigasyon, nangyari ang insidente bandang alas 9 ng gabi, Lunes. Hindi umano nakahingi ng tulong ang biktima dahil pinagbantaan siya ng kaniyang lolo na papatayin ang kaniyang mga kapatid kapag nagsumbong siya.
18: Halina sa dito sa akong apo. Nga may gadala sa kutsilyo ko nung alaba silin sa asawa ya. Kasi lang kung inatayaan niyang apo, guro. Baog yang patyon niya kuno tanan ng mga mangod kay duha ka bilog mangod nga kaped kagang isa ka laki kag duha ka bahay pamatyon niya kuno tanan.
21: Matapos ang insidente, nagtago ang biktima sa kulungan ng hayop at nag-text sa kaniyang kaibigan upang humingi ng tulong. Dinala siya ng kaniyang kaibigan sa kanilang bahay at doon hinintay ang pag-uwi ng kaniyang ina mula sa trabaho. Agad nilang isinumbong ang nangyari sa mga otoridad. Dahil dito, naaresto ang suspect bandang alas 3 ng madaling araw noong Martes, Hulyo 14.
22: Ara kita nga dapat nga i-reklamo automatic ang barangay. Maghahatag gayon siyang bulig sa pagsabat siyang reklamo o sa atong mga barangay officialis, no?
21: Ayon sa ulat, hindi pa rin makapagsalita ng maayos ang biktima dahil sa matinding trauma. Sinabi naman ng Municipal Social Welfare and Development Office na nagsasagawa na sila ng counseling at magpapatuloy ang psychosocial support hanggang matulungan ang biktima sa kaniyang pagbangon at sa paghahanap ng hustisya. Dagdag pa ng MSWDO, nakapagtala na rin sila ng ilang kaso ng incestuous rape sa kanilang lugar. Isa sa mga nakikitang dahilan nito ay ang matinding kahirapan sa mga libdib na komunidad kung saan maraming pamilya ang nagsiksiksikan sa maliit na bahay. Madalas ay walang hiwalay na kwarto at kulang ang gabay ng mga magulang dahil sa paghahanap buhay. Samantalang, nasampahan naman ng kasong rape ang suspect. Napag-alaman na ang biktima ay panganay sa anim na magkakapatid. Ang kanilang ama ay nagtatrabaho sa Manila habang ang kanilang ina ay karaniwang nakakauwi ng hating gabi dahil sa trabaho.
20: Habang patuloy ang investigasyon sa insidenteng ito, paalala rin sa mga magulang na huwag pabayaan ang kanilang mga anak dahil sa panahon ngayon, maraming panganib ang maaaring kaharapin ng mga kabataan, kaya mahalaga ang gabay, komunikasyon at pagmamahal ng pamilya upang maiwasan ang mga trahedyang tulad nito. Para sa Negros Investigative Report, inisika K5, Aubrey Suspenia para sa Kampiyon na Balita, si Bishop Publico, Kagkalingawan sa Southern Negros, K5 News FM.
2: Sa ibang balita, patuloy na nararanasan ng mga residente at magsasaka ang epekto ng pagputok ng Bulkan Canon. Narito ang pinakahuling impormasyon mula kay K5 Elmer Saga ng K5 News FM Canon.
0: Kilala ang Canlaon City bilang vegetable basket ng Negros Oriental dahil ito sa lawak ng tanima ng mga gulay na siyang nagsusupply sa iba't ibang lugar ng Negros. Ngunit matapos ang muling pagputok ng bulkan nitong July 9, 2026, alas 7:33 ng umaga, nakakaranas ng malaking epekto ito sa ilang mga residente, lalo na sa mga magsasaka sa lungsod. Maliban sa ilang bahay na nagkabutas-butas ang bubungan, nakahilirang pananim at tindang gulay naman ang nabalot ng abo na pawang hindi na mapapakinabangan.
1: Walang nagawa ang maraming residente at magsasaka ng Canlaon City nang muling pumutok ang Bulkan Canlaon nitong Hulyo 9, 2026. Kasabay ng pagputok ng bulkan, ang malakas na pag-ulan, ngunit sa halip na karaniwang tubig ulan, abo, buhangin at maliliit na bato ang ibinagsak nito. Labis itong ikinabahala ng mga residente sa 10 barangay na matinding naapiktuhan ng ashfall, kabilang ang barangay Masulog, Linuthangan, Pula, Bayog, Malaiba, Lumapaw, Mabigo, Panubigan, Ninoy Aquino at Binalbagan.
5: Di kay nagpasilong kami to kay gaano ang bulkan at to kami sulod. Gidugay daw gaulan. Ulan nga, hindi man ulan, abo manggali.
1: Dahil sa panganib, agad na nagsilikas ang ilang pamilyang naninirahan malapit sa 4-kilometer permanent danger zone, particular sa Sitio Alabasi at Sitio Matagbak sa Barangay Masulog. Nabutas ang mga bubong ng kanilang mga bahay matapos tamaan ang maliliit na batong ibinuga ng Bulkan Canlaon, dahilan upang unahin nila ang kaligtasan ng kanilang mga pamilya. Bukod sa agarang pagtugon ng Canlaon City Disaster Risk Reduction and Management Office, nakibahagi rin ang mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagbibigay ng tulong sa mga residenteng napilitang lumikas. Agad ding inilipat ang mga evacuees sa mga evacuation center habang nanatiling nangingibabaw ang pangamba sa kanilang kaligtasan.
23: May reported kaming sityo today sa lakbo sa bulkan, ang sityo Alabasi, ang sityo Matagbak. Reported nila nga may mga abo na aspolkag, may mga bato. Nakaigo sila mga antok sa subong kalabos doon ang ilang mga antok. Sa subong sa previous ang paghalis ng lupok sa Bulkan daw o halis ng Simberto Ligad, sa subong pa na natapo kami nga muna kalagbo. Ligad may aspol manggit siya kag may mga pino nga bato kag may maaaring niya ang mga ano, inumol sa bata kadagpo.
1: Ayon sa mga residente, bagamat hindi na bago sa kanila ang mga pagputok ng Bulkan Canlaon, hindi pa rin maiiwasan ang matinding epekto nito. Isa sa kanilang pangunahing suliranin ang kakulangan sa malinis na supply ng tubig na madalas na naapiktuhan tuwing may ashfall.
23: Ang ilang ang mga tubig sa buong apektado, kailan lang sila tubig, kaya ang sila tubig bawo sa masulpor.
1: Patuloy namang sinusuportahan ng lokal na pamahalaan ang mga pangailangan ng mga evacuees sa loob ng evacuation center. Sa kabila ng patuloy na suporta at tulong na ibinibigay ng pamahalaan, aminado ang karamihan sa mga evacuees na mas nais pa rin nilang makauwi sa kanilang mga tahanan dahil mas komportable silang manatili sa sarili nilang komunidad.
24: Guba na dito akong balay. Naguba na. Ito, pas, naguli ko dito.
12: Pag gusto na ko ipaayo niya, dili naman mi dito ka uli, kaya nasakop sa 4 kilometer.
4: Okay.
12: Tapos ingon nga, pabakwiton mi dito sa binalbagan, pabalayan eh. Dili na pag ko dito, kaya naman ko sa 4 kilometer tinod among balay, akong balay. Pero naman kay apo nga, layo sa 4. Dili magkabulaya, mga tinod, kaya di ka kapangang kwarta. May man dito kayo makapanam kag subuyas sa kahit ano yung may pananong, okay ra.
1: Hindi lamang ang supply ng tubig ang napiktuhan ng pagputok ng bulkana, maging ang mga gulay sa mga taniman at maging ang mga nakahanda ng ibenta sa pamilihan ay nabalot ng makapal na abo at halos wala na mapakinabangan. Ayon sa mga magsasaka, malaking kawalan ang kanilang dinanasa dahil ang mga pananim na matagal nilang inalagaan at ginastusan ay nauwi lamang sa pagkasira.
13: Paglantaw na mo sa baligya naman, puro naman abo, balas, pirde, dusmil naman ang akong binakalti, ang inang iban, pariyasin ng pitsay, akong muna tinanong, hindi damage siya kay na ano, hindi na naman baligya. Why na na siya mabakal kay damo man abo, tega. Oo, labay na, aboy lang na siya. Kasurahan.
1: Malaki ang naging epekto ng kalamidad sa kabuhayan ng mga magsasaka. Katulad ni Freddy Canteri, ang pagsasaka ang pangunahing pinagkukunan ng ikinabubuhay at pantustos sa pangaraw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Dahil sa pagkasira ng kanyang pananim, hindi lamang ang kanyang ani ang nawala, kundi pati na rin ang inaasahang kita.
4: Gano'n niyo ginasaligan?
13: Ano lang eh, pangunguma kahit maubra-ubra man ginagmay.
4: Okay, so kung abitado, huwag ka mo, ano matabo na?
13: Ate, huwag naman paubra eh, kay huwag naman ano, huwag naman paubra kay latanom na ano man.
4: May nag-eskwela pa sa mga kabataan or apo?
13: Aray, dua.
4: Ate, amo na yung ginakwaan nyo sa kwarta?
13: Oo, araw-araw ginaya, ano.
1: Isa ang Canlaon City sa mga pangunahing pinagkukunan ng sariwang gulay sa Negros Island Region. Ngunit sa tuwing pumutok ang bulkang Canlaon at bumabagsak ang abo, napipilitan na lamang ang mga magsasaka na itapon ang kanila mga pananim dahil hindi na ito ligtas o angkop na ibinta sa pamilihan. Sa kabila ng matinding pinsala, may ilang magsasaka na nagsikap pang maisalba ang kanila mga pananim sa pamamagitan ng paghuhugas sa mga dahong na baluta ng abo. Nananawagan naman ang mga magsasaka sa kinauukulan ng agarang tulong para hindi masyadong maapektuhan ang kanilang kabuhayan panahon ng ganitong sakuna.
0: Para sa Negros Investigative Report, ito si K5 Elmer Sagang. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Canlaon, K5 News FM.
2: Tutukan sa aming pagbabalik.
6: I'm Ken Carpenter, professor and eminent scholar in biological science.
2: Isang foreign national, binaril patay, ninakawan sa sibulan Negros Oriental. Dalawang caretaker, pinaslang sa Victoria City.
7: Kamtang yakandak ko sa investigation sa first crime scene, may nabaton man kita nga tawag na may nakita na isa namang kabangkay.
2: At sa Biliba, 7 steam na pamutin sa lungsod ng Sagay, kinilala bilang isa sa mga natatanging natitirang steam locomotives sa mundo. Lahat ng yan, dito lang sa K5 NIR. Negros Investigative Reports.
14: Likawan ang masakit, papakuro ng immune system, mag Mighty C. Nainom mo na para iwas sa anumang masakit, mag Power Trio.
9: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
2: Sa ating pagpapatuloy, patay ang isang foreign national matapos umanong pagbabarilin at pagnakawan sa sibulan Negros Oriental. Ito ang dala na investigative report
8: ni ka K5 Bernie Kabusa
2: ng K5 News FM Dumaguete.
10: Amerika Nasyonal, pinatay, live-in partner, kinahasa, itinali, pagkatapos, ninakawan. Noong gabi ng Linggo, Hulyo 12, 2026, pasado alas 10 ng gabi, isang krimen ang naganap sa Barangay Ahong, Sibulan, Negros Oriental. Isang 73 anyos na Amerikano ang binaril ng mga suspek habang siya ay nakaupo sa kanyang bahay. Nanood lamang ng telebisyon kasama ang kanyang live-in partner. Kinilala ang biktima na si Kent Carpenter, tubong Virginia, USA, na madalas bumiyahi sa Pilipinas mula noong 1975 hanggang sa kasalukuyan. Batay sa pahayag ng kinakasama ng biktima, bigla na lamang pumasok ang tatlong hindi kinilalang mga suspek. Naglabas ng kanilang mga armas at agad na binaril ng dalawang beses ang biktima na naging sanhi sa kanyang agarang kamatayan. Sinabi pa ng kinakasama ng biktima na siya ay sinaktan, itinali at ginahasa, at pagkatapos ay kinuha ng mga suspek ang perang nagkahalaga ng 75,000 pesos. Matapos ang insidente, tumakas ang mga suspek patungo sa hindi nalamang direksyon. Bukod nito, nagawa niyang kalasin ang pagkatali sa kanyang mga kamay at kinalaunan ay nakipag-ugnayan sa kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng chat. Noong Lunes ng umaga, Hulyo 13, 2026, rumispondi ang pulisya sa insidente at tinanong ang nakaligtas na live-in partner nito. Gayon paman, ang mga resulta sa kanilang pagsisiyasat ay sumalungat sa pahayag na ibinigay ng babaeng kilalang bilang Rena. Dahil natuklasan nilang walang mga palatandaan na sa pilitang pinasok ang bahay ng mga suspitsado. Higit pa rito, ang isang vaginal swab examination na isinagawa sa babae ay nagbuga ng negatibong resulta na nagpahiwatig na siya ay nagsinungaling.
11: Does that mean, sir, that if the medical result yielded negative, sir, no? It is a conclusion, sir, no, that there is no rape incident happened, sir. No? So there are other manner, no, of how to commit rape, sir, no? Under the new rape law, sir, no, the mere touch of the outermost labia of the female genital of the by the male genitalia, it constitutes the crime of rape, no? So there's no need for laceration or swabbing, sir, no? Still, sir, no, the file of rape still also be filed.
10: Wala ring palatandaan sa mga kamay ng babae hinggil sa mga lubid na ginamit sa paggapo sa kanya. Bukod dito, natuklasan din ng pulisya na napagkatapos mangyari ang insidente, ang biktima noong panahong iyon ay tila hindi sumigaw o tumawag sa kanyang mga kapitbahay para humingi ng tulong. Sa ngayon, dahil dito, bumuo ang NIR Police ng Special Investigation Task Force o SITG Carpenter para tutukan ang investigasyon at ang agarang pagkadakip ng mga suspek. At gayon rin, ang K5 News FM Dumaguete ay nagawa rin sa naturang investigasyon. Una, natuklasan ng SITG Carpenter na ang kinilala na live-in partner ng biktima na si Rin bilang person of interest. Noong Hulyo 15, 2026, sa pagsisikap ng pulisya, ang tatlong suspek ay natuntun at naristo tatlong araw pagkatapos maganap ang krimen. Noong Hulyo 16, 2026, iniharap ng pulisya ang mga suspek sa media at sabi nila nasasampahan ito ng kaukulang mga kaso.
16: Insa may mong isulti, may mong pabor o kontra ni mo bisagasan ako kurtya.
10: Mga kakifive, tanong ng mga concerned citizen dito sa Negros Oriental, sino ang utak sa likod ng insidenteng ito? Totoo bang ang tatlong suspek na ito ang may gawa sa krimen? Ano ang nasa likod ng mga ito? Pera? Negosyo? Trabaho? O pag-ibig? Alamin ang iba pang detalye sa aming serye sa ulat ng investigasyon na ito.
24: Para sa NIR, Negros Investigative Report, kini si K5 Bernie Campos Kabusaw, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Hawak na ngayon ng ating otoridad ang kasong ito, gaya ng walang hamak na pagpasla sa dalawang caretaker ng lupa sa Victoria City, Negros Occidental. Nakatutok ang ating investigative reporter na si ka-K5 Red Salgado ng K5 News FM, Bacolod.
7: Kamtang yakandak ito sa investigation sa first crime scene, may nabaton man kita nga tawag na may nakita na isa namang kabangkay.
3: Patay na ito namon. Patuin nyo ito.
15: Mga ka-K5, nandito tayo ngayon sa crime scene dito po sa May Sitio 5, Barangay Gawahon, sa lungsod ng Victorias. Dito pinatay yung dalawang caretaker na pininiwalaan asset ng Philippine Army. Patay ang dalawang lalaki sa Sitio Gawahon, Barangay 11, sa lungsod ng Victorias noong Biyernes, July 10, taong 2026, pasado las 5 ng umaga. Kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Terence Paul Santaana, Chief of Police ng Victorias PNP, na batay sa kanilang inisyal na investigasyon, unang pinatay si Jerome Sibalios pasado las 5 ng umaga. Matapos makababa sa kanyang sinasakyang motorsiklo sa tabi ng daan, malapit sa lupa na kanyang binabantayan bilang caretaker, bigla na lamang siyang nilapitan ng 7 armadong kalalakihan, dinisarmahan at dinala sa bodega at doon binaril sa kanyang ulo.
7: May isa ka lifeless body kita nga nakita, no? Namun yung una si Jerome Sibalios. So si Jerome Sibalios initially sa pagpanalawson naton isa ka land caretaker, no, sang ina nga isa ka farm. Pagkatapos residente ina siya sang Bacolod City. Pagkakita naton kagina dito sa ano sa iya, apparently nakita naton nga may igo siya sa agtang.
15: Na-recover sa crime scene ang dalawang empty shell ng caliber 45.
7: We were able to recover 2 cartridge case ng caliber 45. So, yung mabalaan natin kung pilagit ang igo niya through the result na sa SOCO. Kaya nag-request kita SOCO, scene of the crime operatives na mag-conduct sa may dead pagkat nga pag-investigation.
15: Matapos mapatay si Sibalios, sinabi ni Santaana na pinuntahan ng mga suspitsado ang bahay ng pangalawang biktima na si Alex Cunanan. Pero nang marating ang bahay, wala doon ang kanilang hinahanap na tao. Nakita ang anak na lalaki na kanilang dinala para maturo ang pinagtataguan ng ama.
7: Nagtanggakandak sa investigation sa first crime scene, may nabaton man kita natawag na may nakita na isa namang kabangkay.
15: Dinala ng 7 armadong kalalakihan ang anak ni Alex sa poultry para maturo ang pinagtataguan ng kanilang hinahanap na target.
17: Ka-K5, pupunta tayo ngayon sa ikalawang crime scene kung saan pinatay si Alex Cunanan, isa ring caretaker ng manukan.
15: Nang marating ang staff house, nakita ang asawa at sa pilitan itong ipinahanap ang kanilang hinahanap na tao. At nang matagpuan, tumakbo si Alex Cunanan para mailigtas ang kanyang buhay. Pero ito ay pinaputukan ng baril.
3: Kita gan gisaya ikit ti ba ano ya nagidya nga hindi ya military mo? Eh sila man mismo gani sila man naghambal to gina nga amo na nga ginapapuko kami nila nga ginaano kay bata ug nga laki gin dusak nila kapunta ka armala ti tindakan sa dughan.
15: Nagtamo ng maraming sugat sa likod ng katawan ng biktima mula sa long firearm na ayon pa sa mga tao sa paligid, hindi bababa sa 30 putok ang kanilang narinig.
17: Kaya K5, sa ating background, ating pong pinapakita kung saan po natagpuan itong bangkay ni Alex Cunanan. Doon po nakapwesto itong armadong mga tao. Estimated 3 po yung nakapwesto doon kaya K5 at isa doon yung nakahawak ng long firearm. Malat po sana ni Alex Cunanan na tumakas. Ngunit sa pagbukas po na kanilang daan dito, nagawa po sa fishnet, natamaan po yung likod na kanyang tuhod. dahilan kung bakit siya po ay natumba dito. At nung matumba ka K5, nilapitan pa siya ng isang armadong persona at pinaputukan ng kalibre 45 para masigurado na itong si Alex Cunanan ay patay na.
7: Kita natin dahil pag-observe natin may igo siya sa tiil, sa banda lapit sa tuhod, then may ara sa may likod, may ara sa dere, banda sa tubang. Oo. Kaya ang initial natin nga na gather ng mga fired cartridge cases is duwa ka cartridge case ang kalibre 45, kag-unsi ka fired cartridge cases ang 5.56.
15: Araw ng Sabado, Hulyo 11, nagpalabas ng press statement ng NPA at kanilang inamin ang pagpatay sa dalawang lalaki dahil sa aligasyon na sila ay mga asset ng Philippine Army. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga pulis sa Negros Island Region para malaman kung sino ang pitong armadong mga kalalakihan sa likod ng pagpatay sa dalawang lalaki sa lungsod na Victorias. Kahit na nagpalabas na ng statement ng NPA para malaman rin ang motibo sa pagpatay.
17: Ang malaking katanungan ngayon mga K5, itong dalawang caretaker na pinatay sa may Sitio 5, Barangay Gawahon, Lungsod na Victorias, sila ba ay mga asset ng Philippine Army? Para sa Negros Investigative Report, ito po si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa aming pagbabalik, sa Biliba 7 Steam Locomotive, sa lungsod ng Sagay, kinilala bilang isa sa mga natatanging natitirang steam locomotive sa mundo. Mapapabilib ka! Kaya tutukan dito lang yan sa K5 NIR, Negros Investigative Reports.
18: Arin ako subong sa menopausal stage. Ako nga mo, galain-lain. Hinami ako pamatsyag, namatumba ko. Hindi ko kaginhawa. So, ang nakabulig sa akin, ang Klinika di Tribayo, kag amoy ni nagnami, itang akong pamatsyag. Sa Klinika di Tribayo, dasig ka mag-ayo.
14: Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil na sa Klinika di Tribayo. Relax, anay. Mag-detox coffee mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
19: Indiagnose ako nga may bukol ang akon dyan. So, kung pag-inaw sa San Clinica, GTX 500, kag Maltese, ang bukol sa akon dyan na dula. Manamong islamat sa Clinica, GTX 500, kag Maltese.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Maltese, the alkaline-based na vitamin C. GTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
2: Punta naman tayo sa isang magandang balita. Ipinagmamalaki ng Lungsod ng Sagay ang 7 steam locomotive na kinilala bilang isa sa ilang natitirang steam locomotive sa buong mundo. Narito ang kwento, mapabilib ka, ni ka K5 Roel Pineda ng K5 News FM Sagay.
20: Sa ngayon, mga naglalarong bata, mga turistang kumukuha ng larawan sa paligid ng tahimik at maitim na dambuhalang bakal na nakahimpil dito sa gitna ng Sagay City Public Plaza. Para sa karaniwang tao, ito ay isang magandang monumento. Pero sa mga lokal na mamamayan ng Sagay, ito si Siete ay isang malamat na iron dinosaur na ang gulong na bakal ay nagdadala ng bigat ng tagumpay, sugat ng kalikasan at isang matinding trahedya na minsan ay nangyari dito sa isla ng Negros. Ang kwento ni Siete ay hindi lamang nagsimula dito sa plaza at hindi rin ito nagtatapos ng lumami ang apoy ng boiler nito. Ang kwento nito ay isang kwento ng kaligtasan at muling pagkabuhay.
21: Bago ito naging isang monumento, si Siete ay nakatakda na sanang mapunta sa scrapyard upang tunawin. Matapos ang ilang dekada na walang katapusang pagtatrabaho sa industriya ng tabla at asukal, ang tren ay naiwang abandonado at kinakalawang sa loob ng isang compound ng isang sugar central. Nakatakda na sana itong tuloy ang kalimutan, ngunit dumating ang mga nagligtas dito noong 1997. Sireportahan ni na Edgar at Sonia Sarosa ang pagbili sa nabubulok ng higanting ito upang iligtas ang tren mula sa malungkot na tadhana. Inihandog nila ito sa pamalang lungsod ng Sagay na nagpatibay sa lugar nito bilang isang permanenteng bahagi na nakaraan ng lungsod.
20: Upang maunawaan kung bakit mahalaga na isalba ang tren na ito, kailangan nating muling bumalik sa taong 1925.
21: Binuo ito ng Baldwin Locomotive Works sa Estados Unidos. Ang makinang ito ay isang kahangahangang likha ng mga inhinyerong Amerikano. Matapos patunayan ang lakas nito sa mayayabong nagkagubata ng Amerika, pinadala ito sa kabilang panig ng Pasipiko noong taon 1930, patungong fabrika, lungsod ng Sagay. Ang bagong may-ari nito ay ang Insular Lumber Company o ELCO, ang itinuturing na pinakamalaking hardwood mill sa buong mundo. Mabilis na nakilala si Siete bilang pinakamalakas na steam engine sa buong isla ng Negros dahil kaya nitong humila na 32 bagon na tumitimbang ng 30 tonelada.
20: Sa loob ng maraming dekada, si Siete ay naging tibok ng puso ng isang mabilis na pag-unlad na ekonomiya. Ngunit ang kasaganaang ito ay may kalakip na isang mabigat na kabayaran.
21: Ang walang katapusan pangangailangan ng ELCO para sa kahoy ay tuluyang nagpakalbo sa mga kagubatan ng Sagay. Noong 1976, nagmaubos na mga puno, nilisan ng ELCO ang lugar at lumipat sa hinubaan sa Timog.
20: Bukod sa pinsala ng kalikasan, ang tren na ito ay nababalot din ng isang mabigat na trahedya.
21: Noong Setyembre 2, 1954, isang nawalan ng kontrol ng tren ang sumalungat pababa sa gilid ng bundok. Nakumitil sa buhay ng 82 manggagawa. Itinuturing na isa sa pinakamalalang aksidente sa tren sa kasaysayan ng Pilipinas. Bagaman bihira ang mga opisyal na dokumento tungkol dito, patuloy na itinuturo ng mga lokal na kwento si Siete bilang ang dambuhalang tren sa likod ng malagim na trahedyang iyon. Nang maglaho ang mga kagubatan, nagbago ang anyo ng lupain at kasabay nito ay nagbago rin ang papel ni Siete. Ang mga nakalbong dalisdis ng bundok ay mabilis na ginawang malawak na tubuhan. Inabit ng Lopez Sugar Corporation ang sarili nitong sistema ng riles sa mga lumang linya ng ELCO upang hakutin ang mga inaning tubo. Si Siete ay muling binigay upang magsilbi naman sa industriya ng asukal. Mga balita mula rito sa ilagang bahagi ng Negros Occidental para sa Negros Investigative Report. Ito si KK5 Ruel Perada para sa kampiyong mga balita, kasiyahan at serbisyo publiko sa Negros Island Region, K5 News FM.
2: Ano man ang mga katiwalian at problema, atin yan tututukan. Dahil dito sa K5 NIR, Negros Investigative Report, ito ang mga balita na dapat ninyong malaman. Sa ngalan ng aming CEO na si Doc Ramil Itang Oe at sa mga himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region, kasama ang mga technical staff, news writers at field reporters, ako si K5 Brian Murden at ito ang K5 NIR, Negros Investigative Reports.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
2: Una,
1: mag-ida ako sa akong body odor.
2: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya nag-ida ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag,
2: nag-hamis ka nagbuti, gida akong nga panit.
1: Salamat, gid, sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
3: Ang Stone Disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
4: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang vermitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Quarin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
3: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian, i Dr. Pinoy's Quarin Capsule. Subong na!
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. 4 Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. 4 Biotics, gabuling sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, 4 Biotics ka!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh, available now.
8: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Banwa Pagdayon sa Pag-alagad.

K100.9 K5 News FM Roha City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita Kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Granada.
1: Boom! Granada!
0: Para sa K5 Hugot Love Lines.
2: Gagawin ko ang hat pati K5 News FM 101.5. Good evening, Bacolod City. Isa kalupok mga ka-KSS, K5 solid supporters. Kamustang aton KSS na lukpanan ni Mister? Kung wala pop, dan si Boom Granada. Para sa K5 Hugot Love Lines. Live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Isa kalupok sa aton mga tricycle drivers, e-bike drivers, sa mga uyabay dira nga gadit-dit. Isa kalupok dira sa inyo. I-comment ang inyong mga hugot love song, hugot greetings, ang inyong dira mga shout out sa aton nga Facebook Live ka K5 Bacolod.

0: Isa ka Lupok sa Team Lupok. Kamusta ng Team Lupok? Kay Tita Julie Novel Mugdang, kay Ma'am Bings Delphine, kay Kumpari ko Liper, kay May May Dagay. Isa ka Lupok sa inyo. Kay Janice Torres, good evening Sir Boom Granada. Kay Gina Purano, Maylina Joy Asidayo, good evening Sir Boom. Request ko Larawang Kupas. Isa ka Lupok, ha? Kay Maylin Joy Asidayo, kay Franklin Martinez dira sa Sagay. Isa ka Lupok kay Angie Aloy, good evening Sir Boom, watching from Puruka, Kapisan, Barangay Vista Alegre. Dira sa Vista Alegre sa Himacolod Store. Kay Ma'am LV Tupas, kay Sir Ryan Tupas, isa ka Lupok dira sa inyo.
1: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot

0: Kalupok!
1: Isa kalupok kay Jonalyn Rondes Galilia. Kamusta ka na ma'am? Nalukpa na? Isa kalupok kay Jonimay Ritita. Good evening, Sir Boom Granada Idol. Salamat ha, dira sa DSB kay Alvin. Isa kalupok dira kay Alvin.
0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay Annalyn Lacson Mayungge. Nakita ko siya kaina sa Sipalay. Good evening, Sir Boom, watching from Hinubaan. Ayara, nakamusta Hinubaan? Isa kalupok dira sa inyo. Mayungge family kay Ma'am Indang Hilado Sarada. Good evening, Sir Boom. Isa kalupok kay Nunoy Gonzalez. Si Nelia. Isa kalupok kay Nelia Cabiona. Kay Ruth Caporal. Corazon Ibanez. Carlita Banay. Si Nelia Cabiao. Isa kalupok dira sa inyo. Sa ako niya, Team Wanga Bells. Si Ma'am Liza Manos.
0: Isa kalupok!
1: Si Tita Julie Henovea Lumugdang. Isa kalupok. Ang bukayo mong ihatag kay Colleen Cubia. Kay Zairoban Albay. Kay Carla Defensor. Wala pa ko dira kakagto sa Barangay Mansilingan.
0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok dira sa inyo.
0: Isa kalupok!

0: Isa kalupok.
1: Isa kalupok sa aton mga SG, mga security guards diri sa Bacolod.
0: Isa kalupok.
1: Pag sa Bilog, Negros Occidental. Pero pinakagwapo ko nung SG ara sa Santa Clara Subdivision.
0: Isa kalupok.
1: Isa kalupok kay Sir Raymond Suyum de la China. Bali. Sir Boom, good eve, watching live on duty diri sa Santa Clara Subdivision. Barangay Banago, isa kalupok dira sa inyo.
0: Isa kalupok.
1: Kamusta na si kumpari ko, Dad Boy Mendoza?
0: Isa kalupok.
1: Si Ma'am Angie Aloy, good evening Sir Boom, watching from Puro Kapizan, Barangay Vista Alegre.
0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok dira sa Family Aloy. Si Mami Je, ang aton nga Team Lupok Queen, dira sa Sipalay City. Mayang gabi Sir Boom, isa kalupok landa. Salamat ta kay Ma'am si Mami Je. Kita na kita dira next week ah. Sa kalupok dira sa anong pelido mo ma'am, last name mo Je? Si Nicole Lit, isa kalupok Sir Boom, kay Tita Liza Manos, kay Tita Janice Torres, si Dino, isa kalupok kay Dino. Pagsama ko nga si Lourdes Huniho, isa kalupok dira ha. Family no Huniho. Gasulit-sulit ga. Sulit-sulit man ang dila ni Boom Granada.

Eh, sa kalupok kay Wina Sangsagay. Sa kalupok si Mo Wina. Amal niya, sir, bumpalok, peman ako sa kanamiton. Sa kalupok, ha, dira sa Sagay. Si Wina Sangsagay.

0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay Yash Milana. Good evening, sir. Boom watching live. Kagpamati man sa radyo. Isa kalupok, diri sa barangay man Silingan. Request ko kanta After All This Year. I-play na karon ni Boom Granada, ma'am. Isa kalupok, dira sa imo, ha? Kay Yash Milana. Kay Tita Chimi Aragon, like and done sharing. Salamat, ida. Kay Minda Lantino, Sir Boom Granada, shoutout sa akon partner nga si Robinson, kag sa akon nga mga anak si Romel, si Marlon, si May Rose. Salamat gid sa kalupok dira sa family Lantino. Taga diin ang family Lantino.

Isa kalo po kay Ma'am Indang Hilado Sarad, dira sa GK Sumaga, si Ma'am Liza Manos, si Zilia Escamos. Kamusta na si Zilia Escamos? Isa kalo po!

0: Isa kalo po kay Sir Jonathan Sarad, kay Ma'am Rowena Villaran Erbito. Good evening, Sir Boom. Shoutout lang da ang Mel's Tambayan. Namit blas ang nachos ang Mel's Tambayan. Namit pag ina ko magpadala sa laliwat. Joke lang ha. Isa kalo po kadra sa Mel's Tambayan.
1: Isa kalo po!
0: Kag ang KSS, no? KSS dira sa may Bago City. Si Concepcion Tolentino. Si Emeline Jane, no? Si Ma'am Emeline Jane Tolentino. Si Romela Larit. Si Ray Esporma. Kag si Nalzi Flores nga wala boyfriend.

Isa kalupok kay Maminda Lantino, Sir Boom, taga Poroka, May Anga, Barangay Tagukon, Kabangkalan City. Isa kalupok dira sa family Lantino. Kay Zilia Escamos, isa kalupok. Kay Emelina Jane Tolentino, good evening sa imo mama. Isa kalupok dira sa Bago City. Isa kalupok.

Isa kalupo kay Jasmine Ramos Moralista. Good evening, Sir Boom. Isa kalupo sa family Ramos Moralista Arivalo Flores Olvido sa Barangay Handumanan. Kung kamo may mga istorya sa kabuhi nga pwede natin matagaan advice kay si ka K5 ay si Tero Renzo kuno handa na maghatag advice sa sininga gabi mga ka K5. Johnny May Ritita request larawang kupas Boom Granada isa kalupok. Si Ma'am Lucina Mendez Revellame, good evening Sir Boom Granada. Isa kalupok, greet lang kami diri sa barangay Takuling.

E sa kalupok sa family Revillame, kag sa family Alihaga. Sa utod ko, Sir Boom sa Maaw, kapamatigid siya sa imo, kag sinang Celia Morio. Sinang Nida, kag si M. May duman ko sa pangalan niya, M. E sa kalupok, ha, salamat gid sa family Mendez, Revillame. E sa kalupok, dira sa inyo.

Isa kalupok kay Rose Jean Venturo. Isa kalupok sa imo, ma'am. Sir Boom, pwede ka request. But if you leave, pangitao ni Boom Granada, ha? Sheila May Sigovia, Sir Boom Grieve. Isa kalupok kay Ali Boy. Santander, kag sa akon ba nang nagatagay-tagay sila sa naol. Isa kalupok dira sa family Sigovia. Si Mal sa vlog. Isa kalupok kay Mal sa vlog.

0: Isa ka po kay Sir Rudyard Cabaluna. May gabi, Sir Buma. Shoutout sa akong asawa, si Maria Jocelyn Cabaluna. Ari kami subong sa Marketplace NGC. Gano ka mudra, Sir? Gabaligya or galagaw? Isa ka po dira sa inyo kay Ma'am JJM Salvador. Dira sa Hong Kong kay Queenie de la Cruz.
1: Isa ka po!
0: Sangsagay. Kamusta na si Queenie?
1: Isa ka po!
2: K5 Hugot Love Lines.
0: Isa sa kalupok sa Ludi ko dira sa Guimaras, Robert Pacardo.
1: Isa kalupok!
0: Gaulat ko di ka sa imo kagabi, wala ka man.
3: Ng lahat ng sama.
0: Isa kalupok lang dira sa imo ah.
1: Isa kalupok!

0: kasama mo.
1: E sa kalupok sa family Luyas. Sa iyang kuno nga bana nga si Sir
0: kung sa pag-ibig may
1: Ronel, Ronel Luyas sa kalupok.
0: Kung sa lapi ay wag nang pag
1: kay Kaki 5 Ludi ko Robert Pacardo.
0: Pilangan.
1: Abal mo malagaw tagab eh, wala ka man di. Kira pangita kasang kilala ta.
0: Ang mga utang di na mabayad.
1: Nabal da ko subong Ludi.
0: Pare ay nagdadaan. Sa usap.
1: Sa kalupok lang dira sa kilala namon nga sagad mag ano ah.
2: Sa kalupok.
0: Kahit sino pa man ang may kagagawan ng iyong pagkabigo.
1: Sa kalupok ah, kayo'y idol ko Robert Pacardo.
2: Sa kalupok.
1: Pag sa kilala namon nga taga Barangay Takuling.
2: Isa kalupo!
0: Kami ang barkada mong tunay aawit sa'yo.
1: Kay Ma'am Christine Singson, isa kalupo. Dara sa Central Market kay Sir Buboy Teloringa. Kay Ma'am Beth Amosco, isa kalupo man. Sa Talisay City. Family Singson, si Carlo De Leon. Good evening po, Sir Boom Granada. Isa kalupok to my wife, si Miss Anna from Barangay Takuling. Isa kalupok sa inyo.

kiss abs, kan ano mo ka palang ga sa isa katawo. Intuon ka man Japo, no? Mga cheater, Robert Pacardo. Kay Lorenzo sang DSB sa Kalupok, kay Thea sang EB Magalona, Carlo Dillon, salamat gid sa imo, sir. Good evening, sir. Ari pa kami sa Central Market. Sa Kalupok dira kay Ma'am Beth Amosco, kay Sir Buboy Tayloring. Kung kamo magpatay sa inyo dilargo, magpatay sa inyo nga uniform, magpaalter blad dira kamo kagto kay Sir Buboy Tayloring. Dira sa sulod sang Central Market. Sir Boom, please play Baby I Love You si Karen ni Sang Sagaya.

0: Isa sa kalupog kay Mary Ann Olvido, ang ex ang kilala kung taga Radyo Banderas ang una.
1: Isa kalupog!
0: Isa kalupog lang si Imugga. Wala na ding imo nga ex. Si Sheila May Sigovia. Sir Boom, please play Paminsan Minsan.

0: sa'yo.
1: Isa kalupok!
2: Isa kalupok, dira sa Dulao, Bago City. Kapamatigid sila Subo, si Ronnie Velchez, si Jason Vargas, nga wala uyab. Si Danny nga gamay ang bitsokoy.
1: Isa kalupok!
2: Si Jimwell, si Pato Pineda, kag si Marvin, nga tatlo ang uyab. Kay naka-extend sa naol.
1: Isa kalupo!
2: Isa kalupo ka, dira sa Dulao, Bago City. Sa Mel's Tambayan, good evening.
1: Isa kalupo!
2: Si Myrna Hambre-Hambre, hello Sir Boom Granada. Good evening, idol ka sa lola ko. Bayo pa mga lola nyo kay idol si Boom Granada.
1: Isa kalupo!
2: Gatanaw ko live mo from Barangay Salong, Kalumpang, Kabangkalan. Shout out lang si Jasmine, si Janet, si Rose Nia, si Elizabeth Sancho, si Ma'am Kathleen Tabukon. Kag si Milagros. Salamat ha, dira sa Barangay Salong, Kalumpang, Kabangkalan City. Pabugtaw sa aga, timplahan si Mrs. ang DTX Coffee Mix. Ang inyong mga kabataan, paimnon nyo sang Mighty Sick ang tiyempo subong gaulan, gainit. Layo sa masakit, mag-inom sang Mighty Sick. Tanobla si kumpare ko, Leonardo Relos. Kay ga Power 3 yun na, D3 Bio, DTX 500. Kag Mighty Sick. Si Mrs. ako no, kung malukpan niya kung Saturday night. Kaya inom ni sa extend ka dyan Saturday night mo. Pabugta ko nun sa aga, si Missy kinatamplahan niya dahil sa DTX Coffee Mix.
1: Isa na lupo!
2: Kung kis ako nun, umuman ang DTX Premium Coffee. Isa kalupok lang dira sa Family Relos. Isa kalupok kay Mercedes. Si Mercedes Tabuada. Sir Boom, guwapo, idol, lihog ko. Isa kalupok sa Family Tabuada. Santa Ang, kagsaban ako, si Rogelio Jr., kagsa mga bata ko, si Nicole, si Dudo, Sir Earl, si Inday Blessy, salamat Sir Boom, tagaliin ng Family Tabuada, isa kalupok dira sa inyo.
1: Isa kalupok!
2: Si Ivy Chavez, sang Barangay Estefania, isa kalupok.
1: Isa kalupok!
2: Magabalik si Boom Granada, standby.
1: Isa kalupok!

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
2: So na.
1: Problema, gid ako sa akong body odor.
2: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong.
2: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
1: Kag
2: naghamis ka nagbutik gid ako nga panit.
1: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
3: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may aras ang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
4: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsako nga nagnubo nga ako na cholesterol levels.
3: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
5: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. 4 Biotics, ang 45 probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. 4 Biotics, gabuling sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, 4 Biotics ka!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. 101.5 K5 News.
5: Isa ka lubog.
9: Boom Granada.
10: Boom Granada.
9: Para sa K5 Hugot Love Lines.

0: isang alubog.
1: K5 News FM 101.5. Welcome back mga ka-K5. Sa K5 Hugot Love Lines, kaupod si Bumagra Nada. Isang kalupok dira sa Central Market kay Sir Buboy Tailoring. Open pala sila kanong subong, kapalupok sila kaupod si Boom Granada.
0: Isang kalupok!
1: Salamat gida kay Ma'am Beth Amosco, ang wife ni Sir Buboy Tailoring. Kay Jonah Dugaduga, good evening Sir Boom. Isang kalupok diri sa Amon sa Hinigarana. Thank you Sir Boom Granada, you're welcome. Si Gina Porano dira sa Sunshine Valley sa Barangay Estefania.
0: Isang kalupok!
1: Si Ma'am Bings Delfina, si Dave Salimbot, good evening Sir Boom, watching from Baviera, Sagay City. Dira sa Sagay, sa kalupok, kay Franklin Martinez. Send your hugot love song, inyo request ng mga kanta, inyong hugot dira sa sining gabi.
0: Sa kalupok!
1: Kay Palukpa ni Boom Granada. Si NN Jenny Abla, sa kalupok dira sa Tutong 4, Barangay Felisa.

0: si Ryan kuno dira sa low west is nga wala uyab. Gapangita kuno si Ryan uyab sa sini nga gabi. Sa mga dalaga dira kuno nga biskan ang edad 42 na patula ni Ryan. Importante kuno may buho. Sa kalupok ka kay Ryan dira sa low west is da. Lumay uyab naman na si Ryan. Dong uniform do pula ka gelo dira sa tubang mo tachimi. Sa kalupok lang dira kay Ryan ah.
1: Isa kalupok.
0: Si Ryan nga lover boy. Sang low west is.
1: Isa kalupok.

0: Sabalubo.
1: Jasmine Ramos Moralista, Sir Boom Requesco, iniibig kita. Isa kalupok sa bana ko nga si Fred Moralista. Sa barangay Handumanan, isa kalupok dira. Good evening nga Sir Boom, pangita ida kuno si Danny Baroka. Uyab kay available pa sa Sir Boom Request si Danny. Mami-miss kita. Sinong mamiss mo? Wala ka man uyab, ma-request-request ka, mami-miss kita. Tamo, di bla guwapa sa KSS, di ba Ma'am Rowena, Bilaran Erbito? Kabalan mo si Danny, attend siya meeting kada Domingo para makita dito sa uyab. Sa kalupok lang dira sa barangay Inapoy, no?

0: sa kalupok.
1: May sa kalupok sa Family Al Mansion. Present lang ko di Sir Boom. Wala di si Kumpari Muli Perma event sila. May sa kalupok lang dra kay Kumpari ko Liper. Ah, kung sino man upod ni Kumpari ko Liper. Si Kumari ko, nakulbaan naman niya. Basta may lukpa naman si Kumpari ko Liper nga iba.

0: isa ka lupo!
1: Isa ka lupo kay Annalyn Lacson Mayungge dara sa Hinubaan, kay Mary Ann Olvido. Kamusta na si Mary Ann Olvido? Sir Boom, please play Bakit Kung Sino Pa. Si Clara Nigali sang Ibi Magalona. Para ina sa akon nga special someone.

0: Isa kalupo kay Jennifer Gumban. Ngayong gabi, Sir Boom, pa-shoutout sa tanan na KSS member, K5 solid supporter, sang phase 1, phase 2, Barangay Paraiso. Isa kalupok dira sa inyo. Si Randy Diopeta, pa-shoutout Sir Boom sa family Galil Kentes from Hacienda Conchita, Barangay Granada. Isa kalupok dira, Diopeta family.
1: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Lines.
0: Request ni Julie Hinovea Lumugdam, Tita Julie, kung kailangan mo ako. Para kunukay kumpare niya. Isa ka

saka po kay Sir Ronnie Lumawag. Sa iya ko nung love. Kay Maria. Kay Ma'am Marina Lumawag. Isa kalupok dra kay SS Puro Gonzaga, Barangay Mansilingan. Isa kalupok!

Sa kalupok dira sa Don Salvador Benedicto, kay Hector, Sir Bloom, request ko Anak by Freddy Aguilar. Sa kalupok ka kay Hector dira sa DSB.

Isa ka po kay Sir Kaloy Heronggano. Kag sa Vilmapi Boy. Yes. Isa ka po dira sa inyo sa Vista Alegre. Kamo, sir, no?

0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok dira kay Sir Leonardo Relos, kay Ma'am Maribel, kay Milagros, Ma'am Milagros, isa kalupok ha. Good evening, Sir Boom Granada. Gamonitor kami sa Sitio Retiro, Barangay Binicuil, isa kalupok ha. Sa akunbanang si Papa Manuel Tobelonia. Kay Leslie Along dira sa Himamaylan, isa kalupok ha.

0: isa ka lubog.
1: Salamat kita kay Ma'am Rimya Sarnicola dara sa Kuwait, kay Ma'am Milagros Tobilonia, sa iyang husband, kay Sir Julius Alisan Arnado,
0: isa ka lubog.

0: Isa ka lupok!
1: Sa ako niya, Team Lupok, sa Boom Granada Angels. Mga ka-K5, madamo gin niya salamat sa pag-upod kay Boom Granada.
0: Isa ka lupok!
1: Madamo man niya salamat sa aton niya CEO, Boss Doc Ramiluya, sa paghatag opportunity nga makapunggo diri, makaprograma diri, kag makambal sa sining nga microphone. Sa technical side, ka-K5, Rimewell Alcantara. Hasta sa daso naman nga Sabado. Same time, same station, same DJ, Boom Granada. Diri lang gyapon sa number 1 FM radio station sa Bacolod City. Pagsabilog nga Pilipinas. Ining K5 News FM 101.5. Maayong gabi, Pilipinas.
2: Boom Granada! Boom.

kaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DDX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep.
2: Una,
1: mag-ida ko sa akong body odor.
2: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya nag-ida ko sa budig sa DDX Beauty Soap.
1: Kag nag-hamis ka nagbuti, gida akong nga panit.
2: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
3: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Pinoy Squalene Capsule.
3: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Energy booster.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
10: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
11: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
12: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
13: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
11: Hindi lang ganyan carrots.
13: Oo, hindi lang carrots, mga kontoran.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
11: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
10: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
10: So, hindi nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
14: Basta.
10: Ano na yung interval?
9: Maedukar ka pa.
10: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Dr. Ramil Oy, Dr. Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Dr. Ramil,
15: sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
11: Ang dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi ini man ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
15: Sakto.
11: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yu daga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil, ay kagining mga morning activities right after magbugtaw?
15: Gadako ang buyon kay aga pag akaon tinapay. Tani, inom ka dito X500 kag Mighty C, ang mga pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, mo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo dito X500 kag Mighty C, exercise ka na yun. Kay nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kung aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timba. Kaduhang gapadako boyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig kag DTX 500 kag Mighty C. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangod ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas kag ang mainit nga tubig, 55 to 71 degrees Celsius. Ang mga pagamay sang gitawag buyon.
11: Agali ka, ini tubig.
15: Siyempre, amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadulog wala sang gana kaon kun aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga. Kag siyempre parisan mo DTX 500, Mighty C, Pure C, dako ang maiban mo nga timbang labi na kun ga-exercise pagid ka kun aga.
11: Uy, mas nami daw kuno, Dok, imnon ang kape. Nadamo kalamay. Kag sudanan tinapay o bihon.
15: Ti, amo na ang kuan. Amo na ang hindi ka na matingala kun nga awala ga kupos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Kagali, para sa aga ang problema. Wala nagapainit kon aga. Ang init sang aga ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no. Sang aga suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kon aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sang mga fat cells.
11: Ang init, Dok, ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga magproduce ang madamo nga antioxidant sa ila panit kag dahon agud nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
15: Ina nga transport antioxidant, Sir GP, ang aton kinahanglan sa lawas kaangay sang tanom kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang nagaproduce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom. Antioxidant man.
11: Gusto.
15: Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kung protektado ka man sa antioxidant.
11: Magluwas yan na, Doc. Ano pagit ang nagpatambo kun aga?
15: Siyempre, ang worst sa tanan, amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Di kalabanan sa pagpagbuisyudan, Sir GP, di fast pace eh. Tanan nga dinali, masapos para sa mga iloy ang magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage, kaysa mga laswa kong aga. Kaya kung laswa yan, damo pa ka seremonyas ni Moo, no? Ang mga artificial coloring, flavoring, kag-preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo na galikanon ang imo na imo ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga, Sir GP. Parisan mo dito.

0: Agas RGB.
1: Beyond DTX 500. Pinaproblema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na. May Ampalaya Extra. Ngabuga na sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
2: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Kailan nalang subong imo?
4: Sugar.
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500
1: nagigit. DTX 500. DTC. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako galing si Abigail Luzer. Sa estudyante. Ga problem magid ko. Kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit tayo na kong ulo. Ti inom ko may TC alkaline vitamin C.
6: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
1: May TC. Papalit sa mga butika.
7: Informasyon sa ikayong law.
8: Para sa dugang pang mga binipisyo. Ngayon makuha sa adlaw-adlaw ng pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imulawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka high blood pressure ka, mag DTX 500 or kag Mighty C or Pure C ka na.
0: So lain gid man apply nom ka DTX 500 kag Mighty C. Sa man Sir JP ka trader nga balatyan among stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang ischemic stroke ang pinaka common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incident sang ischemic stroke o kon clots, meaning ang blood vessels nga nasga supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain resulting sa gitawag nila nga stroke.
9: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stress or JP no madamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals no ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells no. So ang lifespan sa nga aton nga white blood cells nagalawig lang sa nga 13 to 20 days no. Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sa lymphatic system no. So ini sila ang ginaguba sa nga mas temprano sa oxidative stress amo na nga nagapigaw no ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldier sa imuya nga lawa. So ang pag-inom no mag-inom gid sa nga DTX 500 kag Mighty C kada adlaw no agud nga hindi madamage sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers.
8: Dr. Mel?
0: So correct duk sam no ang bone marrow ang nagarelease ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stubs bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nagadistribute sang antibodies sa lawas. Importante sila nga paproteksyonan batok sa damage from oxidative stress no. Diri makatabang sang dako ang Mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million urac units sir boy.
10: There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant no along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C nga ang Mighty C reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun. No, it was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang Mighty C nga klase nga mga vitamin C within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang amon Mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag Mighty C ka, no? And because without much to say, kalanan parisan mo sa pinaka-kampyon, ang pinaka-bakod klase ng antioxidant, which is DT.

0: DTX 500. That's why ginaparis na per Minister JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
1: DTX 500!
2: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura?
1: Mag DTX 500 na!
2: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 muna!
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka!
2: Mag DTX 500!
1: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
2: DTX 500!
1: DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Yung mga blood sugar test.
5: Ilan itong score ganito?
3: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang yung mga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
6: Informasyon sa ikayong gawas.
7: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effect sa Mighty C. Pero kung hindi ka mag-clinica do you fresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
0: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
8: Biskan, ano kagwapo mo kagagwapa. Kung baho imo ilok, gaka-turn off ang mga gwapo sa imo. Mga laki sa imo. Pareho mo lang, sir boy. Kung ga-turn off kas dalo, mas turn off gagis ba boy.
0: Ang balilay, ay B.I. ka. Bad influence? Hindi, baho ilok ka. Dapat maligo adlaw-adlaw, no? Ang pares.
8: Siyempre,
0: Clinica D-Fresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
8: ako, sir,
0: hours.
8: Ako, sir, boy, di ko na hulatan 48 hours. Kaya natapos ligo.
0: Swipe.
8: Swipe ka na yun.
0: Swipe na yun.
8: Para hindi, wala
0: Doble.
8: Ka BI.
0: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica D-Fresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mga pe sang healthy coffee. DTX coffee mix. Ang kape nga gahugas imo silyula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape.
8: Sir boy,
0: mo
8: bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
0: Uy! Uh-huh. Uy, ala na. D3 Bio coffee mix. Why pata kambalok, syempre may mono laurin na. Dala na na. Pero may
8: pero
0: mga
8: samtang wala pa na, amo na himuon nyo. Ang inyo nga DTX premium butangin nyo sang D3 Bio.
0: Uy!
8: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio Coffee.
0: Wow, kampiyon. Kampiyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampiyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa ganong mushroom gintingob na tanan sa DTX Premium Coffee bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
9: Lain niya ginabubod, engineer.
0: Lain niya ginabubod. Mm-hmm. Para pugaon, extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant, which are called clavowasca and maca. No? Those herbs are rich in antioxidant. Kapan namin si mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimos ang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and can perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sa dugo. Saka tanan.
1: DTX 500.
2: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka.
1: Mag DTX 500 ka na.
2: Ang DTX 500.
1: Bastante sang antioxidants.
2: Panghontra sa mga halit ng free radicals.
1: Likawan ang baratian.
2: Mag DTX 500 ka.
1: DTX 500.
6: DTX 500.
10: Saring Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow. DTX 500
1: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
11: Ako galing si Arjen at tonsillitis ang nagligad sa kisakit kaya katama yung basang tiyo ko at Marcos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day 3 kaadlaw wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C
2: mapalit sa mga butika.
12: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Roa City.
8: A
12: Atubang sa PLDT McKinley Street,
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue,
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC,
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
5: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Informasyon sa ikayong lawas.
7: Istoryanta, ano balay ning chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc?
0: Anditoy Bayo is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But Dietri Bayo does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan na tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct. It's good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas para makuubra sila sang ila, ubra, no? Amo na ginuubra para hindi na maglapta ang ginatawag nga ang infection. But kung maglawig na, lain na, Dok Ramil. Ano madugang mo, Dok Ramil, regarding this?
8: Si Lolo Cobla, Sir Boy Herbert George Wells.
0: Oo.
8: Popular English writer na siya. Lolo Cobla.
0: Oo, sa state.
7: Dumayo.
8: Siling niya, if we don't end war, war will end us.
7: Ay, gusto.
8: Kung di mo pag-untata ng away, kira sa salon sa itong lawas, na infeksyon.
7: Among papatay si mo?
8: Damo, gakapatay tungod lang sa akwan, sa infeksyon. Ti dere nakabulig ang Dietri Bayo tungod kay ang Dietri Bayo may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod kag kaya niya tapuson, lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binimo tapos na ang infeksyon, may hubag pa na
0: nanabili,
8: may inflammation pa na katabo. So which is inang inflammation gadugang pa nga galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo dapat may BCO.
0: Correct.
8: Or ang BCO mo dapat may D3. Kaya nga man hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gitawag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang Dietri Bayo. Kag ining gitawag BCO nga may Dietri, ang Dietri nga may BCO, Sir Boy.
0: Kampiyon.
9: So of the nagina, Sir Boy, si B cells at si T cells, no? Si B cells mo na nagapang marka sang mga infected na nga mga silulabla, Sir Boy.
0: Ila pang pintahan.
9: Oo.
0: X.
9: Tapos si killer T cells amo ni ang naga
0: himos,
9: sang
0: nagapintahan,
9: nag-eliminate, nagapagwa sang ginatuwag mga infected nga mga silula. Kung damo ang namarkahan ni B cells, damo man ang trabaho ni killer T cells sa Sir Boy. Wa siya sang pahuway, pero kung naka D3 bio kita, may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang nga ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni killer T cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 bio sang aton nga killer T cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellula, Sir Boy, nagakos ina sang ginatawag acute inflammation, no? Para kuralon black o dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection para patyon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
0: Kampiyon, no? So, hindi tribayo, ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontras ang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
8: Correct.
0: Which is bad to your health. okay, ang acute inflammation is good.
8: The longer ang gira, sir boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
0: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo hilabtan na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit perme kung chronic inflammation na. Sinuna siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 Bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Tiginapasulod na ni D3 Bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild ng B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amuni ang ultimate soldier nga ginahimo sila. Hoy, sakto na, kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3 Bio, hindi lang nga ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ang inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
8: Cytokine storm, isa sa rason nga nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yang sobrang away sang imo nga mga immune system, sir boy, ang gakatabo is ang cytokine storm. Ihubagin na iya, sir boy.
0: Hubagit.
8: Kaso lang, kay pala inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha, kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posible nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, sir boy. It's the cytokine storm.
0: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita
8: kung the inflammation.
0: Ang inflammation, triglyceride, no? Basta na bala nga may problema
8: ka na hindi madudula. May mga author na ang hambal mo, inflammation is a silent killer.
0: Also. Correct. O ang balingin lang ganit, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflamed pa imulawas.
8: Puro hindi na sa mga degenerative stage. Especially cancer, diabetes, delikado, gidya, sir boy, kung ano. So, may kung ano mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
13: Inflammatory stage.
8: May ara inflammatory ko, ana, marker.
0: May markers. Cytokine markers nga magkatanaw nila, no? So, di mo makita ang D3 Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
8: So, ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 Bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na. Before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na sa kagaw, ano, dipinsa ka na daan.
0: Dipinsa ka na.
8: Paano dipinsahan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
14: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
15: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nalagin ako makabatsyag sang sakit.
14: May DC.
17: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
20: Iloilo City.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Roa City.
23: At
13: Tubang sa PLDT McKinley Street.
20: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
20: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: San Jose Antique,
20: Juan Tiong Building,
21: Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall.
20: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
21: Kulasi, National Highway,
20: kilid sang LBC.
21: Klinika de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch,
20: located at ACM Building,
21: Texas Street,
20: Corner Bread Box,
21: Kabangkalan Public Market.
20: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Sagay City,
20: Radyo Bandera Compound,
21: likod sang Pag-ibig Office.
20: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Bacolod City,
20: Ernai Street,
21: fronting Paglaum Sports Complex.
22: Informasyon sa ikaayong lawas.
23: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyong adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3Bio, Dr. Mil.
24: Ang D3Bio, hindi ba't pahango kapag inumos D3Bio matulugan ka. It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tugtog nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon ang gina-recommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3Bio is gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this D3Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3Bio, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
9: So, sa una, sir boy, hindi uso ang minatawag kaspabla sa sauna. Kay, gausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
24: Correct.
9: Oh, so, ginamoisturize gali sang D3Bio. No?
24: Subong yang, iba niya, nabuhawaan ako.
9: Teng D3Bio ay baho ah, no? Ibutang sa aton nga.
24: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
9: Why? Lubi lang.
24: Lubi lang ginausang ang butang sa no?
9: Oo. Ginamoisturize ang sang virgin coconut oil nga rasa D3Bio, Sir GP, ang aton nga scalp ko, ang aton nga skin ba sa aton nga ulo, no? Malikawan naton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrolic acid, Sir JP, nga naga-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa, duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imo nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ang imo nga kaspa, Sir JP.
23: Kung naayon ang imo nga kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga do hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, butangan mo man D3Bio kung tatlo kay Duxam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabusitan si Imoguya kung nag D3Bio ka si Imo Facer Boy.
25: Kampiyon, no? Kalaw, ay gilit sa mga ka, kas nung abim. Hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, kas pa ako. Hindi tawag ka, kas! Kumusta nga ng kas? Anyway.
23: Ito, BI ka, kas.
25: Ang D3Bio, gapan namin man sa absorption sa imo vitamin E. Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw ga D3Bio kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
24: Ga maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking D3Bio.
25: D3Bio. Oh, eh, champion.
24: Kisa tingala ka kadamo na butilya na inom nga.
23: Duhay mo ga namiskin ko.
24: Wala ko gagwapo, wala ga namiskin ko. Kulang ka D3Bio.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Wala na mi type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong yung lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 1.5 K5 News. K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
2: So una,
1: problem, magid ako sa akong body odor.
2: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag
2: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
1: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
3: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
4: Fritzy Pedreita, Baledulid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko nagamit sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
3: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sa amusini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! 4 Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. 4 Biotics, gabuling sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, 4 Biotics ka!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News K5 News FM.
9: This song is brought to you by DTX 500. Protection mo laban sa cancer. Mag DTX 500 ka.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa Pilipinas, alas 6:01 na sang aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Live mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.

Maayong aga mga ka-K5, nagapalayag na ang Sunday News Program sa Bungadlaw, Hulyo 19, 2026. Live kitang mabatian sa bilog nga radio station sa K5 News FM sa Negros Island Region. Live makita anywhere in the world, pinagi sa mong official Facebook pages ang K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa aton ng mga pangulong dinalaan na. Sa balita lokal, punong barangay sa Victorias arestado bangod sa ilegal nga pagupot sang armas. Duha ka estudyante nga nagpuli kastigo sa ilang schoolmate ginaduso nga i-kick out. Sa balita national, Granada nagsigabong sa Sheriff Agwak sa Minocon, Maguindanao, 5 pilason na. Amay nga masugat sa anak nga estudyante ginlutang sa ulo patay, gwardiya sa eskwelahan suspect sa krimen na. Sa balita international, mga one-way FPV drones nga pag-usaron sang Hezbollah batok sa Israel na intercept.

0: Balita. Kahit sa ito naman balitang sports, EJ Obiena nagdaog sang silver medal sa Madrid. Sa balita entertainment, banda nga Cup of Joe nag-perform sa Bacolod. Philippine Standard Time, alas 6:04 na sang aga. Sa detalye sang mga balita. Ang balitang lokal ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix na nagkakape ka na, nakadetox ka pa. Sa balita lokal, punong barangay sa Victorias arestado bangod sa ilegal nga pag-upot sang armas. Arestado ang punong barangay sa Barangay 12, siyudad sang Victorias, Bernes ng Gab-I matapos naman nga nagpatuman sang search and warrant ang mga kapulisan siya balay sa asyenda na si Punana. Arestado sa mga operasyon si alias Gar, 54 anyos, sa residente sa among lugar. Sunod sa Police Regional Office Negros Island Region, ginpatuman sa mga katapos ang Victoria City Component Police Station, kag Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG ang search warrant. Igipagwas ang korte matapos nga magkabaton sang impormasyon ang mga otoridad nga may armas lutang ang sospeka. Na-recover sa mga kapulisan ang isa ka hindi lisensyado nga kalibre 22 nga revolver nga may unod naman. Nga anong ka mga bala o kon 63 ka mga kalibre 22 nga mga bala kag isa ka granada. Kaso nga paglapas sa Republic Act No. 10591 kag Republic Act No. 9516 o kon illegal possession of firearms and ammunition and explosives. Sa dugang pa nga balita lokal, duha ka estudyante nga nagapuli kastigo sila schoolmate ginaduso nga i-kick out. Ginaduso sang Iloy ka 17 anyos nga estudyante nga ginpulian kastigo sa sulod sang classroom sa tong Hulyo 15 nga i-kick out ang duha sini ka schoolmate nga may kahimuan sang pagpanakita. Ginkumpirmar sang Iloy sa K5 News FM Bacolod nga sila ang ginpatawag sang tagdumalahan sang eskwelahan. Agud maistoryahan ang insidente ko po daman ang duha ka mga estudyante nga nagpanakit kag ilang nga ginikanan. Naimbitahan man diri ang babae nga classmate nga ginapatihan ginhalinan sang inaway kag ang iyaman sini nga Iloya. Wala madayon ang pag-istoryahan ay bangud wala nag-abot ang ginikanan sang isa ka estudyante nga nagpanakit kag ini ang nakatalana. Nga pati gayunon buwas nga daw Lunes Hulyo 20. Panindugan sang Iloy nga maisog niya nga ginpakigbato nga paghal o kon pahalinon ang duha ka estudyante bangod siguridada. Ang iya ginakabalaka nga basi matabo liwat ang pagpanakit kun wala na sang klase kag yara na sa guwa sang eskwelahan. Bangod na himo na sang duha nga magpanakit apisar nga yara ang ilang mga maestro kag sa sulod pa sang classroom. Ginsiling man sang Iloy nga ginpaidalom sang tagdumalahan kay eskwelahan ang iya nga bata sa modular learning. Ago naman nga mapadayon ang iya pag-eskwela pisar sang natabo nga insidente. Samtang rescue march ginpatigayon sa siyudad sa Bacolod. Masobra is okon ni isa ka gatos ka mga rescuers na nagtambong sa ginpatigayon nga rescue march sa siyudad sa Bacolod kahapon sang aga Hulyo 18. Ginpakita sa mga nagtambong ang ila abilidad sa nakalain-lain nga rescue operations kasubong sang firefighting. Pag-responde sa mass casualty, vehicular accident, kag-collapse sa building extraction, kag-pag-handle sang hazardous materials. Tuyo sang rescue march nga manginhanda ang mga rescuers sa isa ka sitwasyon kung sa rin kinahanglan lang nila magpanglakato na sa pag-rescue sa mga biktima bangod wala sang may masakyan tugas sa nagluntad nga kalamidada. Ang rescue march ang ginapangunahan sa Bacolod Disaster o kon Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon DRRMO. Kaginupdan sa nakalain-lain nga civilian volunteer o kon rescue group sa barangay rescue group sa kaga rescue group sang Murcia, Bago City, kag Talisay City. Nagupod man ang Office of the Civil Defense sa mga aktibidad nga kabahin sa pagsaulog sang National Disaster Resilience Month sini nga bulan sang Hulyo. Sa katapusan nga balita lokal, Caris District Hospital ginpakayuna. Ginpakayuna ka ginapatinluan sang Provincial Government of Negros Occidental. Ang Caris District Hospital matapos sa mga kahalitan nga dala sang asud-asud nga pagtayog. Kagang nagligad nga paglaslas sa probinsya sang Bagyo Tino. Sunod sa Provincial Administrator's Office, duwa ang mga prioridad nga intervensyon nga igapatuman sa ospital sini nga semana. Una mong pagpakayo sa mga bintana nga nagkalaguba bangod sa mga linog kag bagyo kag ang pagtinlo naman. Sang exterior sang ospital kun sarili nagausar sila sang heavy equipment kag pressure washer agud nga makakas ang higko. Sa post ni Attorney Refrando Diaz II, Provincial Administrator gin-mobilize na ni Governor Eugenio C. Lacson ang tanan ng mga departamento agud magbulig sa pagpakayo sang ospital.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Ang Balitang National ang ginadulong sa inyo sa DTX 500. Ang DTX 500 may powerful compounds nga maka-prevent sang liver damage. Available naman ang DTX 500 sa Maze and Wellness Center sa ground floor sa Plaza Mart, Bacolod City. Sa Balita National, Granada nagsigabong sa Sheriff Agwak sa Maguindanao, 5 Pilason. Duwa ka mga soldado kag tatlo ka mga sibilyan ang Pilason matapos naglupok ang isa granada sa banwa sang Sheriff Agwak sa probinsya sa Maguindanao del Sur sa barusang aga Hulyo 18. Sunod sa mga kapulisan nagasakay sa doko nagsakay sa duwa ka truck ang makadapos ang 4th Scout Ranger Company kag 2nd Scout Ranger Battalion padulong sa banwa sang isulan Sultan Kudarat. Sang duwa ka mga wala pa makilalaan nga mga riding in tandem ang naghaboy sang granada sa dalan. Nakaangkon sang pila sa mga biktima nga gilayon nga gindala sa Bangsamoro Regional Hospital and Medical Center sa kaingon nga banwa sang Dato Hofer Ampatuan. Na-recover sa crime scene ang isa ka grenade lever. Ganimbestigahan na sa mga otoridad kung sino ang yara sa likod sang pagpangatake. Sa dugang pa nga balita national, 39 ka mga inbound parcels nga may unod nga droga na intercept sang BOC sa NAIA. Nakumpiskar sa mga katapos sang Bureau of Customs sa BOC ang 39 ka mga inbound nga parcels nga nag-unod naman sa nakalilain nga mga illegal nga droga sa Ninoy Aquino International Airport kun NAIA, Bernas, Hulyo 17. Sa pahayag sang BOC na flag sang customs sa mga shipments matapos nga ginpaidalom ang mga ini sa X-ray screening kag canine inspections bangod makaduluda mga parcel. Sang ginabrihan ang mga ini dito na nakita ang mga nakalainlain nga mga droga. Lakip sa mga ini ang 4,344 gramos ang ginapatayan shabu nga gikan pa sa Pungsod, India. Kag nagabalor sang 29.539 million pesos. Na-recover man ang 5,659 gramos sang high-grade marijuana kung kush. Nga nagabalor sang 8.488 million pesos. Kag 107 gramos ang ecstasy nga nagabalor naman sang 3.4 million pesos. Gin-turnover na sang BOC sa Philippine Drug Enforcement Agency kung pwede ang mga nakumpiskar nga droga. Samtang amay nga mas ukon masugat sa anak ng estudyante ginlutang sa ulo patay, gwardiya sa eskwelahan suspect sa krimen. Patay on the spot ang 30 anyos nga amay sa probinsya sang Rizal matapos nga ginpalapitan sang gwardiya sang eskwelahan kag ginlutang sa ulo. Nagluntad ang krimen sa atubang mismo sang bulutuan Webes sang hapon Hulyo 16. Sa Barangay Prinza sa Banwa sang Teresa kag nasaksihan sang pila ka mga estudyante. Base sa allegasyon sang utod sang biktima sang tinalikdan nga semana, ginsita sang suspect nga gwardiya ang biktima ang amay bangod sa pagsulod sa eskwelahan agud sugaton ang ianak nga grade 3 pupil. Matapos ang insidente nagpangayo man sa pasaylong gwardiya apang wala sang ihibalo ang pamilya nga nagdumot ang gwardiya sa amay. Madasig nga nagpalagyo ang gwardiya nga suspect matapos ang krimen. Nakibot kag nagpalagyo

0: Kayang isa ka grade 4 student sa Cavite sa Hulyo 3. Kasunod sa gipatigayon nga pagpurga sa mga kabataan sa eskwelahan. Ginahingi man sa ahensya magirikanan nga padayon nga tugutan ang ilang kabataan nga magtumar sa bulong. Dugang pa sa ahensya kapintatlo karikada na nga ginagamit ang bulong nga pampurga sa kabataan. Kagini ang ginrekomendar man sa World Health Organization.
1: Balita International. International.
0: Ang balitang international ang ginadulong sa inyo sa D3 Bio. Ang D3 Bio may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig batok sa impeksyon. Sa balitang international, mga one-way FPV drones nga pag-usaron sa Hezbollah batok sa Israel na intercept. Na-intercept ang Syrian Defense Forces o kung SDF ang mga one-way first-person view kung FPV drones nga pag-usaron kung tanis ang Hezbollah batok sa Israel Birnes Hulyo 17. Sunod sa report sa Syrian State News Agency nga sana ginpahayag sa Syrian Ministry of the Interior nga ang shipments ng FPV drones ang na-intercept malapit sa Syria-Iraq border. 150 tanan ka mga FPV drones nga mayunod ng mga bomba kag ang na-recover sa mga otoridad. Bangod sa tuyo nga pagsmuggle sa mga FPV drones, ginmanduan ni Syrian President Ahmed al-Shara ang General Authority for Borders and Customs ng Syria nga pabasugon pa ang ilang pagbantay batok sa mga nagatuyo ng mga smuggle sa mga armas sa ilang nga pungsod.
1: Balitang Sports, Sports, Sports.
0: Ang balitang sports ang ginadulong sa inyo sang Mighty Sea. Nagabulig naman ang Mighty Sea sa pagtino sa dugo kag pag-maintain sang masulhay nga blood circulation. Take Mighty Sea, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita sports, EJ Obiena nagdaog sang silver medal sa Madrid. Nagdaog ang Filipino pole vaulter nga si EJ Obiena sang silver medal sa Meeting Madrid 2026 sa Biyernes, Hulyo 17. Na-clear ni Obiena ang 5.85 meter jump. Nakuha naman ni Bo Candalita sang Germany ang gold medal samtang bronze medalist naman si Pedro Buaro sang Portugal. Sa subong si Obiena ang kunang yara sa rank 14 sa Men's Pole Vault World Rankings.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Ang balitang entertainment ang ginadulong sa inyo sa DTX Beauty Soap. Sa balita entertainment, banda nga Cup of Joe nag-perform sa Bacolod. Nag-perform ang banda nga Cup of Joe sa syudad sa Bacolod kapon nga adlaw Sabado, Hulyo 18. Ilinggin patigayon sa SM Sky Hall kung sa rin kaupod sa mga ini ang kun nga nag-perform ang VXON. Gindagsa naman sa mga tumalanaw, labi na sa mga pamatanon ang mga concert kung sa rin. Nag-enjoy ang mga ini sa kanta nga gintukara. Lakip sa mga miyembro sang Cup of Joe, musanda ay Gian Bernardino, Rafael Ridao, Gabriel Fernandez, CJ Fernandez kag Sen Gareza. Good morning, good morning, good morning mga ka-K5. Happy, happy Sunday! Good morning sa aton mga K5 nga nagatanaw subong sa aton nga FB Live. And of course, no, sa tanan nga nagapamati sa radyo. Good morning, good morning, good morning sa inyo tanan. And of course, no, good morning man mga K5 sa tanan naton nga mga K5 dirahang aga pa yan nagbugtaw. Kaiti, today is Sunday. Siyempre, kay Domingo, aga pa magbugtaw, kaga magkadto sa simbahan. Good morning kay Ma'am Bings Delphine, kay Mama Maylin Joy MC Dion, kay Ma'am Bings Delphine, kay Sir Leonardo Relos, kay Ma'am Rosie Magbanwa and kay Ma'am Marilo Salinas Dolumente. And of course, no, good morning madra kay Sir Ray Sendico. Good morning.

0: man sa Family Basa dira sa may Moises Padilla. And dira naman sa Family Basa dira sa may Barangay Singkang Airport. Good morning, good morning, good morning sa inyo tanan. Time check, it's 6:19 a.m. Magabalik kita pagkatapos siniya.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lamas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagbabaskog sa lawas.
1: May Mabaka, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: pwede, magid ako sa akong body odor.
7: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
8: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Playtime Entertainment.
5: for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy!
15: Charmy, let's go with the flow.
20: Man, kita mo bang nakikita ko?
21: Oo nga, kitang kita.

0: kita.
1: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na!

0: Good morning, mga K-5! Welcome na naman kamo sa aton sining ikaduha nga edisyon sa aton nga Sunday News Program. Well, iniliwat ang inyo ka K-5, K-5 Troy Lawrence Basa.
1: Isa kalupok, Boom Granada.
0: Well, good morning Sir Boom.
1: Kamusta? Good morning, happy Sunday morning. Yes. I'm good, I'm happy. How about you?
0: Happy Sunday, walari eh, tahom Japo.
1: Tahom Japo, fresh.
0: Kamusta ang imo nga weekend?
1: Ati nang labak kita, nang himos.
0: Himos ano?
1: Nang himos balay eh. Kag syempre nag-live-live, nangatag pa Gcash, pa Cash G.
0: Wow, grabe kayo naging dyan, no? Yayamanin ka naging subong.
1: Hindi mo na, amo nang pamaagi ni Boom Granada, bisan pa paano Troy, makabulig kita sa aton isig ka pareho.
0: Wow, game proof. Pagkito guys, feel ko ano na isa na nakalibo.
1: Ang ara lang.
0: Wow, o ika-comment-comment ko na bala.
1: Hindi ko makita.
0: Wala mo kuro ginatan, ah. Huwag na bulag-bulagan, makong-comment.
1: Wala. Actually, kadabo, bigka comment, no? Ano lang ba advice ko sa mga comments? Comments?
0: A very showbiz ang atake mo, ha?
1: Siyempre, wala ka panalad kay Boom Granada. So, advice ko sa atin, dara ng mga ma-join kay Boom Granada, mga pa-Cash G, no? So, the more you comment there, the more you chances
0: get a chance
1: of winner.
0: Oh, wow!
1: Winner, yeah. So, abang-abang kung hindi naman kita mang drop.
0: Correct.
1: Uh-oh.
0: Speaking of mga nag-comments, K5 Boom, shout-out na rin natin, no? Tala natin yung mga K5. Nga tinagabantay man subong sa aton nga FB Live. Good morning sa aton ka K5, kay Ma'am Junie Mayritita, sa kay Ma'am Bings Delphine, good morning. Kay Mama Rosie Magbanwa, kay Ma'am Ann Placer, good morning. And of course, good morning man sa tanan nga K5 naton, no, nga nagapamati on air. Good morning sinyo tanan.
1: Oo, dira Troy sa Burgos Market, Libertad Market, Central Market, sa mga Iloy dira nga ready na nga magkagto sa simbahan. Don't forget nga magtimplahan si Mrs., no, or si Mister sang DTX Coffee Mix. Amo man si Mrs. Timplahan yung mandira, no? Si Flor Deliza Espinosa, morning Sir Troy and Boom Granada. Si Ma'am May Dagay, kagdara sa Sagay, good morning kay Mami Rosie Magbanwa. George Pinida Gaspi, good morning man.
0: Yes, good morning man kay Five Boom sa mother ni Miss Colleen Cubia.
1: Oo.
0: Kilala mo ba siya?
1: Yes! Tita Wilma Manzanares, yes. Cubia, and of course kay Chuchay.
0: Chuchay! Kamalong ka Sir Boom.
1: Ano?
0: Ara ko to gapon.
1: Ay, Todd? Nag-upod ka?
0: Ako na to yung nagbato-bato. Ako, charot lang. Mas yung upod ko si Miss Colleen.
1: Ay, Todd? So, kamo to ng taklas sang Bangkok nga Santol?
0: Oo. At ikaw lang. Nakatilaw ka pa Santol?
1: Yes, of course. Lipatala ni Colleen ko biyang iban si Boom Granada, hindi. Wow. Gindalaan niyo ko gabi. Tapos may ala to sang do chicharon.
0: Oo. Ang maganin ni, ano, ni Tawil Maho nga.
1: Ano? Hindi ka mustay man ko?
0: Oo, eh, siyempre, ikaw ganin na idlaw sa ganin sa imo.
1: Ay, Todd!
0: Tapos sa malya na, oh, gipadalaan ko si Bob sa lasang manok? Sa manok na do piso pala. Kaso doon, wala mang kaluwas siya ang piso. Ay, ginuto yan na yun.
1: Oo, actually, ipadala ko tawin, ma, makon mo si Colleen Cubia. Halin siya sa La Carlota. Tipiso pa lang, Troy.
0: Sige, ginuto
1: ko lang. Ganin lupad ko sa series. Ano sa karton, yung bako na sa conductor. Ano na da, ma, may mga piso ka na yun dala. Tapos ka program ko, degin mo yan ko, di ho, lupad-lupad. Then after a month, goro, siyempre, kinin ako kayo, latbla, Troy, ginloto ko,
0: wow.
1: Bata pa.
0: Anong yung mo ginloto?
1: Hindi pa matured. Tinolang manok.
0: At humukumok na ikipiso pa lang, ginloto mo na.
1: So, wala ikipin padalaan ba? Kung kabalaw lang kunara ka to. Tanin yung comment naman ko siya.
0: Mapadala si Garitani.
1: Tingnan mo lang mo kinalaan.
0: Piso, kasabal niya ba si hindi mo na pagpadako, kinotoon mo naman.
1: Hindi ah. Tita Wilma, baka naman. Ara to galing.
0: Ara ko to, kabalaw ka ng sudan, ito na mo. Namit niya kasag.
1: Oo.
0: Oo,
1: hindi ka
0: ba
1: pa hindi ka ma-allergy naman?
0: Bilo, grabe siya. Oh, hindi ko yung allergy sa seafood. Allergy lang ko yung sa
1: ara
0: mga...
1: Ara ka ba ito sa family banding? Ikaw to yung picture, Goro ay.
0: Oo.
1: Ikaw to yung picture?
0: O, isang gabi na to sila yung nag-dinner.
1: So, nagapas ka lang isang...
0: Isang aga na
1: yan. Okay, that's good. Actually, wala pa kami kakita na yung tawil, ma.
0: Ay, to.
1: In person, oo.
0: We,
1: tuwad wala pa.
0: Abi ko nagkanto ka to.
1: Wala pa ko kami nakaagit kita na, hindi tawil ma.
0: Ito
1: o. Oo. So, ano, nag-communicate lang kami na through Facebook Messenger.
0: Ay, wow.
1: Oo.
0: Ito, ano, nag-ano ka to galing.
1: Ay, that time nga, before magkita na kami tani, that time to Troy, pandemic to.
0: Ay, okay.
1: Radyo Bandera Days. Oo. So, wala, nagdayon, kayo doon wala, doon dito pwede ka-travel from La Carlota to Bacolod City. Then, after na, doon nag-busy na si Boom Granada, nag-busy naman si tawil ma. So, amo na. Amo nang istorya.
0: Next time, eh, dapat makadto, tato kompleto.
1: Nagaanta, ano,
0: oras,
1: time.
0: Oras. Oras kang panahon.
1: Kaya ang oras kamahal.
0: Wow.
1: Diba? Ay, so dapat mo spend kita quality time sa mga tao nga kapalangga man sa aton.
0: Hindi kag subonggid siya. May time na kinaglata man magpulong-pulong. Awesome!
1: Ala, hindi na yan. Amo na ako kisagali ka ako sa inyo sa mga pulong-pulong nyo.
0: Gahaw.
1: At the end of the day, si Boom Granada.
0: Ang kakabalikan. Nyo. May pagpupulong na naman.
1: Kabalo ka naman yung so, galikaw-likaw na si Boom Granada. So, sa mga, you know,
0: para safe, para, oh,
1: para
0: safe.
1: Safe. Less talk, less mistake.
0: Wow. I mean, speaking of, amo na rin kita itong topic, subong aga, K5 Boom.
1: Yes, what's that?
0: Kay uso, subong nga question sa Miss Q&A, bala sa It's Showtime. Yung pamangkutan candidate, no? Nang okay lang bala para sa imo, nga himuon mo friend ang enemy sang friend mo. Oh. Diba? Karami sa question, no?
1: Yeah.
0: Ano, ikaw mamang kutunta ka, okay lang bala si mo.
1: Okay lang bala sa akin, nga himo, for example, friend kita na duwa.
0: Oo.
1: Friend lang kita duwa kung
0: pero kontra ko sa friend mo man.
1: No? Explain nila sa mga tao, friend kita kung ga-program.
0: Ano, grabe
1: after
0: ka?
1: Minute naman kita, oy, friend.
0: Oy, friend naman lang ka duwa.
1: Friend kita, gali. Oh. So, ang imo question, ang topic na subong, what if ang friend mo,
0: uh-oh,
1: enemy mo, di ba friend kita na duwa?
0: Oo.
1: Tapos may enemy ka.
0: Oo. Friend mo yung enemy ko.
1: I-friend yung enemy mo.
0: Oo.
1: For me, okay lang.
0: Okay lang, nga.
1: Because wala man kami akalainay nga buot nga duwa. So kung may issue ka mo nga duwa, kamo lang.
0: Uh-huh.
1: So kung maayo siya sa akon, maayo man ko sa iya.
0: Correct.
1: 'Di ba? Anong akon binga paki sa inyo nga duwa nga inaway?
0: Uh-huh.
1: Kay kabalo ka try, hindi ko ya tao, for example, boom, hindi kami nablamayuhan. So maupod-upod bang ko sa imo nga kontrahon ko man siya? No. Kung hindi kamo ya mayo, duwa kamo lang ya.
0: Kamo lang. Uh-huh.
1: So kung kami kung okay man siya sa akon, okay man ko sa iya.
0: Mm-hmm.
1: Amo na. Easy as that.
0: Chak to manggit. Diba? Kasi siyempre, kung kontra mo, hindi mo sila yung mga kontra mo, kontrahon ko man. Doka mo
1: diba?
0: Na.
1: Diba? Kuha mong point?
0: Kuha ko, ah, siyempre. Diba? PowerPoint.
1: PowerPoint. So, muna, Troy.
0: Uh-huh.
1: Hindi ko kilanan nga kontrahon ang imo enemy because friend kita nga duwa.
0: Pero siyempre, lilain mataya sang pag ano yan, no? Lilain mataya sang mga sabat sa amo na kapamangko. May iba niya nga tila iman niyang sabat, di ba?
1: Oo.
0: Pero ikaw yan.
1: Pero may boom grande, amo na. Pero kung may pitik.
0: Subuot, kagigigali.
1: Hindi mo mabalaan. Pero kung may pitik, be, may pitik, be.
0: Kung ikaw lang inilabtan.
1: Oo, siyempre. You know, boom granada naman.
0: Uh-huh.
1: Oo, so, amo na.
0: Ito,
1: and of course, kung ishare, actually, hindi ko na pwede ma-share eh.
0: Kaya doon
1: na, amo
0: man the way ka magamal, subong nga doon ka play safe how.
1: Siyempre, kaya tanaw si ano.
0: Asos, may iniingatan.
1: May iniingatan. Pero, siguro, mahimo ko man na eh.
0: Ay, wow.
1: Kung may balaan kong side sa akon yung friend.
0: Oo. Kaya ang miyara, tubi sa Miss Q&A nga, muna bala Sir Boom, kasi siyempre duwa ang candidate.
1: Oo.
0: Tapos, nang lainanay sila nga duwa sa bat. Ang iba, may ang isa gusto niya nga ma-friend, okay lang daw. Then ang isa naman niya, hindi ko no gusto. Isay-isay ko kung paano yagin sa bat. Ang isa gusto niya, Sir Boom, nga, I mean, okay lang kung nga mangin friend, sa from mangin friend mo, ang enemy sang friend mo. Kahit yung bal niya nang kumbaga bala do ikaw na lang kuno ng mangin taytay or mangin bridge bala nga mangin mayuhay sila nga duwa. Nan kay ti syempre hindi ka man niya dapat siyang manugsot-sot kaya kay ti di ba? Kay biya ra ko na kilala mo Sir Boom mo.
1: Okay, kilala ko man.
0: Dula.
1: Play safe, ah.
0: Ay, di, sa school niya, sa school,
1: okay,
0: sa school.
1: Ate okay, ah.
0: Ara balang nang do kabalimbing lang siya sa middle. Tapos siyempre share run mo sa
1: mga sa middle pero gina-share man sa piyak to.
0: No? Siyempre kay gasalig ka man sa iya. So i-share mo sa iya ang mga hibubunot mo, mga problema mo sa life.
1: Yes.
0: Tapos gibot ka na lang nga nag-aabot na to gali sa piyak sa mga enemy ang ginpang share mo. So muna ang iya nga ano nga dapat kuno kun ma-friend mo kuno ang enemy sang friend mo. Kumbaga ikaw na lang ang mangin bridge nga magmayuhay sila. Mm. Ang sa piyak naman niya nga answer ya nga hindi sa gusto nga mangin friend mo ang enemy sang friend mo. Kisara-sara niyo lang kisara sa mo.
1: So ginanamin mo nga hindi gusto ang friend mo nga maging friend sila sa enemy mo.
0: Oo.
1: Amo na.
0: Kaya yung bal niya ko no nang dapat ko no yami ara kagid sang ginapanigan.
1: Mm-hmm.
0: And then nang ti syempre kay kun baling kay kun tunga ka ko niya Sir Boom ya. Do ka amo na ibalimbing o pula puti kaya kuno kun di na may kayuhan doon.
1: Kun di may bigay dito ka.
0: Oo, na mo na. Hagan bal niya pagid ko no nang ang friend ko no sang tanan, a friend of all is a friend of none ko no Valya Sir Boom. Nami mo sa sabat yati duwa sila may pareho nga nami nga sabat lay nanay ang ila sining nga ga contradict ang ila sining nga mga sabat pero ti may mga point balahaw. Pero syempre lilain man tayo nga mga perspective no kag POV
1: yes
0: no?
1: Point of view
0: pero mas nami ang imo ya eh no kay dumihibubunot gitu ya kaginay ya
1: I mean right I am correct diba?
0: Correct ka correct ka
1: so liwaton ta no mga kakifay kung pamangkaw ta si sining nga aga. Kung may friend ka be,
0: uh-huh.
1: Tapos may enemy.
0: Friend mo ang enemy sang friend mo.
1: Muna. It is okay ba lang?
0: Pangko, tunda sila, okay lang bala sa inyo mga K-5 nga mangin friend mo ang kontra sang isa mo pagid kaabiyan? Ote?
1: Pero para sa ako niya, okay lang. Kaya wala man kami inay nga buot.
0: Kumbaga, kung wala
1: mo lang yan,
0: kung wala ka man lang niya ginahilabtan niya,
1: ano ba ang gad-gad mo kita ibig ang kontrahon mo man siya, be?
0: Correct. Kaya biyara, nabi nga kay Five, mga grupo-grupo.
1: Oo, high school.
0: No, grupo-grupo.
1: Diba? Kaya mo na high school.
0: Sino kontra mo kay kontra ko man na? Doka mo na blow, diba? Diba?
1: High school life.
0: Ay, high school life.
1: Diba? Na, ganyan na.
0: Pero wala na na yasubong sa imo.
1: Sa work?
0: sa work ya. Nasubong sa mo na nga edad, kaya experience mo pa na.
1: Okay, subong, ginapaminsa ko, Troy, kung paano na lang palanggaon ang akon mga abiyan. So doon na tamaran ako na yasama.
0: May abiyan ka gali?
1: Wala.
0: Ginabiyan-abiyan ka lang.
1: Oo. Okay.
0: Ah. Oh, so sa. Ara na si Tita Wilma. Ho, ang banya sa bong.
1: Si Tita Wilma man sa Naris Kubia.
0: Ang banya sa bong. Damo na subong patalikod niya pagbuno nga friend. Iba na gapang. Sasko pa. Ay, Tita Wilma. Ang mouth ha.
1: No, gani. Tita Wilma, mo gina mga tao. Iya subong, no? Do, hindi, wala sila kabalas
0: lang. Correct na, Tita Wilma. Diba? Ang ibang doon ka namin namin ilang sa tubang mo, no? Doon ka buot-buot. Tapos pagtalikod mo galip yung mga kamalamalahanan na ginahimo against sa imo.
1: May naghimo mo na si imo na?
0: Secret mo na yung
1: sa akin, guro wala.
0: Ay, toon.
1: Tapos tingnan nila eh.
0: Ibalik mo, ibalik mo.
1: Ipakita ko sila kung paano ang isa kalupok.
0: Gapati ka na sa mga muhamon ng mga butang. Like for example, kung may ginimo si mga kalainan balang isa ka tawo, like for example,
1: magabalik sila karma
0: doka dark magic
1: of course hindi subong pero sa pila ka adlaw.
0: Okay,
1: so amo lang ba ko si Mutroy nakasala man kita sang una.
0: So gapati ka sa mga evil eye na
1: yeah maybe question mark.
0: Kumiyara, mag-inabig isa, Sir Boom, no? Nga doon ka, mayo sa'yo sa tubang mo, tapos pagtalikod mo yun doon.
1: Oo.
0: May buno na gali.
1: Siyempre. Diba? Normal.
0: Wow.
1: Pero saan na mag-ulang ba ng sulod?
0: Oo, si Itan.
1: Hindi, wala ko na kumbala. Si Itan.
0: Grabe ka.
1: Duwa nagsulod.
0: Hindi ka mo okay ni Itan, Subong.
1: Okay kami ni Itan. Itan James pa yan.
0: Idol na, no?
1: Idol. Number one vlogger dira sa Mansilinga, no? Kahit Wilma, depende sa sitwasyon. Ako daan, advance mag-isip. Malay mo, kungin, ano niya siya?
0: Gin
1: damsugo.
0: Oo.
1: Na siya yang magpakuno-kuno.
0: Kung ginsugo na siya
1: guro sang ano. Type. Mo ginabasta basta mga senior na kaka-type.
0: Pero na bibilas din Tita Wilma kahapon Sir Bong. Kay grabe gin mga advice niyo sa akon sa live.
1: Oo. Ano mo na si Tita Wilma, grabe na mag-advice.
0: Grabe si Tita Wilma. May pinagmanahan gani si Kulin Cubiano.
1: Oo. Grabe, ano na siya sa una DJ?
0: Oo.
1: Oh, dear Wilma.
0: Ay, wala to.
1: DJ na sa una.
0: Irito mo naman.
1: Hindi tuod na bala si Kulin.
0: Sa
1: elementary kami. Ay, DJ na siya, oo.
0: Dear Tita... Oh, manay, wee,
1: sa Kalatraba, oo.
0: Ay, true. Tingala ko man niya kagapon.
1: DJ Wing Wing, yung pangalan.
0: Ay, okay. Tingala ko man kagapon, yung isa lang kapamangkot ko siya. Sabat siya na yun.
1: Oo, amo na siya.
0: Oo.
1: Huwag sa akin, off ko na yung mic sa una. Joke lang.
0: Grabe sa tamil.
1: Joke lang ta. Good morning man kay Carmela De Lima. Please greet my hubby, Salvador Bumbong Tikar. Bago pangalan ni Ta Jingle Tikar, dira sa Barangay Granada.
0: Ano
1: sa
0: kalupok
1: dira sa inyo, ha? Ambot kong siya ni si Carmela De Lima. Habi niya si Salvador Bumbong Tikar man eh. Good morning dira sa inyo.
0: Ambalya, that's backstabbing Sir Boom and Sir Troy. Yes correct, good. Ambalya, kung ambalya ni Ma'am May Dagay, kung okay lang kay... Kung okay lang sila lang man tumialitan. Correct man,
1: hindi ko lang pati siya, ya?
0: Nga.
1: Si Ma'am May Dagay, si Ta Jingle, si Ta Julie.
0: Mga kabaro mo na.
1: Si Ma'am Bings Delphine. Timuangwang ko na. Mga Wanga Bells ko na.
0: Ay, okay.
1: Meron kami na GC. Ay, wow. Wanga Bells.
0: Ang bala gani ko no, kung sila lang ito yung kumiaway, sila lang niya eh.
1: Oh, amo na ganyan ba ko si mo? Kung kamo lang inaway, kamo lang inaway, tamaran ko sa mga away-away. At Troy,
0: ano ko yung pagdalahigo?
1: Mas palang gaalang yung blasibom Granada, kay palang gaon taman
0: correct.
1: Ka.
0: Correct. May chika, mga blasir bomb sa high school. Kaya ano siyempre, may, oy, graduate naman ko yama, dali na lang ko maano. Dali ka na lang yung mga spill
1: out. Dali mo lang ipautwas ang imong nabatsyagan. Pila na, 5 years ago?
0: Hindi, ito siya, 4 years ago.
1: Ah, 4 years, tubo-tubo man lang tayo.
0: Hindi, sapat ka to, igugali sa eskulahan.
1: Sapat ka?
0: Sapat?
1: Sabi ko sapat ka.
0: Grabe ka sa ako na.
1: Apat ka tuig.
0: Sapat ka tuig. Siyempre, may mga grupo-grupo sa school, di ba, Sir Boom? For sure.
1: Ano ka, mga Sputnik gang, mga muna?
0: Hindi, gage. Grupo-grupo, wala ka mga squad-squad na, mga friends mo sa eskulahan, wala ka friends, aw.
1: Parang iya ko pa ya. Tamo ko yung friends, biskan, damo ko friends pala. Biskan janitor, e-bike driver. O, mga friend ko na.
0: Mga amigo. So syempre, nang ikabalo, kung may experience ka man ng ati, may mga friend, may mga group of friends ba sa school.
1: Circle of friends.
0: Oh, circle of friends. So syempre, ga kis agili nawa, ga kontra na. Ti may times na Sir Boom, nga ang group of friends ko, no, kaaway ang piyak naman yung friends. Ti syempre, sila lang na yung may away, ako yung bugno-bugno. Ti may times siguro feel ko nga, no, gasungod-sungod, garo mga friends ko man eh. Kaya ti nga, ayaga bugno-bugno, pa kuya sa piyak, ti yung grupo ya. Ti sa ako naman ya, ti samtang wala.
1: Dugan na brainwash kagali nila eh.
0: Hindi man
1: kung group Y ka mod, hindi ka to magsapal sa kontrata.
0: Pero wala man nila girambala muna, pero do
1: gaka-feel mo lang
0: balaya ha. Tapos sa muna eh, ang bako lang
1: mga ano ni mga bae or mga uyab ni or mga lalaki, mga friends.
0: Siyempre, mga girls, mga friends ko, ano po
1: yung uyab. Tapos ang kontra nyo to, mga uyab
0: mga man. Girls man eh. Wala mo all girls kami sa MASCOM.
1: Ah, college. Ambal mo high school.
0: College.
1: Ah, okay. So,
0: tapos sa muna na yun, Sir Boom. Tapos siyempre, nang...
1: Si anong singer ay?
0: Sino na? Hindi ah. Uy, si ano?
1: Wala kami ka-mention!
0: Si Paolo, yung friend ko na!
1: Sino ka, Paolo?
0: Si Paolo Villino.
1: Hindi ko kilala ya. Layo yung sige na nabed ko ya.
0: Tapos, grabe ka.
1: Wala ko yung nag-drop name.
0: Oh, so sa. Uy, friend, kami na BFF kami na nga doon.
1: Sino ka, di?
0: Ni Secret.
1: Ah, okay.
0: Tapos, sabi mo na lang, Sir Boom, ng ano, tapos siyempre, gambal mo ko yung, hindi mo silingon niya nga kontra, nyo ba lang nga muna ako. Kontrahon ko man, kaya wala man sila yung may nahimu sa akin, nga malain against sa akin.
1: Yes.
0: Agisa pa nangin mabuot sila yung sa akin. So, kung sa inyo, yung may malain sila nga ginbuhat, hindi ko na yung pag-i-deny eh, nga maging buhat sila sa inyo nga malain. Pero ito siyempre, nang samtang wala man sila yung maging buhat sa ako niya kalainan, migahon ko man sila eh, no? Bugnohon ko man sila.
1: So ano ginihin mo sa mga friends mo?
0: Wala lang, na-accept na lang nila sa dugay na.
1: Pero sila, never gin sila yung nag-ano?
0: Oo eh, malang naman sila. Baka...
1: Schoolmate, classmate?
0: Nang classmate.
1: So, doka, ano gila sa'yo mo? Competitive?
0: Oo, competitive. Wow. Ikaw naman yung wala kaya experience, mga mo na, Sir Bo.
1: Actually, ara eh.
0: Ito, ano mga barkada mo yung sa una? Mga lucky ba? Or pag gusto lang?
1: Bisa na mga wanggo.
0: Oo. Sa school na?
1: Oo.
0: Ito,
1: Mga ano eh, as a friends high school, mas more ko friends ang ano, high school.
0: Ito.
1: Mas namian ko high school life compare college.
0: Kamusta ba naging mga high school life?
1: Very happy eh. Wala ko yung kabaloy, nga buwi na namun. Because ka-enjoy ako sa high school ko. Ito.
0: Sobrang ka-enjoy, wala na natuntoon.
1: Ara eh, syempre. Oo. Na-stress ko sa high school ko.
0: Nga how?
1: Syempre, isa nga ito, mga tulunan eh.
0: Grabe ba lang nun, true na sa high school. Abagan ni nila, ano ka?
1: Mas nami bala, Troy, kung ang imo, mas na ano ka sa high school ka, para pag college mo, hindi ka na mabudlayan.
0: Diba? No ka?
1: Kaya sa college ka, more ka sa ano eh, mga major subject na bala. Mas namian ko galing, ay sa high school ko, amuni ka namin, galing sa high school ko. Kaya kung sa high school ka, nga pa, do ka baliwala mo lang.
0: Manad ka pagka-college mo.
1: Pagka-college mo, balda ka gito, Troy.
0: Oo, kasi siyempre, grabe, balay pa, tsanaya bala sa college.
1: College yan, hindi ka gyay mo, yung mga ligoy-ligoy, hindi na iya.
0: Correct, oo.
1: Oo, tambay-tambay, hindi.
0: Gang ka lang yung tatlo ka, absent. Maka-quiz ka mo. Sa semester, no?
1: Maka-quiz ka mo yung 1 to 100, ya.
0: Correct, no?
1: Na-try mo, di ba? 1 to 100.
0: 1 to 100,
1: pala. 1 to 100, kulang pa na. Dungangan pag ina-pulo ang kisa.
0: No, may bubunuot ka ganyan. Diba?
1: Pro.
0: Sa essay, no? Grabing essay.
1: Yes.
0: Sa college, sa high school. Yati kay multiple choice niya. Oo,
1: makapanunod-nunod ka pa na.
0: Diba?
1: Ano na, tol?
0: Tapos diba? Sa college, identification na yan. Diba?
1: Eyes on your paper.
0: None. Boys at
1: one
0: the back.
1: One seat at pa, ano? One seat
0: apart. One seat apart.
1: Apart, no?
0: Boys at the back.
1: Basa.
0: Wow.
1: Eyes on your paper. Diba?
0: Well, keep your cell phones.
1: Oh.
0: Bawal daan so, mag-share ko lang. Maglingi lang sa ulo. Bala. Magkamuli na gamay ho. Oh, basa.
1: Ay, ka-stress ko yun. Doon, hindi mo na pagbalikan. Kung mga panahon nga muna, no?
0: Correct.
1: Pero happy kita ah, sa mga teachers dira naton nga sila ang nag-tay-tay kung sa iin kita subong, no? Madamo nga salamat sa inyo, tanan-tanan. So, back to our topic, no?
0: Abalit, si Tita Wilma, Sir Bomo. Abot ko ang tabo nga may malaing nga tuyo. May moto nga, nagapadulong palang kamo, nagapuli, inakoy.
1: Correct.
0: Grabe sa.
1: Kasi kilala rin tayo, Wilma, mga enemy ko eh.
0: Ala, grabe.
1: Kilala yun na, oh. Of course, Wilma, man sa Nariscubia.
0: Nugay ka, kaya ano na sa'yo bala, alam na lahat.
1: Oo, of course, gani.
0: Nag-ibot yun, Sir Bo. Kaya ito siyempre, nag-chika-chika kami bala sa gwa, sa birha nila. Birha. Tapos, nag-ibot ko, nung bala, nalilitang about sa life ko.
1: Ito.
0: About sa akong parents, balaw.
1: Ito.
0: That's
1: good.
0: Mo.
1: At least, kabalo siya.
0: Gani.
1: So, grabe niya siya mga advice.
0: Grabe bala. Very, ano, si tita. Damdam mo. Ganyan siya mga wisdom.
1: Oo. Dapat i-apply mo na.
0: Oo.
1: Kaya kung hindi mo pag-apply sa self mo, at the end of the day, ma-realize mo, ay, tuod gali ang bal ni Tawilma, no?
0: Mm-hmm.
1: Nga dapat gali mga sawa ako, kayo magtigulang ako, paano na lang ako? So, Troy, pangasawa ka na.
0: Wow. I-advise na rin sa kaugalingon mo, Sir Bom.
1: Actually, hindi ko mag-settle down because feeling ko kulang pa sa self ko.
0: Mm-hmm. Ano danay nang sa self mo na yung care, hindi anay sa iban?
1: I don't need love.
0: Ano? I don't grabe ka.
1: Actually, basta mo na...
0: do not sit ka subungaw.
1: Actually, mag-happy ako kung ano ako subong.
0: Oo.
1: So, pero say mo eh, di ba hindi mo kilalan sa partner in life?
0: Hindi kuya.
1: Di ba?
0: Oo.
1: So, feeling ko eh, kulang sa akong Troy.
0: Kagisa mo, Mr. Boom. Ang ako niya, ikaw gusto mong bata ka?
1: Hindi, gani.
0: Tigakig ka man, namangkot lang
1: okay,
0: ko.
1: Okay, kulang pa gani sa akong mga kilalan.
0: Di ba? Ano ka mo na bala sa buong panahon in this economy, ha? Di ba? Kabudlay, so, nagigyan nga makabata. Kaya ka mahal na sang tanan-tanan.
1: Pero ang tingala ko bala ibang Troy, nga makaya man nila, tagilat bata, tagduwa.
0: Oo.
1: Tikay mi age ta bala mga 20 plus no.
0: Mi age ja bigini kanan yang ginay mo gujan tanan mo provide lang ang kinahanglanon sang kabataan nila. Pero syempre kung hindi mo man ya kaya mag-provide, hindi na lang magbata dana.
1: Yeah, correct. For example, ba ikaw may bata ka, tapos hara ka pa sa balay nyo, tapos ang imo bata ipakungkong mo sa iloy mo sa ginikanan mo, tapos mangayo ka da kung wala ka kwarta.
0: Correct.
1: Kauluya na iya, Troy.
0: Pagkaraw ay sir, bumiya nga ti dapat ani pahuway na niya sa mga katigulangan, for example, sang mama mo ba.
1: Tapos
0: gaan mo pag obligasyon niya sang kabataan niya.
1: Oo nga. Ikaw amo na ipakungkongon mo, tapos ikaw malagaw-lagaw da mga barbar mo na. Do hindi ko na abi amo na kind klase nga tao. No? For example, ba mga sawa ka, tapos da ka maista sa puloy-an sang imo ginikanan. Tapos hindi ka magkuha sa mabantay sa bata mong iloy mo ya nga tay mapahuway na, ma-relax na amo na pabantay mo sang bata mo. Tapos ginakulang ka pa,
0: correct, para
1: mo
0: na diba,
1: balaw. So kung ma-control mo pa lang,
0: kontrolo na lang. Kagisa pa sir Bo, marabi lang namin inami mga post mo sa social media, 'di ba? Do ka do kadagiho mo i-post mo nga namin sa live mo pero ti
1: syempre
0: ang ano gali ang gwa gali yang imo gali yang iloy to yang nagabaka-baka sa bata
1: diba?
0: Mo.
1: Amo na 'di ba? Do ka social climber gana pa si mo Troy. So
0: amo na galing magkabata sir Bo, it's a major decision in life, no? Paminsa ron mo gidya nga
1: before ka magkabata. Duso. Diba? Wow. Advice lang sa mo sa mga ano ha. Wala kami isang kalain nga buok or depende na ya sa inyo kung magbata ka mo early. No, wala na ya namon ginakpunggan ka mo. Para lang sa amo niya kag bisan paano maano sila mabugtaw sila sa motoran Troy nga kabudlay subong sang panahon, kabudlay correct. Subong sang mangita kwarta.
0: Magsagod pa lang sa kaugalingon mo budlay na ano pa ihan
1: kung duwa na diba? Amo lang ba ko sa imo Troy gambal sila mo. No. Gambal lang kamo ya. Ako ya hindi ko kay kung may bata ako, hindi ko gusto ang bata ko maantos sang kabigadohon.
0: Sabado ni sir, bumaro ba lang ka pa yung munong kambalong kaya kasano ka makabata? Sino ka
1: gani, unahid ablab!
0: Unahid
1: ablab! Diba, ablabot mo yung sakon
0: man? Gani na, no kaya?
1: Kuya, you know naman, syempre galagaw-lagaw lang kuya, di ba? Selfie-selfie. Hindi ko may bata ka, nabi ka rin kang ginapatiti. Diyan, paano na lang kuya kalagaw? Paano,
0: okay,
1: paano na lang kuya makapagunting ang may bangs?
0: Kumbaga, enjoy life, danay.
1: Oo, di ba? Wala nang ginadalian. Kung gadali ka mo ya, kamuda pangita, kamuda kerida. Akerida.
0: Hindi na ya, hindi na ya.
1: Partner yan, di ba? Wala. So, muna Troy, di ba?
0: Amali, Tita Choli, balik ka to sa topic. Kina, para sa akon, be the bridge ko no, nga magmayuhay. Ay, amun yung topic na gina, nga kontrahan na, nga magmayuhay ang duwa. Hindi ko no, mag-apin sa isa kagisa para hindi maglala ang inawa. You cannot serve two masters, sambal niya. Wow. Grabe, ganyan yung mga barakada mo, sir, mga wisdom nila, no?
1: Oo, mga bakod na iyang ako, hindi mo ang gabels. So, kung kisa, Troy, makaupod ka sa akon, maka-learn ka.
0: So, matawag naman kung galing ka, ano? Wang gabels naman kung
1: hindi
0: galing.
1: Naman, ay, importante, maging matured kita sa
0: correct.
1: Gina, ano, tai, adlaw-adlaw. Kaya wala tablaga bata, Troy.
0: Correct.
1: No, edad kita. So, dapat makabalo kita eh, kung anong dapat kag hindi natin paghimuon. Di ba, Sir Bong Sausa Lumay, no?
0: Abali, Sir Bong Hupin.
1: Okay, bata, isa or dua. Oo. Pwede ka na iya.
0: Basta ready na. Muna gani yung
1: stable
0: point
1: na.
0: Stable na, ready na. Bata na. Pero kung hindi, ate, yung mga ganyan na siling, kung hindi, pag ganyan, ready, bala nung mga lang. Kasi, at the end of the day, ang bata, ang mga budlay, di ba?
1: Hindi lang bata, ikaw man mismo.
0: Ikaw mga budlay, ikaw man, kagang iba niya pamilya mo.
1: Oo, ay nano, ka man imo, yung nagbata-bata ka nga, ginakulang ka, di ba? Imagine na, bala Troy, kung magbata ka, hindi ka managyapang pagbabayaan ka iloy mo.
0: Correct.
1: Di ba?
0: Hindi ko makita, yun, ibig nga pang budlay ka, ate, paano yan naman kaliwa?
1: Tapos ang iloy mo, big, ang edad, 64 na, 65, 66, 66, iban bakod pa man
0: na. Ugud-ugud na.
1: Oo, iban 70 na, di ba? Ang muna pabantayon, pakukungon mo sa bata mo? Ay, hinaboy.
0: Wala na siya bala, wala na siya bala sang ginimo nyo na. Tapos ang nabuo na siya, napabantayon nyo.
1: Tapos ang imuda nga banad ra, taway-tawhay lang.
0: Correct. Diba?
1: First month nga pagbata, sa imo bata, maayo-maayo, panilig-nilhig, bulig-bulig sa iloy mo.
0: Correct.
1: Pero pagka next 2 months, 3 months, naway na ka mo, kibot ka na lang, may bag-o na, nga busy mo ba? Na.
0: Pero ito siyempre, saludo, daya ha, sa mga ginikanan, nga ti, nagabaka-baka para matag, kag masuportahan ang ila sining mga kabataan, no? Saludo ka mo, daya.
1: Saludo kita sa ila, no? Ambal ka ni Lady G, kanya, ti panlaan, no, may ara, Dara Barbershop, Troy sa Central Market.
0: Uh-huh.
1: Ambal niya, kung hindi pa ready, damo, maulamid nga pamilya, tsak to.
0: Si tita mo, Ethan, gandali, na feel ko gusto rin magkabata, no, si K5 Boom. So shout out, talan mo nga shout out before kita nga mag biya on air.
1: Si Ma'am May Dagay, Tita Wilma Manzanares Cubia, Bings Delphine, si Chuli Nunez Collado, dira sa Burgos Market, may tagaan ko da radyo sa ginapaguntingan ko, good morning dira si Mumanong, dira sa Central Market, and of course, dira sa Kabangkalan Sagay, kay Mami Rosy Magbanwa. Si ano ni Blau, si Jano Paul, last name man, good morning dira sa Sagay. Si Christian Paul Luang, no? Isa kalupok Sir Boom Granada, good morning, listening in Sagay City. Si Boyet Pasiha, morning sa inyo Sir Boom and Sir Troy. Isa kalupok dira sa Toboso, Sitio Corva, Hagnaya, Barangay Tabunak.
0: And good morning man K5 Boom, no? Dira sa Maya. Kay Tita Tessie Tupas, kay Tita Girom, kay Tita Girly Bangkilio. And happy, happy birthday kay Toto Jo Marie Basa. Happy, happy birthday.
1: Uh-oh.
0: And I think kay Paibu, may alakapas ang idugang shoutout.
1: Sa tanan-tanan nga may birthday, si Papa ni Sir Eljan or si Mama niya, happy, happy birthday.
0: Happy birthday!
1: Si mga, Baby Farol, good morning!
0: Mga K5, inyo naman nabatian ang isa kay edisyon sa ang Saturday News Program sa bunga daw Julio 19, 9-2,000 Biante Size. Bantayan ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos ko po si K5 Red Salgado. Sa pangalan sang Men and Women sang K5 News FM Philippines sa pagpanguna sa ngamon Chief Executive Officer nga si Dr. Ramil Uy, ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
1: Isa kalupok, boom, granada.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio.
2: Ano bala ang mabulig sa D3Bio si mo? During your fight, during vaccination, against flu viruses, against bacteria. Remember, your adaptive immune system, it takes around 4 to 5 days para mag-create. Ibang nga libro, ibang nga mga researchers are telling around 6 to 7 days. Mm-hmm. Putang tabi, 4 to 5 days. 4 to 5 days, bakante ang imo immune system. Po hindi na bakante. Kay may macrophages ka, nga makontrast mga viruses, kag mga bacteria. But there's another champion of our body called natural killer cells who will defend your body during that time. And guess what? Chinoga pabaskog si iya, it's still D3Bio. It's still the medium chain triglycerides found in D3Bio. Dr. Mil?
3: Natural killer cells. Kung sa army pa, mga kani, special forces,
2: special forces,
3: mga scout ranger. Grabe. Ang ila obra, ang pangpatay sa mga tumor nga gatubo sa imo lawas. Ang ila obra pangpatay sa mga kagaw nga panagoda-goda sa imo selula kag ginalimit niya ang pag-spread o paglapta sa ang gitawag mga tissue damage, sir boy.
2: Correct.
3: Pero ining natural killer cells hindi ni sila magdamo kung wala si zinc. Hindi nami ang function nila kung wala si zinc. Kag si zinc naman, ang mineral nga zinc, hindi maabsorb kung wala si D3Bio.
2: Correct.
3: Kita mo kung ano ka importante si D3Bio. Kung lantaw na to, si D3Bio hindi lang nga magpatay siya sa mga pathogens like viruses, bacteria, through sa iya nga gitawag monolaurin. Pero ang D3Bio, sir boy, ginaboost niya ang natural killer cells numbers, no? Padamuon niya. Kaya ang purpose niya, once nga magdamo na, tanan nga mga infected nga mga selula, kantoonan niya, pamatcho na niya mga kagaw, kaya ginakontrol niya ang early signs ang cancer. Kung palainom ka D3Bio, hapos mag-absorb ang mineral nga zinc, and that mineral nga zinc, aside nga ang D3Bio, mabulig pagid, padamuon niya ang imong natural killer cells para amo tong makontrol sa imong mga cancer cells kag mapatay sa imo nga mga kagaw nga magsulod. And anytime wayta kabalo kung ano na nga mga kagaw masulod, ma virus ma bacteria, importante naka D3Bio ka na nga daan.
0: D3Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. You may Physio. Ang Physio. You may D3. Mangabot ka.
2: Once ikaw nga si lula may virus sa sulod, biskan wala ka pa kambal, uy may virus ka sulod. Prepatsyunta ka ha. Damo ka pamalitan karon. This is the ability of the natural killer cells to basically lower your viral load during vaccination. Kaya amunin siya yan, ginakumbaga, why ka pagambal nga masakiton ka, patsyon niya na. Even nga gerebuilde nga killer T cells. Ang killer T cells, kung magrebuilde ni, ginapamatay tanan nga viruses kag bacteria, even your healthy tissues and your healthy cells. Sinong ka control si iya, amunin si natural killer cells. Cause natural killer cells has that ability without even the participation sa ginatawag adaptive immune system and even wala participation ni macrophages. So si natural killer cells gadamo tungod kay D3Bio. Kasi D3Bio promotes absorption of zinc in the gut. Zinc is a raw material needed by this kind of sang soldado sa
3: ato na ninja of your immune system.
2: The ninja of the immune system para magdamo sila. That's how vital D3Bio means.
3: Imagine la, ano ang kanami sa ano D3Bio? May monolaurin siya at the same time ginhagad niya sa zinc kanto kakay kuan pada mo ato si natural killer cells kay amo tumabulig sa kon.
2: Correct.
3: Ina kung nakainom ka D3Bio. Kung lantawan mo ang D3Bio, sir boy, ginapower up niya yung imong natural killer cells.
2: Correct.
3: Para maprotektahan against sining gitawag mga reading cells.
5: Correct. Oh, D3Bio ka na.
3: D3Bio lang na, yeah. Kaya hindi magsalig nga, abinin mo, nabakunahan ka na, bakod ng imong immune system. Lantan ka ba, Japon?
5: Pwede ka tapik ka na.
3: Kung may ipasulod ka nga, second immune system.
5: Correct.
3: Ang imong D3Bio.
0: D3Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio.
6: Ang D3Bio.
0: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
0: Yung may D3.
6: Mga buti ka.
0: D3Bio. Health News. It is now 7 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe. G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
6: OT,
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
8: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
10: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
11: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
12: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
13: Mag-usar sang salon pass.
12: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
13: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
12: May long-lasting relief.
13: Tugtog 8 ka oras.
12: Para sa nagpanalakit nga baga.
13: Liyo kalikot salon pass.
11: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Oras ka K5 alas 7 sa isda sang aga.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: For all Pulos Pueblos, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
2: Good morning, K5. And welcome to naman sa aton sininga programa Subungad Law. Aton sininga programa ng Foro de los Pueblos, Sunday edition, K5.
5: Foro.
2: Well, subugad daw K5, Julio 19, tigdes Bill 26, Domingo ng adlaw, panibag-o na naman ng panghangkat sa aton sining kabuhi. And of course, masiling naton nga kung kabuya na dusmo kagapon, at ibag-o na naman ng adlaw nga makatibawas kamo sa inyong kapaslawan kagapon ng adlaw. Kon kabu na paslawan kagapon nga manglaba, kami ara kabusang ginkadtuan. Amo na ni siya nga adlaw ka K5 nga makabawi kamo panglaba kag magkalaubos ang inyo sininga lago subong nga adlaw. No? E mati ka K5 kon pabuyan-buyana no dira mga lago niyo ti buwas masilig naton nga makasalbar pa kamo apang sa adlaw sang Martes mani maho na kamo. Ka K5, welcome sa ato sininga programa ka Foro de los Pueblos. Baka upod nyo sa liwat. Ka K5, Red Salgado, alas 7, tutub alas 8, sang aga. Pag-istoryahan na naman ato ng mga mainit ka mga balita. Ka K5, diri sa Bacolod, kagabilog ng probinsya sa Negros Occidental. Gani tutok na kamuha, kag ipagwa na ang inyo sining manamit nga DTX Coffee Mix. Amo na ka K5 ang aton sining narekomendar sa inyo kada adlaw ining paghigop sa aton sining manamit nga DTX Coffee Mix. Kay manti makahatag ini sang maayo nga benepisyo sa inyo sining lawas, labi na kun mataas ang inyo sining blood sugar. Kay manti ka K5 ang pag-inom sang mga kape nga 3-in-1 or ginasiling nila nga 5-in-1 pagit gani, no? Hindi makontrola ining kalamay. So gani, mas mapaguro nga mag-inom ka sang DTX Coffee Mix kasi sigurado gidya ka K5 nga makahatag sang maayo nga benepisyo sa inyong alawas. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. And of course, kung mataas na gibanang inyo sining blood sugar, dapat ya K5 temprano pa lang hatagan nyo na sang solusyon. Dapat mag-inom na sang DTX 500. Kaya man din ka K5, normalize na, ginabalik na sa normal nga level ang inyo sininga blood sugar, pinaagi sa pagtumar sang DTX 500. Maayong buntag sa aton sininga mga tagpalamatin. Of course, mga viewers naton, hindi magkalipata, K5 News FM Bacolod 101.5. Pagkitaon nyo sa inyo sininga Facebook account. Agod ka mo, baka patamyaw, dira, baka komento sa inyo sininga gusto nga ipatamyaw sa aton sininga Facebook Live. Kung may ara man sang birthday celebration subunga adlaw, ati happy birthday sa inyo dira. Isugid lang handa, pero ang edad hindi ko na pag-isugid. Depende sa inyo ha, pero galikiti samtang nagalakat ng adlaw kung nagkataas ba ng edad. Ang importante nga nagahubin. Hubin ang itsura. Nagapakalbo ko no ha, kaya para at least masalaan ko no nga hubin kaya K5. Well, anyway, sa aton sininga mga tagpalamati subugad lao, labinigin sa aton sininga mga viewers, ginatamyaw na ito ng aton sininga mga una ng mga tao nga na pa-check attendance. Dari sa aton sininga Foro de los Pueblos, maayong aga sa kay Ma'am Cecilia Banson, nga ara dira sa may barangay Bandalagan, ang aton sininga presidente sa K5 Solid Supporters dira sa may barangay Bandalagan. Sa liwat mo yung aga kay Ma'am Cecilia Banson, and of course kay Bombings Delfina, Shout out ko lang. Ari, temprano pa niya nagabugtaw yan, no? Kag temprano man nagapanglaba. Si Madam Binks Delphine. Ginapatamyaw ya si Nanay Feli Lodemi, Mary Joy Barcelona, Ashley Villamor, Nenita Delphine. Dira sa may Blumentritt, Smile Village 2. Banuas ang Mursa. Ginapatamyaw ka po, ano, Ma'am Binks Delphine. And of course, Sir Leonardo Rilos, may agaman sa imo, George Pineda Gaspe. Good morning, Sir Red. Listening din sa may barangay Tangub Subong. While ga duty subong sa may Tinapay Express Bakery. Shout out lang gali sa family. Okay, do hindi siya ma-view, no? See more, pero hindi ma-view. Nagka-problema, garong internet. But anyway, si Sir George Gaspi, naglibre ni sa Amon Kapisa, may gina-follow up kami ka mga balita dira sa may Banuas ang Mursa, no? So, may aga sa imo, Sir George Pineda Gaspi, nakakapina kami, nakatinapay pa! Amon niya kaaluan si Sir George Pineda Gaspi. May aga dira sa imo, and of course, kay Sheila Balalitan Bilinia. May nga gadra si imo kag Baby Farol. Good morning, Sir Red. Watching live from Fortune Town, Barangay Estefania. May nga gadra sa tanan nga pumuluyo sang Barangay Estefania. Nga nagamat-amat makaroon sa pagpanglaba. Agod to titimprano pa magmala ang ilasin ng mga bayo. May agaman sa kay Jonabel Maglantay Laos. Good morning, watching from Metro Manila. Bulayo-layo pa na yun. Romar Duran, Bernardo Gonzaga, Sir Red Salgado. Good morning, watching lang ko rin sa may Barangay Banago. May aga, dira akag si Ma'am May Dagay. Amuning masiling naton, nga ginkwaan na dugo, nag-treat pa paniaga siya amun. Why binakaupon si Ma'am Binks Delphine mo, di ba? Grabe, ginkwaan na dugo, nagpapaniaga. Doon nag-celebrate. May aga dira, Ma'am May, kag sa Gingging Store, sa kay Tita Gingging, kag kay Choi Ridjon. Servilio, ganag pamatig in Subong kag sa ilang mga suki dira. Sa Liwata, isama ni sa mga sponsors na ito nagligad ang Gingging Store nga nahamtang dira sa may Barangay Mansilingan. Okay, may nga dira sa may Gonzaga na dapit barato ka mga balaklon dira Gingging Store sa kay Tita Gingging kag kay Choi Region Servilio. Tara nga pamilya sa Servilio, may nga dira sa inyo ha. Actually ha, nag-amot na o naghatag si Ma'am Gingging dira sa sudaan sa pagpaniaga namon. Abi nyo lang ha. Ambal gali ni Ma'am Gingging. Tilawin nyo balik sa Gonzaga, Barangay Mansilingan. Kay pakanon ka mo namon liwat sa manamit ni sudaan. Bo, grabe, no? Do pelikula ni Fernando Po Jr. sa una, no? So, may agad na si mo sa liwat. Ambali Ma'am May Dagay. Balik ka mo din liwat sa Gonzaga, Mansilingan. Ambali Ma'am May Dagay, ha? Balik ka mo sa Mansilingan kay madunar ko liwat.

Si Ma'am Indang dira sa barangay Subagong nga nagapamatiman subong galantaw kami si imo live sa akon bana nga si Jonathan Sarada sa GK Barangay Subaga. Muna si Ma'am Indang ang leader naton sa K5 Solid Supporters dira naman sa may barangay Subaga. Sige, do ka damo siya nagkomento. Matamato lang nato na ang good may ara makita sa lugar para sa aton sining mga balita subong adlaw. Kaga syempre kay K5 sa aton sining mga tagpalabati subong adlaw. Subura daan nga panahon kay K5 kung kaisa bala ang panahon kung aga tuman ka init and then paglabot naman kay K5 ya sa hapon gulpi na lamang nga nagbunok ang ulan. So gani para maging nabakod ang aton sining immune system, hindi kita basta-basta iyang tapikan sa kanuman nga masakit, magtubar ka K5 sang aton sining mighty C. Ginapabakod sina ang aton sining immune system batok sa anuman nga masakit ang aton sining mighty C. Well, kay K5, para balikan nato ng balita, sa madumduman ninyo, exclusive nga gindulong sa K5 News FM Bacolod, ining isa ka insidente, ang isa ka minor de edad nga estudyante, nag-edad 17 anyos. Ini siya may clearance sa iyasin nga Iloya, iniangot sa isa ka insidente, kung sinihin na, ining 17 anyos nga estudyante, sa isa ka bulutuan diri sa siyudad sa Bacolod ang ginpulihan kastigo sang iya sininga duwa ka schoolmates. Kag idilagi na ka K5 ha, ini siya ang ginkastigo sa atubangan sang iya sininga maestra. Grabe naging simbong mga panahon ka K5 ha, ang mga kabataan sumugduwi naging niya kahadlok ha sa mga nagligad ng mga tuig, do makasilig ka pa nga do, hindi man tanana, pero ining makita naton ya K5, masiling naton nga tiya do isolated ng mga incident diri sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. So, diri ka K5, ginkastigo. Kung sa rin ining 17 anyos nga estudyante, actually schoolmate ya, parehas ni sila tanana nga grade 10. Magluwas nga siya ang ginsumbag, gintindakan, ginkagat pa sa iya sininga wala nga abaga ka K5. Ang suno ka K5 sa impormasyon nga nakuha nato, and of course sa Iloy kag sining biktima, ang duwa niya ka classmates nga babae ang doon nagasunog-sunlog bla siya. De okis inabalang do finger sign nga bastos kung sariin na ang middle finger mo dira yan o amula na ang nagatindog the rest nagapilo ka K5. Ti amuna ining pagsinya sa iya sang bastos nga finger sign una ka K5 ha, wala naging sapak sinis ang biktima, nagsailo ini sa pulungkuan kaya matitupaday sila nga duwa eh. Nagsailo ini siya sa pulungkuan iyagin pa ka maayo, agud manikaw na lang sa mga bastos balang panghambal. Ti dito, wala pa gidya naguntat ining classmate nga babae, ini siya ang nag-finger sign liwat sang binastos. Take again ang aligasyon naman sini sa biktima do ginagarit-garit sa K5 eh. Kabangdanan nga ginsabat ya ini isang payamuhat. Do ginyamuhat ya bala? Maging sabat nga karon inagin na finger sign mo, himuon ko gida. Do kaya muhat ba lang sabat nga K5? So dito nga naguntat ining duha ka babae sang halay ka finger sign nga binastos sini sa biktima. Tiyang abi man sa biktima ka K5, nga ti okay lang, do ay maging seryoso. After siya naginambal, tiginambal yung mga joke na ti dito, wala gin maglaom ining biktima nga ining babayi nga una nga nag-finger sign sini sa biktima ang nagpanugid sa iya sini nga boyfriend, Sus Mariusep. So dira ka K5, kay nagpanugid ini, dira gid mga pasado las 12 sang udto, sa tong Hulyo 15,
gulpe nga nagsulod

0: ining duha ka mga minor de edad, mga estudyante, kagin kastigo. Ining 17 anyo susunod sa classroom sa atubangan sa ila sining teacher.
1: Puro de los Pueblos.
0: So, dire ka kay 5, nakaangkon ini isang daw bukol sa likod. Nagplanakit ang iya sining kalawasan. At the same time ka kay 5, pilas sa iya sining walang abaga. Ti pagplastar sang iloy sini sang biktima sa aton kamati eksklusibo nga nalabot naton ya kay 5 pigado ang ila sini nga pamilya ti do na butang pa sa ila sini nga galastuhan kada adlaw ining pagpadulong para lamang pakonsulta ining ginabatsag sang iya nga bata ka kay 5 ti isang kundi kita magsalado mga Friday sang gabi or Friday o Thursday Webes nga adlaw, ini sila nagpadulong sa Bacolod City Government Center agud magpa-check up medical legal ugaling kay manti wala dira ang doktor sina nga adlaw ka K5 kag suno pagani sa iloy ginpabalik sila sang Lunes nga adlaw mga ka K5. So dito tiga laom sila nga sa adlaw sang Lunes sila ang makapakonsulta sa liwat. Kamati wala sang doktor nga mag-examine sa ila dira sa medical legal para sa ila ha dira sa may Bacolod City Government Center mga ka K5. Di sa Biyernes nga adlaw or Webes nga adlaw ka K5 kundi makita magsala Thursday gid eh just to be exact ka K5 ini sila ang ginpatawag sang tagdumalahan sang eskwelahan ka K5. Ginpatawag ining biktima kagang iya sini nga iloy ginpatawag man ining ginikanan sang duwa ka mga minor de edad nga estudyante dira sa nasambit nga bulutuan sa Surigabayan sa Bacolod agud maistoryahan ining problema ti wala man dayon bangod kay ang ginikanan sang isa sa duwa nga nagpanakit ka mga estudyante ang wala nagpadulong or nagkadto sa eskwelahan. Di hambal ni Mr. Principal sandig man sa panaysayon sa aton sinisang iloy ka K5 hindi gid pwede nga makadesisyon kun wala iniginikanan sining duha ka mga nagpanakit ka mga estudyante. Where in fact nagpadulong man gani iniginikanan sa babae nga tiginaligar ginhalinan sini isang kinagamo.
1: Puro de los Pueblos.
0: So dito ka K5 nagpangayo man sa pasaylo ining iloy sini isang babae kag dito nagpangayo pasaylo kamanti tungod sa sini nga bata daw nagsugod ining kinagamo as alleged ka K5 nga ti ining babae amugit saya ang daw doon naghatag sa Kwambala Park sining problema ginsugod si boyfriend niya pero galing ito tanaw natin kinsi anyos Moses Mar Yosef mangin matay do mangin matay mang kastigo gintungod sa pagigugma pero galing kay mati sa abo na nga edad we don't know kung nagalaygay ni Permi ang ila sining mga ginikanan nga pag-eskwela ang unahon kag hindi lang dira nga na yung mga labay-labay bla.
1: Puro de los Pueblos.
0: So, amo na ka K5 kung nga nga nagsugod ining problema. Pero sang pinamangkot ni principal ining iloy sang biktima nga biktima sini isang estudyante nga kastigo ka K5 kung gusto niya magpasetol istoryahan. Pero ang sabat sa iloy, hindi siya magpasetol.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kag ang gusto sang iloy kay K5, nga i-kick out ang nasambit nga duwa ka mga estudyante nga nagpanakit sini sa iya sini nga bata. Kay man magluwas sa iya sini nga bata sa impormasyon nga nakuha ba natin gani isa biktima, hindi lang isang unang insidente. Natabo pag hindi siya, kay manti may isa man sila ka classmate nga ginkastigo man sini sang duha.
1: Puro de los Pueblos.
0: Tingi na kangawa dira sa iloy nga basi bala matapos yang klase magpauli ng iya sini nga bata basi bantayan bala sa guha kagati basi bala lala pa o kun sobra pagiti maagom sang iya sini nga bata ka K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kay manti dira pala na daan sa may class classroom apisar nga may ara sang presensya sang manunudlo na tigayon nga mahimo sila sang dua ang ila sining tuyo nga kastiguhon ining classmate sang isa dito nga tiya nubya ka K5. So muna ka K5 gusto gid sang Iloy nga makikauta sang pinamangkot man aton gani ining Iloy ti paano na lang ni ang mga galastuhon ti sabat sang Iloy ka K5 nga tani sabton sini sang ginikanan ining pagpabulong kay man ti may kagat eh kag iban pa nga mga kinanglanon para lagid maayo ang pilas kag maayo ining bukol sa likod tuga siguro sa pagtindak o kung pagsubag sining duha ka mga estudyante kay K5. So ari pamatian nato na ang pahayag exclusive nga nalabot sa K5 News FM Bacolod ining Iloy sinisang biktima nga estudyante nga minor de edad nga ginkastigo. Yari.
2: Yara, git posibilidad nga makick out tong duha ka estudyante. Ma'am?
3: Oh, sir, kaya mo ito nga kung sir, ano nga kung di pa lang ko ito ni principal, sir, mo ito mama na yung gusto. Sir, akong gusto, duha lang gid eh. Kung hindi ni sila yung makikot, di sir, makasugi ko, amula na akong gusto. Tapos, nang nag-hambal si principal niya, ti, wala na akong mahimo, kaya mo ni gusto sa nanay. Hindi ko ni pwede baliyon. Nag-amula si principal. Okay. Nagano man gid sa ako ano kay para tapos nang ginpapirma to sila sir bala sir nga kun ano matabo sa bata ko kag sa gwa tusunod sa gwa sila ang sukton kay may mga tropa mo.
2: Okay.
3: Na namo na para gid sa sakit tapos modula na akong bata.
2: Aman day matubangay na kamo upod na ang ginay.
3: Nga duwag gid. Kag mabalik man to ang sa baba ang babae, mabalik man to ang nanay sa babae sir. Nangayo naman talaga ni Suri ang nanay isang babae sa struggle ito. Nangayo sa sorry. Nangayo sa patunsya nga mo na sambo ko to ako mamukwe. Malang ko tanong ng pagkaso. Muna natapos akong bata kaluoy man nga ginaamusin na. Kasi gusto ko ngayon ng septigid.
0: Okay, so buya tumbahin sa payag. Sino sa Iloy, agot iya sa ginpatigayon nga ti pagsinapol kung tani ko na dayon kay K5 kag pinabangkot man sa principal sang iya sininga desisyon. Ang iya lang man kay K5 sinisig Iloy nga mahatagan bala siguridad mas lain gid kun mapalayo ang iya sininga bata sa duwa sininga mga estudyante nga nagpanakit mga kay K5. So kami batani nga mahatagan isang solusyon ining problema kabati basi maglala bala bantayan na isagwa kag basi maglabot pabala sa mataas nga insidente. Pukabay patani nga hindi na kag kalipatan na kag padayon na lang sa ila sining pag-eskwela kag K5. Kabati kung himuon nila guba ang ila sining kabuhi, di ba? At a younger age mahimo na sining sa mga estudyante. Sa una, gani yan, ti mga amo niyo, mga amo niya edad, no? Tumba patis, pabala niya ang ila, siniginahimo, no? Sa mga una nga panahon, panaguay, under kingdom, no? Kag isa pa ginabala nga, langit, lupa, impyerno. Mahal mo ba si Gabi, yes or no? Mga amo na sa una, bala nga mga hinampang, no? Panaguay, nan, may mga, kwan pa na, Chinese garter, nan, subog yala, inagid ya. Ang ginauyatan sang ibang drapo, not all ha, uyatan dira ya balisong, tapos armas lutang pagidya ka K5. So dapat ang ginikanan, pag-abot sa mga estudyante, istoryahon, ng kabataan, ano ang ila, sining mga challenges sa sumugadlaw, kay man ka K5, kung hindi mo pag-istoryahon ng imo sining bata, pag-abot, agikan sa eskwelahan, kung may ara sila sa problema, tinahuya man sila nga mag-istorya sa Iloy. Kamanti, pag-istorya sa Iloy, mga aking dayon. Kamanti, problema, kwarta ka K5. Wala inong bakalas ang bugas. Ti, ginapakamaayo na lamang sa mga kabataan nga mag-istorya sa ila sining nga mga abyan. Ti, okay lang na kung makita sila nga abyan nga mayo nga ihimplo. Ti, kung magtudlo sa ila, siyang bisyo, ati masimadalman pag inabata mo sa ginapangatubang nga problema. So gani ang ginikanan dapat arang itpirmi. Pamangkuton, anong problema? Biskan hindi insakto nga sa bata or kulang ang imusin nga sa bata. Kaya importante nga napagwa sa bata. ang iyasin nga problema sa imo bilang Iloy o kun amay ka K5. Maayong aga sa aton sini nga mga tagpalamati, ang mga nagkomento sa aton sini nga mga Facebook Live. Romar Duran, may nga aga dira tungod sa ginuwa sa social media nga hindi maayo sa Red ang kabataan, bata pa daw mga kriminal na. Correct. Kaya ba isang una, wala pa man Facebook mo, di ba? Subog natin makita nila kung anong ginahimo sa iban ng mga estudyante. Maayong aga sa kay Ma'am Nori Mahilom Alconga. Dara naman sa may barangay Handumanan. Ma'am Nori, may aga dira. Kag si Ma'am Bings Delphine, nag-monitor sa gihapon. Si Christine Kiman. Hello, Sir Red. Watching live from Southampton. Bo, grabe. Hindi na gindi Pilipinas siya, oh. Hindi na gindi Pilipinas siya. Ara naging siya sa UK. Good morning, Landa, sa Ilabama, Nilda Kiman, kag Romeo Kiman, sa Barangay Sumag, di ba? According sa kay Christine Kiman, ang pinakanami, gindi nga Balaklan, KJ Fairmart, di ba? So, Christine, ang akong sinanay nga upod sa isa sa mga hotels bilang marketing officer ka K5. Good morning! Kag sumugman sa kay Emmanuel Buenafe. Kag ginatamya mo natin sa isa kamayong aga si Ma'am Nanette Marquez, Tony Brillias or Tony Brillias, Johnny Tabara. Good morning, Sir Red. Barangay Minoyan, Murcia, Porok, Magtahos. Tabara, family din naman yung aga sa inyo. And of course, mayong aga sa kay Jonalyn Rapples Grijaldo, watching from Kazakhstan. Correct, no? Kazakhstan. Damama, kasubo man nga balita nga estudyante pa lang gani natam-an na gid ka iso. Gamo na gani nga dapat nga ginikana na ara gid pirme, no? Wilbert Silvestre, monitor la kami diri sa my storage sa Barangay 1. Liog la kami greet sa mga taga Barangay 1 dira, from Wilbert Silvestre. Kagsibog ba, nagpapati man sa aton, Rinel Samulde. Monitor lang kami din, sir. Shout out lang sa family Samulde sa Barangay Taguis sa Hinigaran. Virgie Hernalin Tamyao kag ano ni siya sa kay Join Tagunera. Garnalin in Aljan Manaay ara dala sa may Bacolod Tamyao lang kay nagapamati gid kada adlaw. Robby Pasigado and of course ginatamyao man ni Bong Sausa Lumaino. Ang mga taga-barangay Hagimit Lagranha, Barangay Yubo, Barangay Hagimit, Barangay Lagranha, Family Sausa, Bravo, Hinojado, Verba, Garcia, Juanse, De La Cruz, kagsa kay Tatay Eduardo Garcia Sausa, Nanay Teresita De La Cruz Sausa, Pinkinelo, Junjun, Ma'am Eva Elezar. Madamo nga salamat sa inyo sini nga pagtutok kada adlaw sa aton sini nga mga programa diri sa K5 News FM. Kag syempre ginatamyaw man aton si Sir Eduardo Villalubos. Ganda ka pamatingin kada adlaw sa aton sa kay Sir Eduardo Villalubos, ang papa ni Miss Chippy Villalubos dira sa may barangay Bansilingan ng aton sini nga Rudy Fernandez. Grabe ka na adlaw, nagpamatigid sa ato na. Kag siyempre kay K5, hindi na makumpleto ang adlaw ng Sir Eduardo kundi makapamati sa K5. Kamati siya ang aton sininga Rudy Fernandez. Abaw! May nga agadra sa inyo, kag sumuman, ginatamyaw man ato na ang aton sininga mga tagpalamati. Aria, si Algen Espinosa, nagpamati ang tupad balay namon na Family Sibor. Ang pamilya si Bordera ang nagpamati sa aton si Ma'am Algen Espinosa, ginahambal ni gidya ang pinakamanami yang Balaklan paglabot grocery items barato, wala na sa iban pa kundi KJ Fairmart. Isaman sa mga sponsors nato sa nagligad ng anibersaryo ang KJ Fairmart, nagatag sa bugas sa aton nga ginapanghatag ba naton sa mga pigado ng mga pumuluyok ang K5. And of course sa kay Ma'am Sophie Fernandez, ang pinakagwapa naton nga purchasing officer, di ba? Wala na sa iban pa, Ma'am Sophie Fernandez. May agadra sa inyo kag well kay K5, ang iban pang mga nagpamati na sa aton sa may Libertad Public Market Subuga Adlaw. Madamo nga salamat. Well, nagligad ka kay 5, isunod naman aton ning balita. July 16, di bala natabo to ang kastiguhan o gikastigo ng estudyante Julio 15 sa isa kabulutuan dere sur gabahin sa siyudad Iasang Bacolod.
1: Puro de los Pueblos.
0: Pagkabuas, diragid mga pasado las 9 isang aga, nakibot ining mga estudyante. Kay ginpabalo sila nga magwa sa eskwelahan o universidad para sa ila sining safety.
1: Puro de los Pueblos.
0: Arain mo nga dalalagan sa mga ginikanan, asang mga ginikanan padulong sa eskwelahan. Na ano mo lang ang sa mga pelikula nga dasig-dasig mo lang ang mga salakyan, no? Ang muna ang paglaragway sa aton sang pila ka mga ginikanan. Kay nakulbaan sila, kay basi bala ano dito ang gakatabo sa eskwelahan sa nasambit kay Universidad kay K5. So dito, ginulat, actually wala maging pagwa hindi mga minor de edad eh, ginahulat ng mga ginikanan. And dito na pangsugat, unless sa mga estudyante nga tiara na sa insakto nga edad, nga ginpagwa sila ka K5. Pinamangkot naton ang isa, actually tatlo itong interview naton eh. May aras ang mga ginapatigayon nga examination sa nasambit ng universidad. Kagulpi na lamang nga sinagin pauntat kaya K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: So dito, tikidulbaan maning pila ka mga estudyante kaya basi bala may something. Or ano da, katigakita nila sa may social media eh. Particularly sa mga Tacloban ng mga estudyante, diraban sa may San Carlos, Negros Occidental. So, amuna ka K5 kung ating ginakulbaan man ang pila ka mga estudyante. Sa ila sino nga makitaan, di ba? Kag may ara man gani makita nila sa atong pagpabahog bala nagligad gati we don't know kung natuod giman to pila ka mga lugar sa norte nga bahin sa aton sino nga probinsya. And even gani may mga bunanay man diri gani nga kwan eh ining mga estudyante sa gwa sa kabulutuan.
1: Puro de los Pueblos.
0: So, amuna ka K5, maging kulbaan ang pila ka mga estudyante. Ini sila nagwa. And then, pila ka minuto na kaliga, nakakuha kita sa impormasyon nga may ara sa ginbilin nga bala. Kag magluwas sa bala ka K5, maginbilin man nga isa ka pagpamahog nga sulat sa idalom sang hagdanan sa isa ka bag-o nga building sang universidad.
1: Puro de los Pueblos.
0: Grabe ka kay 5, nagkakulba sang mga estudyante mo. Nga may isa dito ka person sa pagpamahog nga sulat, pamatsun ta kamo.
1: Sa bawat...
0: So, abo na ka K5, ang isa sa mga mabakod or maisog nga mensahe sining nagbilin dira sa nga sulat sa K5 sa nasambit nga universidad.
1: Puro de los Pueblos.
0: Dito ka K5, ang una actually sa Ibalo, sa Tanana, ang una nga nakakita sa nasambit nga bala kag ining pagpamahog nga sulat among estudyante sang UNOR. And then, ini siya ka K5 ang gin-report sa isa ka janitor. And then, ining janitor, gimpalabot maniya sa security personnel sa nasambit ng universidad. And then, kaya K5, ining security personnel, ang gin-palabot Manila sa Police Station 6, ang gudang padulungan, kag makapatigayon sang investigasyon, mga ka K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Siya mo itong ipadulungan sa kapulisan, kag ti ginkuhaan nila sang litrato, kag padayon ang ila sinig investigasyon ka K5. So, posible, basi ba trace up man eh, di ba? Wala ginadula sa kapulisan naton ining posibilidad nga base isa sa mga estudyante, base isa sa mga trabahante sa universidad, or base kaya K5, isa sa mga bisita nga nagpadulong sa UNOR kaginbilin ining sulat kag bala agud to ti mag-create sa chaos, mag-create dira siyang problema sa nasambit ng Universidad ng K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Well, sa pinakaulihi nga impormasyon nga nakuha naton sa Police Station 6, sa pagpanguna ni Police Captain Peter John Ramos sa K5, balik na sa normal yung operasyon sang eskwelahan. Kaya tinakuha naman to na nalibot naman sa mga security personnel, nalibot naman sa mga kapulisan ining bugos ng universidad para pasiguro nga balik na sa normal kag wala na sang dapat nga kahadlukan kay K5 ang mga estudyante, mga trabahante, kag mga bisita sa nasambit nga bulutuan mga ka K5. So, amo na ginapakita naton subong ano, during that time nga naglupok ining balita, amo na kadabog ang mga estudyante kay K5 mo, ang nagluluwa dira. Tingi bandera yan, naghulat pa sa ilan, sinigang mga ginikanan, agod to ti makasakay sa libre, tingi iban yung mga salakyan bandera. Ang iban dira ginsugat, sa ilan, sinigang ginikanan, agod makapaulit diretso sa ilan, sinigang puloyan mga ka-K5. Well, this time, pabatian natin kay Femeta, dining pahayag ni Police Captain Peter John Ramos, ang pamuno siyang Police Station 6, yari.
4: So far, utan, sir, sa UNOR, sa aton niya institution sa school, gina-investigaran ta namon sa bong. Pero may mga, ano namin, tikang naman ang aton niya, kan, niya eskwilahan sa aton sa PNP, sa particular sa Police Station 6, to identify those, ano, those student or a person na involved ito.
2: Sa aton, sir, nga investigasyon, posible, sir, nga sinaman nga adlaw, ginbili ng bala, kag ang note, sir?
4: Posible, inang adlaw, or kung tanawin mo ang time na i-observe na ito. Case nga madali siya doon makita.
2: Ang nakakita, gina, sir, una, ang security guard, kayo no, Ars, ano? Security guard?
4: Ang kwan, ang may ara nga duwa ka, ano, duwa ka estudyante. Then, it was turned over to, ano, to the janitor. Then, the same time, gintawag na nga ito niya, guardia.
2: Okay. Pero wala, dira sa CCTV, dira nga area, so nga pwede natin tanawon to, kwan, identify sa responsible sina?
4: Bago na siya nga building, sir, o chase na may ara sa mga linya, na sa mga CCTV, so far, ongoing for installation ang ina nga building for CCTV no purposes.
2: Okay. So, ang school karon, sir, padayo ng klase or temporarily, why sila klase?
4: Since kahapon nga na-declare na open and normal na siya kahapon, na-declare naman siya sang school. Then, so far, subong niya, kanyara, silang activity regarding sa, exclusively sa school na activity, ng ongoing niya, subong niya sa ila, mga activity na normal.
2: Okay, so back to normal lang, you know.
4: Pero with regard sa klase, wala na sila nag-klase, kaya may activity na event ang management sa ino.
2: Okay.
0: Okay, sumuyan to, bayad sa payag ni Police Captain Peter John Ramos sa K5, ang aton sining pamuno sa Police Station 6. Angot iya ka K5 sa nagluntad na ng insidente sa UNOR, ining pagbilin kaya K5 sa bala. Kag pagpabahog nga sulat, way kita kabalok kung ginatumod din na mga estudyante or mga maestra sa nasambit kay Universidad ka K5. So padayon pa karon ang investigasyon sa aton sining kapulisan agud to ti may baloan ining nagluntad ga insidente ka K5. Well, sumugad daw ginatamyaw na naton sa isa kabayong aga ang tanan nga miyembro sang pamilya Harina, labi na gid sa kay Nang Alice Harina. nga nagapamati karon sa ato na gapamati gid sa radyo kag okay gapamati gid ko subong sa imo. Tanan nga biyang bros ang family harina bao isa gid sa aton sa mga supporters kag of course masilig naton nga core sa nga Red Movement sa Barangay Estefania. So sa liwat may agadra si mo ng Alice and of course kay ng Magiman may agadra. Ginatamyaw man aton si Gemaline Canillo nga nagapamati man subog dira sa may Purok Pag-asa Barangay Estefania may agadra si inyo. Kaga of course ang aton man sini nga mga katapos ang Red Movement nga adlaw-adlaw nagapamati sa aton ka K5.
1: Puro de los Pueblo.
0: Well, isa sa aton sini nga mga balita subog adlaw sa madumduman ninyo kundi kita magsala mga Hulyo 7 nalabot naton si Father Roques, parish priest sang Saint Thaddeus. Saint Jude Thaddeus dira sa may barangay Alihis, siyudad sa Bacolod, K5. Sunok sa kay Father Roques, dira sina mga July 7, malapit na gani mga alas 12, e din pila lamang kaminuto na kaligad, Hulyo 8 na kay K5. Nakibot na lamang sila nga pagkaaga, wala na sang unod nga kwarta ining bag ni Father Roques kay K5 dira sa may Saint Jude Thaddeus. Saint Jude Thaddeus Parish and Shrine. Nakibot si Padre nga ang bag niya pagkaaga, wala na sa kwarta mo. Kag K5 dira ginabulubanta mga 400,000 pesos ang unod sang kwarta o sang bag ni Padre. Pisa pinamangkot naton si Father Roques, Padre, nga abalang amog ito kadako nga kwarta ang ginaunod or ginaunod sa imo sini nga baga. Well, ginpatag sa aton ni Father Roques ka K5 ang parish priest dira sa nga St. Jude Thaddeus Parish and Shrine nga inang kwarta ang paggagamiton kuntani sa ila sining pagpakaiusang salog sa ila sining simbahan kay matimi porsyon dira nga nabuka ining tiles. Ang kwarta mandira ila sining revolving fund plus ining kwarta nakatala naman sa ila sining paggayunon nga aktibidad dira sa St. Jude nga simbahan. Ti sa gincheck ni lining CCTV kay K5 dira sa may simbahan ang kita ka dira sa simbahan sa babaw ang simbahan Muslim mga bintana sa ibabaw eh inablang daw do crystal nga colored balang isa gyud mga design ng cross kay K5 dito una nga nag-agi ining persona nga nagpangawat. Nakasulod sa may simbahan buka delikado katiko sa kaon mo ng atop. Taas ng atop kasimbahan dira sa may St. Jude Thaddeus sa Parish and Shrine ka K5. Taas na. Tiko dira ka mag-agi and then manaog ka. What if may ko nakadanlog ng kamot mo kag bausis ko mahulog ka palayo lang bino? Tupa gid dito gid napatay dira sa may altar kasimbahan. Tingin himo sining ka K5 sining kawatan dito siya nag-agi. Sa impormasyon nga nakuha na to nang una sining ginkuha ining speaker ang air cooler ang electric fan kagbay nakuha madira siya ga mountain bike sa investigasyon sang aton sining police station 7 sa pagpanguna ni police captain JR Reyes ang aton sining pamuno sa police station 7 tatlo ang persona nga sumulod dira sa may simbahan o galing iting dua wala ito makasaka abuli siya ang lookout. Kumbaga pa, kung may ara dira sa tao, matimbre sila sa ila sininga upod. Kay may ara sa kabudlayan regarding sining sa mga natipon dira nga mga gamit ining air cooler, electric fan, ang speaker kag mountain bike, why naligin pagwa. Pero padayon ang ila sininga paglibot simbahan kay K5, tubtob nga nalabot nila ining bintana sa kwarto ni Father Roques. So dito ka K5 sang ginabrian ni Father Roques ning sa kawatan ng bintana daw ginsingit lang balay ning bag ni father. Ginabrihan ang zipper sa bag, nakibot ining mga kawatan. Nga may aragal isang apertik na mga kwarta. So dito ka K5 nakuha ini isang kawatan. Well now, pila kadlaw na kaliga nagpatigayon sa drug by bus operation ng Police Station 7 kag dadakpan ining suspitsado sa pagpangawat. Paano ba na ka K5 nga naibaluan nga siya ning pangawat sa kwarta dito kay Father Roques? Ka K5, kung madakpan ka, ginapabangkot ka na isang polis, doon gina-interrogate ka o gina-investigahan ka bala? Magluwas ni ano pag ganda mga kaso mo, anong malain mo ginimo, dito ginamin niya ka K5 nga siya ang nagkwa dito sa kwarta. Nagpadulong si Father Roques dito sa Police Station 7 kag pinamangkot din itong kwarta. Hambal sini sa kawatan kay K5, Father, pasinsyagid, pero gintunga na mo ng kwarta. Kung nakuha itong informasyon na K5, ginbakal man ko nun siyang bugas, tiway tayo may imo, dira? Pero galing kita ka K5, ining suspitsado, posibleng mapatawad pa siya ni Padre. Pero sa ginpatagayon nga drug by bus operation, may kabudlaya na siguro ka K5. So muna, ang kawatan subong, wala naging siyang pili, biskan ano naglagya ka K5 ya, sudlon para lang makawat. Way naging niya kulba, nga ti ang ginsulod mo dira ya, balay siyang Ginoo. Kag pagkatapos ti kawatan mo pa dira, tanan dira ang mga pagkabutang ka K5. So amuna ang problema subong kay banti impormasyon nga nakuha ta ka K5 tungod ni guro sang ila sini mga bisyo kay tungod nga hindi na makasarang nga magsustenera sang ila sini nga illegal nga mga droga at ibang awat na lang ka K5 biskan ano kawatan. May nga kay siliwat sa kay Bambings Delphine still watching. Sir Ray Sendico kadang pamatigid subong sa aton. Tita Orlin Vergara Hinsole, nga nagpamati subong adlaw, Maricel Arivalo Bendol, Tita Orlin arada sa may Katali Daan Banwa Kabankalan, nga nagpamati karon sa aton subong adlaw. May nga aga, Amparo Garcia Solidom, may nga aga, dara si imo, kaga siyempre ginatambyaw taban si Grace Vilma Ubalies, nga nagpamati subong adlaw. May nga ganda rin sa inyo. Medyo uto, nag-ibari sa mga greetings. So, Annabelle Cordoba, shout out lang dira sa Purok Active, Barangay Mandalagan. Shout out sa apo ko nga si Jubara. Madamo, madamo. Gid nga salamat sa inyo. Sir Leonardo Linos, may nga ganda rin sa inyo. And of course, kinatamyaw ko lang ang mga katapos ng Red Movement. Kagawad Narding Pagunsan. Kagawad Toto Herman Amihan. Ang siyempre, isaman kami yung aga sa kay former kagawad Ben Kadagat, former kagawad Audi Zolaivar, former kagawad Junjun Estrella, former kagawad Jean Verde, and of course sa kay Chef Celis F. Malihan, nga nagpamati man karun sa aton, and of course sa kay SK Kyle Disierto, sa kay Beverly no kun Bebehoy, may agaman na rin sa inyo kag kay Weko Dromal nga always man nga nagpamati sa aton may aga. And of course sa kay Manang Ellen Delphine, always gin nagpamati sa aton Jik-Jik, Jing-Jing. May aga na rin sa inyo kag badamong salamat sino sinigang pagtutok sa kinang Charlie Ambino, nagpamati man subong aga. Madamong salamat sa inyo sinigang pagpamati. Baby Kit Maliosa, happy Sunday Sir Red, God bless sa atong tanana. Rodel Garlet, and of course kay Maylene Joy Sidayon, Pretty MK, and of course kay Mami Aloy Led, sakto ni Mami Helen Diliosa, no? Ginsulit lang apelyido. And Lonita Suyod kay Pretty MK Drama Gaga from Maylene Joy Sidayon, pero may ginagang pamati sa aton kadadlaw, and of course sa kay Ray Sindico ang ginagang pamati man. Ginapatambiawi si Baby Kit Maliosa and Edna Arribalo si Sir Ray Sindico. Tintin Regalado, kahenta sa may Kabankalana. Okay, may aga kay Sir Ray Sindico. Kaya K5, why na kita sa oras? Gusto ho naman tani nga mag-discuss pagin sa mga mainit nga balita. Apo, why na kita sa oras? Discuss para itong tani kaya K5 na tabo dito sa may Sudan Yasang Victorias. But why na kita sa oras sa K5? Sa liwat ni Magkalipata, mag D3 Bayo, kung kumunta na nagabatsag sa ubusipon kag trangkaso. Sa ngalan sa amon sining Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, sa ngalan man sa amon sining Vice President for Operations, K5 News FM Philippines, Sir Eljan Castanio, kag sa amon man sining Station Manager, Sir Rods Palma. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko kag Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
8: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: TTX 500.
9: Kailan nalang subong imo sugar?
8: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
7: gito. TTX 500.
9: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si TTX 500, kag mighty siya. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
11: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
9: Mm-hmm.
11: Isopagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
9: Mm-hmm.
11: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsis sa imong tonsils,
9: mm-hmm,
11: nagapaos, the best gida kung makuha ang paghubag sang tutunlan, permi na mo na ginabalik-balik. Ibagid kung adlaw-adlaw na kainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
9: Mm. Kung kay Isabla Doc, may hilanat ining upod ng kalabanan, nagasipon kag kon pabayan, posible nga maghulog sa pag-ubo.
11: Bango din na Sir GP, nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection.
9: Mm-hmm.
11: Kaangay isang trangkaso, kining flu, kataro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
9: Mm-hmm.
11: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
9: Mm. May ladok if viral kay self-limiting.
11: Oh.
9: Madula lang usually 3 to 5 days. Mm. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
11: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP.
9: Mm-hmm.
11: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
9: mm-hmm,
11: nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo.
9: Mm-hmm.
11: I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka.
9: Mm-hmm.
11: May upod nga samay nga dugo ang imong prima.
9: Mm-hmm.
11: Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka ni TX 500, nakainom ka maitisi, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kamangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
9: Mighty C. Kung may ginabatsyag.
11: Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office, before pa, nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C.
9: Husto.
11: Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itoag hubag. Bisan pagani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
7: TTX 500.
12: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Imong blood sugar test.
12: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imong blood sugar?
12: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: TTX 500.
9: Aside sang viral, bacterial, kag yeast infection, Doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
11: Kadamo pa, siyempre. Ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oak, bulin, or makatuga man sa sore throat. Ang pagmala or ining ito ang dryness ang imong puwak. Labi na kung gabi, bangod sa paginhawa, musbaba, kung barado ang imong ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sa imong tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 gag Mighty C.
9: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
11: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP.
9: Mm-hmm.
11: Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants.
9: Mm.
11: So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag Mighty C, kundi pati ng mga cyst, polyps, mga tumor, may mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
7: DTX 500!
10: Gina Cano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
13: Sisa kadlaw, kapila ka mag-inom
10: sa DTX 500? Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
13: Subong kamusta?
10: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapatsa.
7: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe. G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe. G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow.
14: 1.5 K5 News K5 News FM championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso.
7: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Ini nga kanta ginahatag sa inyo sang Globe G-Fiber Prepaid. Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.